Ta cikin labarin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta bude wata dama ta musamman ga masu digirin farko da manyan takardun diploma. Shugaban kasa Bola Tinubu ya kira ga shugabannin addini da su amfani da matsayin su wajen karfafa zaman lafiya, hadin kai da zaman lafiya a Najeriya. Hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayo ta Najeriya ta kama wani da ake zargi da safarar hodar Iblis a kanin kasashe. Daga ƙetare za ku ji cewa farashin man fetur na duniya ya haura dala 100.

daya. Rotin ya ce farashin Brent ya karu da kusan kashi 30 cikin 100 tun daga farkon watan Agusta sakamakon ci gaba da rikicin da ke tsakanin Amurka da Iran da kuma farashin cimma yarjejeniyar tsakaitauta mai dorewa tsakanin bangarorin biyu. Halin ya kara tsananta ne bayan da Iran ta ce ta kai hari kan jiragen ruwa guda goma kusa da mashigin ruwan Hormuz a matsayin martani ga nutsiro ne wasu jiragen da kuma fetur guda biyar na Iran da Amurka ta yi. Mashigin ruwan Hormuz na da matukar muhimmanci ga kasuwar makamashi ta duniya domin kafin rikicin ya kara tsananta kusan kashi 1.5 na man fetur da iskar gas da ake safarar sa duniya na ratsa wannan hanya. Kasuwannin duniya sun ci gaba da fuskantar matsin lamba a yau Alhamis yayin da rikicin da ke tsakanin Amurka da Iran ke kara haifar da tashin farashin makamashi da kuma fargabar hauhawar farashin kayayyaki. Farashin ɗanyen man fetur na Brent ya ci gaba da kasancewa sama da $100 kan ganga yanda ake fargabar cewa har-harin da ake kaiwa jiragen ruwa a yankin Gulf za su iya kawo cikas ga samar da man fetur ga kasuwannin duniya. Rotanni sun ce tashin farashin man fetur ya kuma sa farashin wasu takardun bashi na gwamnatoci ya tashi yanda masu zuba jari ke ƙara damuwa.

0: amon wuta. Jami'an agaji na ci gaba da neman yan jaridar tare da wasu mutane uku da ke cikin jirgin a lokacin da suka bace. Fashewar dutsen mai amon wutar wadda ta fara a daren Juma'a ta janyo dakatar da zirga-zirgar jiragen sama tare da rufe sararin samaniya da toka mai karya a birane da dama ciki har da babban birnin kasar Jakarta. Ana ci gaba da aikin bincike da ceto sai dai igiyar ruwa mai karfi da rashin kyakkyawar hango nesa na haifar da jinkiri wajen aikin ceton. Hatsarin tekun ya kasance cikin dare a yankin sakamakon rashin tsauraran matakan kiyaye lafiya a harkar sufuri ta ruwa da kuma matsanancin yanayi da ake fuskanta a lokuta daban-daban. Rahotanni daga Iran sun ce Amurka ta kai hare-hare kan wasu jiragen da kuma man fetur na Iran, lamarin da ya tilasta wa ma'aikatan jiragen ficewa daga cikinsu. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida a Iran sun rawaito cewa an kwashe ma'aikatan jiragen zuwa wuraren tsira bayan hare-haren. Rundunar juyin juya hali ta Iran ta ce za ta mayar da martani kan hare-haren da Amurka ta kai. Haka kuma ta yi gargaɗi ga ma'aikatan dukkan jiragen ruwa da ke kusa da tashoshin jiragen ruwa na Kuwait da Bahrain da su gaggauta ficewa daga cikin jiragen nasu domin kaucewa barazanar hare-hare. Hakan na zuwa ne yayin da ake ƙara samun takunsaka tsakanin Iran da Amurka, lamarin da ke ƙara haifar da fargabar tsaro a yankin gabas ta tsakiya. To yanzu kuma za mu je ga rahotanmu da ya shafi hasashen masanayi ne da ka iya kasancewa.
1: Alamis din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayin ya bayyana cewa Kano cibiyar kasuwanci da garin Gumel da ke jihar Jigawa rana jifa-jifa ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 33. Katsinan Dukko kuwa rana ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 31. Sakkwato birnin Shehu yanayin lilimi tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 32. Zaria da ke jihar Kaduna yanayin lilimi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Maitama da ke babban birnin tarayya Abuja yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 22. Da kudancin kasar nan kuwa garin Auka da ke jihar Anambra da Umma Aiya da ke jihar Abia ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 27. Ikeja da ke jihar Lagos yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 28. Idan muka tsallaka kasashen ƙetare, Maradi da ke jamhuriyar Nijar rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 34. Yawun da ya babban birnin kasar Kamarun yanayin lilimi hade da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Rahoton namu zai kammala ne da birnin Makka da ke kasar Saudiya, inda ake sa ran samun rana hade da gajimare jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 42. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Aisha Hamza Adam, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahma.
0: To da rahoton hasashen masanayin labaran namu na wannan safiya ya kammala, sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanin su. Mun ji cewa gwamnatin tarayya ta buɗe wata dama ta musamman ga masu digirin farko da manyan takardun diploma domin samun ƙwarewar koyarwa. Yanda shugaban ƙasa Bola Tinubu ya kira ga shugabannin addini da su yi amfani da matsayinsu wajen ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai a Najeriya. Mun ji cewa hukumar yaƙi da sha da fitaccen miyagun ƙwari ta Najeriya ta kama wani da ake zargi da safarar hordar Iblis tsakanin ƙasashe. Daga ƙetare mun labarta muku cewa farashin man fetur na duniya ya haura dala 100. Ƙarshen labarin namu kenan, madadin sashen labarai da lamarai da kullum na gidan Radio Rahma Farancikin Al'umma, musamman editan da ya tace tattara labaran Husaina Ambabu Indabawa. Sani da na karanta Mashlimi Zabdraman ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Farancikin Al'umma.

0: zuwa aka ce mun ka fita
1: ina ta fama da maskar maharaji daga can nake yanzu
0: habba Alhaji Abdullah har yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
1: wannan haka yake to amma wani yau bari mu tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
0: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke karawa gwamnati karfin gwiwa

0: Masauraranmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barakanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinku. Karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda aka yi wa fitaccen dan gwagwarmayar nan Ibrahim Khalil dan shagamu yankan rago a cikin gidansa.
1: Duk wanda ya kashe wani ya tabbata shi ma ba zai mutu, kuma Allah ba zai bar shi ba, dan manzon Allah kuma ta shiga cikin wannan magana.
0: Subhanallah. Rundunar yan sandan jihar Kano ta yi nasarar kama wani dan sandan bogi da yake yawo yana damfarar garori.
2: Ya damfari mutane da dama, musamman yadda yake gabatar da kansa a matsayin babban dan sanda ko kuma wanda zai iya sa mutum a aikin dan sanda.
0: Sannan za ku ji yadda aka yi nasarar gano wani jariri dan kwanaki 17 da aka sace shi bayan da wata mata ta shigo barka.
3: Ai ya zama min izinin yanzu kuma mun bace sai ka ganshi a hannuna.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanon rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin yadda al'ummar ɗorawar na Abba suka koka dangane da rashin hanya wacce suka ce ta kai har ruwa yana cika musu masallatai. Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu bude shirin, bari mu karɓi talla.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a kafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu fara, sai ga rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basiru to a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basiru to ya tsaya ba, muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800 364 4 5 ko 0800 7 8 5 2 2 2.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: malam Timas Landry a unguwar gandun albasa kan titin dan kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 6577 8 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ir baba
2: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai tsaye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina

0: قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: Allah madaukakin sarki yace ko kuna nufin wacce bai manzon an tasaru rasulaku nan saboda idara aka sai aka shafe wannan nunan da tasaluna saboda wannan sai aka shafe tasaru rasulaku ko kuna nufin ko kuna son ku tambayi manzon irin tambayar da aka yi wa annabi Musa kafin ku ko gabayan haka am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil. Duk wanda ya canza kafirci da imani to hakika ya bacewa daidaitacciyar hanya. Allah ka shiryar da mu. To za mu ji batun malamai a karshen karkarewa insha Allah game da tambaya, idan mai tambaya ya yi ya matsayin wannan tambayar yake a musulunci abuwarsa. Na yi tambaya kamar yadda za mu zo na tambayoyi, na yi tambaya to yaya matsayin wannan tambayar ya zan ma'amalaci amsar da aka bani. Wannan aya ta yi magana a kan tambayar da aka yi, wato tambayar da aka yi wa annabi Musa, tambaya ta ta'alutanci. To a wannan lokacin ma wato zamanin Annabi alaihi salatu wassalam an yi ire-iren waɗannan tambayoyi. Gashi nan Yahudawa sun zo shi manzon nasu, kamar yadda muka ji rasulullahi ba rasulul musulmi ne kadai bane, ba rasulul yahudu bane kadai, ba rasulul al-mushrikin kadai bane, rasulu ne na kowa da kowa. Saboda za mu ji irin abin da ya gudana a tsakanin waɗannan isaba da suka gurmaki alaihi salatu wassalam. Malam ya faɗa yake cewa hadithin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa hadarat isabatu, isabatu wata jama'a kenan, wasu gungu na Yahudawa wata rana sun zo majalisin ma'aiki alaihi salatu wassalam. أنه قال أدركت إصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أوت رواية يوما وترانا أوان الرواية باب يوما أدركت إصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا الكافر لسك رواية سوى زمنا اللهم أكي صلى الله عليه وسلم سيسك شيء مثل يا أبا الكافر يا كيبا أبا الكافر صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن خلاف نسألك عنهن وفمنا سنتفاهم الأبارد. حدثنا كمر أجبنا وتحدثنا معنى أجبنا ذاك أمسى منا وصف خلال خلال جمعي لنا جمعي لنا وتخلى وصف سبوهيك وصف الأمر مدارئه. To muna son za ka ba mu amsar wasu al'amura ko wasu muwasafat da za mu yi maka tambaya a kansu. Nas'aluka al-wanna, wanda waɗannan abubuwa babu wanda ya isa ya amsa su sai annabi. Annabin Allah shi kaɗai ne yake iya ya amsa waɗannan tambayoyin, domin tambayoyi ne masu nauyi, nauyinsu ya fi ƙarfin wani ɗan adam. Ko sai da na abubuwan bai isa ya amsa wannan tambayar ba, annabi shi kaɗai ne zai amsa wannan tambayar. Su ai masu ilimi ne, masu ilimi ne Yahudawa. Sai da suka ce za mu yi maka wasu tambaya, za ka ba mu labari a kansu, za ka amsa mana wannan tambayar. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, kun ga wanda yake gwada cewar su malamai ne kenan ko? Sai da ka ba wani wanda ya san su sai annabi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon rahama babban Abdullahi, Allah ta'ala ya ƙara masa tsira da aminci, sai yake cewa sarru amma shi ito ku tambayi duk abin da zai ga dama. Kun san daga cikin manya-manyan wato maluma da ake da su a wannan zamanin, akwai waɗanda suke kaiwa matsayin abin da ake kira salma badalaka. Salma badalaka me hakan yake nufi? Tambayi duk abin da kake son ka tambaya. Sun ƙosa karansu ya kai zai ko cincin batsa yawa san zama cinjin ma cinjin abin da ake fara in kaji bawashi ya ce cinjin ma cinjin wato ya kaseta kenan ya kai inda yake wajen cika a ilmance duk tambayar da kai zai iya bada asa to manzo Allah akwai wani cinjin ma cinjin da yake manzo Allah wanda ake masa wahayi kai tsaye wanda sako kai tsaye yake zuwa masa daga Allah ai karshen cinjin ma cinjin kenan ko to shi yasa kai sai ce salu amma shi to duk abin da kuke so ko tambaya amma akwai sharadi kun ga dawa kenan ko walakin ij'alu liyadhimmatan wa ma akhadha yaqul ala nabiyhi ina son mu yi wani alƙawari tsakanina da ku ina son mu yi wata yarjejeniya idan na ba ku amsar waɗannan tambayoyi to akwai wato wata yarjejeniya da nake so kuma ta ɓangaren ku amsa mu zan amsa muku amma kuma ku amsa mu ya ba su dama cewa su tambaye duk abin da suke so amma shi to duk abin da kuke so ku tambaya kun ga an bar musu kofar abu da kenan ba iyakance musu iya abin da za su tambaya amma abin da nake so ni yarjejeniya da ku na wani alƙawari irin alƙawarin da annabi Yaqub ya ɗauka tsakankaninsa da ƴaƴansa ko irin alƙawarin da suka yi cewa ka ba mana ka tafi da shi a kiyo mun yi maka alƙawarin cewa na da musu batun menene inna baka الذي بلالهم قدين قو إذ قالوا ليوسف وأقوه أحب إلى أبينا منا ونهد حصبة إن أبانا الذي بلالهم قدين سكي أنا قورا نسكي ذوسي تيينا ثوران كده كركي تيين يمسا لأقوم كان نبي ديكينا يا سمع قوة عكس يا سمع قوة تمرمرا سكي تي لإن أكلوا الضيب ونهد حصبة إن إذا الله خاسمين أب تارد كان ممكن جمه tare da yawan a ce wani abu ya taba shi ai in muke haka mun zama daga cikin tuno suka yi alƙawura a tsakankanin su kuma ki alayhi salatu wassalam sai yake fade waɗannan yahudawa to musanya wasu alƙawura makamancin irin yarjejeniya da aka yi annabi da tsakanin annabi Yaqub da ƴaƴansa wato ƴan uwa da annabi Yusuf ij'alu li zimmatan wa ma akhadha Yaqub ala nabihi menene zulma din da yake sa su sanya a tsakankanin su sai ce na in ana haddathukum shay'an idan na ba ku labari idan na ba ku amsa ko wace irin amsa cikin tambayoyin da kuka yi mini farabtumuhu kuma kuka gaskata ta kuka tabbatar amsar da na ba ku daidai ne duk kuma da daidai shi ne farabtumuhu la tutabiqunni ala alislam kun ji da wako shi ko abin da yake bukata in amsa ta fito daidai su yi masa biyayya kan musulunci su amsa da'awarsa ai wannan shine abin da ya kafata yahudawa ai da yahudu da nasara ai musulmi ne me ya kafarta su rashin imani da manzo Allah domin suna da wahayi ko suna da annabi Isa su wadancan suna da annabi Musa at-taura wannan kuma linjila da ake ce mata bayan zubo me ya matsala su rashin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da yake son su yi tsakankanin su shine idan ya amsa musu tambayar da suka santa suka ce sadakata kamar yadda ya faru tsakankanin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da malaika Jibril lokacin da yazo da sifar wani kyakkyawa cikin sahabbai da fararen kaya tas da bakin gashi da yanayi mai kyau yana masa tambaya yana bashi amsa in yayi masa tambaya bashi amsa sai ce sadakata ko sai ce sadakata su kansu mahalata su suke ta mamakin to ta yaya mai tambaya asali ai bai santa ba ko duk wanda zai tambaya a asali al-asalu lis-sa'ili la ya'rif asrar a asali duk wanda ya tambaya ai bai santa bane shi ne yake yi ko to dole ko mahalata su yi mamaki tunda baka santa ba ta yaya ne za ka riga tabbatar da abin da baka sani ba shi ne fa ajibna sai muka yi mamaki yasaluhu wa yusaddiqu yana tambaya su kuma yana kenan kamar ya san tambaya wannan shine mahallin mamakin da suka yi to saboda haka yace idan na ba ku amsa fa arabtumuhu la tutabiuni ala alislam saboda haka sharadin da zan ginda ya muku za ku yi mun biyayya za ku zama daga cikin hawariyu za ku zama daga cikin mataimaka ku amsa wannan da awata wata musulunci ku zo musulmi mu tafi tare kun ga shine sharadin manzon Allah ko
2: to sharɗin su shine sai amsa ko su gamsawa in suka gamsawa kaga kenan tattaunawa za ta cike kenan ba za a yi ba in suka amsa kuma to daga nan sai a daga dan ba ta tambaya da amsa to sai aka yi sai aka samu positive fa kanu zalika laka suka ce muna mun ba ta tabbacin haka in dai ka amsa mana daidai za mu yi imani da kai za mu yi da kai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai makin Allah ya ce saloni amma shi ito to ku tambaye duk abin da kuka ga dama duk abin da ya roro ranku ku tambaye ni fakalu suka ce akbirna an arba'i khilalin wasu abubuwa ne wasu tambayoyi ne guda hudu muna son ka ba mu labari akan su na saruka an hunna za mu yi maka tambaya akan su na farko akhbirna ayyu ta'am hurrima isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala tawrat ba mu labari wannan nau'in abinci ne wato aka haramta wa Isra'il shine annabi ya koke ne ko aka haramta masa kafin a saukar da at-taura muna son ka ba mu wannan labarin san san ba wanda ya san wannan labari sai wanda yake annabi mun gane ko wa khabirna kayfa ma'qul mar'ati wa ma'qul rajuli sannan ba mu labari game da ruwan halitta wanda yake fitowa daga namiji da wanda yake fitowa daga mace wato ya kharuju min bayni sulbi wa tara'i as-sulb kunkusu at-tara'i kasal kirji to wannan ruwan guda biyu wanda su ne Allah yake cafadawa yayin halitta da su ba wala bari game da wannan ruwa kun ji sirrin tambayoyi wa kayfa yakunu adh-dhakaru minhu wal-untha ta yaya ake samun namiji a samu mace sai a ce aje ayi sakani sai a ce ai namiji ne ayi sakani a ce mace ce ko kuma ce MDU ko kuma abana kurta mushkilin ne ta ina ake samun wannan wa khabirna bi hadha an-nabiy al-ummi fi an-nawm ba mu labari game da annabi ummi game da bacci san san annabi ummi idanunsa ne kawai suke yin bacci amma zuciyarsa ba ta yin bacci wanda yake nuna kususiya da wato da ke bantuwa game da shi ma yake alaihi salatu wassalam wajen baccinsa da irin namu ba dai bane to suna sanya ba su labari mun gani ko sai tambaya ta hudu waliyuhu min almalaikati sannan ya ba su labarin wane ne waliyinsa cikin malaiku malaiku suna da yawa to wane ne waliyin shi wannan annabi da aka aika musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi sun cika ko to sai amso shi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maikin Allah tsira da mun ci sigara tabbata gare shi sai yace alaikum ahdullahi la in ana ambatukum la tutabi'uni ina hada ku da Allah ina sanya Allah a tsakanina da ku wai mun alkawari da sunan Allah cewa idan fa na amsa yana sanya jaddada musu dalab dinsa dalab ne guda biyu ko dalab ne guda biyu dalab din yahudu da dalab na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su dalab din su ya ba su amsa tambayoyi guda hudu da suka yi shi kuma dalab dinsa in ya ba su amsa amsa suka tabbatar gaskiya ne sun tabbatar da ita abin da yake nema a gonsu to su yi masa biyayya su karɓi musulunci mun gani ko fa ko ma sha Allah min ahdin wa mithaq sai suka ba shi tabbas suka ba shi tabbas cewa idan ya ba su amsa ta zama daidai za su yi masa biyayya to sai ya fara bayani نشهدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مريض يا شباب أمس يكي تيوا تنبيز تفرقو شن سنسن واتو أن إسرائيل واتو يعقوب كن إن كانت إسرائيل أنا نبي يعقوب ما يفيك نبي النبي يوسف عليه الصلاة والسلام هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مريض مرضا شديدا ya taɓa wata irin rashin lafiya mai tsanani har ya yi wa Allah bakance cewa in Allah ya ba shi sauƙi zai yi bakancen sai yake musu wannan bayanin cewa sun san Isra'il wato Yaqub marida maradan shadidan fa qala suqumhu minhu rashin lafiyan ya tsawaita kuma ya tsananta fa nazara lillahi nazran yi wa Allah wato bakance na cewa la in afahu Allahu min saqmihi wa suqmihi idan Allah ya bashi lafiya daga wannan cuta wato da yake fama da ita la yahramanna la yahrumanna min ahabbi at-ta'am wa sharabi ilay cewa zai haramta wa kansa mafi soyuwar abinci da abin sha a gurin sa wato yayi wa Allah ba kancan cewa wannan rashin lafiya da yake ta fama da ita takicinyewa idan Allah ya warkar da shi yayi wa Allah alƙawari na ba kance cewa zai haramta wa kansa mafi soyuwar abinci cikin nau'in abinciccika mafi soyuwar abin sha cikin nau'in abubuwan sha zai haramta wa kansa wannan mun gani ko kuma watana habbu ta'ami ilayhi luhumul ibl wa habbu sharab ilayhi albaluha mafi soyuwa cikin dukkan jinsin abinci shine naman rakumi annabi yaqub ya fasa naman rakumi fiye da kowane irin abinci zabibi dabiro cikui da sauran jinsin nau'ika na abincin cika na zamanin su to ya fasa naman rakumi sannan cikin abin sha ya fi sha'awar nonon rakumi akwai alheri a cikin su akwai magunguna a cikin wato nonon rakumi fa qalu allahumma na'am suka ce wanda haka yake Allahumma na'am ma'anarsa shine ai ba wani shakka wannan haka abin yake yanda ka faɗa ka faɗa amsar daidai shine ma'ana Allahumma na'am kun ga ya cinye nan ko amsa ta fito daidai to sai tambaya ta bu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shahad alaihim sai yake ta hada su da Allah Allah ka sheda ba Allah ga yarjeje ne da muke tsakanina da su idan na ba su amsa ta zama daidai za su yi min biyayya Allah ka zama sheda sai ma kin Allah ce Allahumma shahad alaihim Allah ka zama sheda akan wannan wato amsa da na ba su suka ce Allahumma na'am ka zama sheda wa anshudukum billahi alladhi la ilaha illa huwa alladhi anzala at-taurata ala musa sai da ya sake musu wato magiya ina yi muku magiya ina hada ku da Allah shine wa anshudukum billahi ina hada ku da girman Allah dan girman Allah Allahu wanda babu wani ilahu wani abin bauta bisa cancanta sai shi ina hada ku da wannan Allah wanda babu abin cewa wato a Allah da ya cancanta a bauta masa face shi billahi alladhi la ilaha illa huwa alladhi anzala at-taurata ala musa wanda ya saukar da littafin at-taura ga annabi musa alaihi salam yace hal ta'lamuna annama ar-rajul abyad dalil kun san cewa ruwan halittar da yake fitowa daga sul ya kharju min as-sulbi wa tara'i wani irin ruwa ne kakkaura fari tas yana da kauri kuma yana da ingiza yana da ingizar juna shine wato ma'un dafiqun min ma'in dafiqin ya kharju min as-sulbi wa tara'i shin kun san wannan wa annama al-mar'a shi kuma ruwan halitta ne mace wani irin tsinkaken ruwa ne yana yaro mun gane ko fa ayyuhuma ala kowanne ɗaya daga cikin su ya mamaye ya riga sauka a cikin mahaifa suna zuwa ne su hadu tare to cikin biyun ɗaya yana wato karuwa akan yawan ɗayan ya riga da ra cikin mahaifa ya riga da ko da shi asfar din wanda yake yalan rake ko kuma wanda yake fari tas mai ingiza juna ko mai kauri ko wannan ko wannan duk wanda ya mamaye dan uwansa ya riga shiga cikin mahaifa in ji likitan likitoci alaihi salatu wassalam yana bayanin hatta yanda halittar namiji take kasancewa in aka ce namiji aka samu me ya dalili me ya faru yana yi musu bayani shine ala wa innama al-mar'a asfar raqiq fa ayyuhuma ala ma'nar ala yarinjaya dan uwansa yayi yawa kana lahu alwalad to wannan shine yake ba da rinjaya wajen halattar da Allah zai sai ya zama da namiji ko ya zama mace kuma annin da yake samun kama in aka ce da yayi kama da mahaifinsa wannan yana nuna karfin wannan ruwan halittar na shi uban ya fi na uwar yawa ya riga shi sauka kuma ya mamaye daya shine abin da yake faruwa to me yake faruwa kuma a lokacin sai ka ga namiji yana yin magana irin ta mata ina ne kitoci wanda sai ka rinci wannan bangaren shi ba dan dodo ba komai ba amma haka Allah ya yi shi sai ka ji in yana magana magana ce ta mata sak ko ba ta ji irin wannan ko ba dan dauda bane eh da mu shi ma haka ne ko to ana samun irin wannan to shi ma ni bayani a kowane malami na da ya taba fadi min lokaci mai tsawo amma bai kamata in saki wannan amsa ba sai na ƙara bincikawa ko ba haka ba bai kamata in sake ta ba amma ya ga yawan dalili kuma wani irin dalili ne wanda yake akwai hadari a cikin sa eh amma na ƙara bincikawa me yake faruwa haka kai mutum ba dan dogo ba komai ba ke ji magana su irin mata sak to me yake faruwa akwai abin da yake faruwa lokacin wato gauraya wannan ruwa kafin ya gauraya a wannan dan tsatsakin akwai abin da yake faruwa sai ku ga dan namiji yana magana irin ta mata sak ko ka ga mace in tana magana da kasan wani kato mai karfi ba irin wato ta tsansan da bazan da ka ga wannan akwai matsala ko ka ga mace kamar namiji wata ta kwanje na ta ba ku labarin wata baiwa Allah a Borno wallahi yanda kasan namiji har bal take kullun gaba kaya ma na maza take sawa kai ba da ita in tana magana tana tafiya tur tur tur in tana magana da kasan kafin miji da garbi to me yake faruwa wajen wannan yanayi makin Allah da ya tsine waɗanda suke wato kallafawa kansu su zama mata su zama yan dauda kenan ko Allah ya tsine wa wato mata yanda suke kamanceceniya da mata a cikin maza ya tsine wa mata yanda suke kamanceceniya da maza a cikin mata a cikin maza sai mu ce dan dauri kenan ko dan dauri to a cikin mata ne zamu ce a cikin maza ke a cikin mata ke a cikin maza sai a ce dan dauri to in mace ce bata zama namiji take saka kaya irin na maza take magana irin na maza take shiga cikin maza ayi kwallon kafa da ita ayi wane ne ayi wane ne ita ne zamu kira ta wannan dai sunan shi dan dauri Allah ya kiyaye mu Allah ya kare ka sharrin dan dauri in ka hada da sharrin dan dauri ai ka ce ka uku a tsakiyar kasuwa zai zo rike kai maka terere sai dai ka ji malamin da Allah mu sallim sallim ko ya buske ya ta buje dan zai wulakanta ai ko na dan ta zama kamar namiji a cikin mata me ake kiranta na'am ya danganta da halittar kashinta na'am na'am
3: zama karfinta kamar karfin tsadan ki yake kawo domin ni a in da an in ji jora in ba ya san an sabo da Allah ne fa tawa
2: na'am eh
3: la'i
2: to ga ga wannan za ta dade bata samu mijin da za ta aura ba ko to yaushe za ka aure irin wannan matar a zo a rasa wani ne namiji a ciki hannunka yayi kanta na ta yayi kanta ai kamata ya naka in yana da kanta na ta yi laushi ko in ko gaisa ita kanta ta san ta gaisa da namiji kai ma ka san ka gaisa da mace ko na'am to abinda muke cewa shi wannan suna za ita wace suna za a bata a kanta ta Hausa to ai wannan baka babu baka babu amsa ba ina malama Hausa dan Allah muna neman su gare mu da wannan ilimin mun sai dai ɗayan amma ba mu san ɗayan ba kuma za a ce masa duran da dike ko sai mu samu malama Hausa wanda suke professionals ne a bangaren Hausa mun san cewa mai kama da mata a cikin maza a kanta ta Hausa ana kiransa dan daudu haka ake gaya masa ko to mace ko me ake kiranta mu dai dinnan ba wanda ya sani tunda wani amsa zaka ni ma irin wanda zan bayar kenan saboda haka asasi ne wanda yake wanda ba za mu dora komai a kansa ba dan haka insha Allah in wani ya samu amsa sai mu ji dan mu samu ilimi ko to saboda haka kamar yanda muka ji dai wani malami na ya fadi min abin da yake faruwa kaga yaro namiji yana yin magana irin ta mata amma na ce ba zan gaya mata ba sai na ƙara bincikawa a kai tukunna na samu su yan science na yi musu tambaya su yi min bayani sannan sai in kara da wannan bayanin da wannan malamin sai in ce to ga abin da yake faruwa amma ni an gaya min a ilmance na ji kuma na dauka na rubuta na san dalilin amma zan kara wato bincike dan ya zama fa'idar ta game ko mun ji dai abin da yake faruwa samu namiji ko samu mace makin Allah ya bawa su waɗannan yahuda masu tambaye tambaye amsa ko shine in ala idan ruwan namijin ya mamaye sai a samu namiji anan ake samun kama in namace ne ma bai sai ta zama mace anan ake samun wato kama sai a ce ai tayi kama da wato mahaifiyarta ko kuma a kalar sai ku ga kalar ya zama na uba sifar ya zama na uwa ko kuma bilaksi kalar ya zama na mahaifiyar wato sifar ya zama na uba da ana samun irin wannan shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace in alama ul mar'ati ma ar-rajul kana al-waladu sai a samu da namiji kenan in nasa ne yafi yawa irin jaya an gane ko kuma sai a samu wato alwala ko kuma unsa wannan duk da izinin Allah mun gane ko bi idhnillah da izinin Allah ne me hakan yake ne hakan yana daban ko da wancan dan yarin jaye wannan in Allah bai so ba sai a samu aka zamata wannan dai shine sababi na kusa da yake jawo haka amma da yaddaran in Allah bai so ba hakan ba zai samu ba sai wannan yarin jaye din kuma a samu aka sanaka domin innallaha kana ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne ce kike akan kowa ya ba mu bayani ko wanda zai yi sunfil da filara hadi kai da sha shi ne yake suranta mu a cikin mahaifiyar da ya so wajen sifa wajen tsawo wajen nau'i na hal alayya individual differences wannan yana da zafi wannan yana da sanyi wannan tsakatsaki duk wannan shine kai da sha aikin sa ne shi kadai wannan shine rububiyarsa jalla jalaluhu kahanu sai suka ce allahumma na'am suka ce tabbas haka yake babu wani shakka tabu allahumma na'am ma'aikin Allah sai ya ce allahumma shahad nan ma sai sake kafa sheda ya Allah ka sheda da wannan alƙawura da sun gudana tsakanina da waɗannan bayina ka ya sake cewa a tambaya ta uku kenan ko amsar tambaya ta uku wa anshudukum billahi alladhi anzala at-taurata ala musa ina hada ku da mahalicci abin bauta na gaskiyar da ya saukar da at-taura ga annabi musa ina hada ku da shi hal ta'lamuna anna hadha an-nabi al-ummi tanamu aynahu wa la tanamu qalbuhu shin kun san cewa annabi al-ummi an ba su labarin shi annabi al-ummi da shine manzon Allah an ba su labarin sa allazina atinahu al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abla'am sun san komai nasa saboda haka sun san hatta cewa in ya kwanta yana bacci sun sani farin sani idan ne kai yake bacci amma zuciyarsa ba ta bacci sun san wannan to sai yake shin kun san wannan annabi al-ummi din idanansa ne suke rufewa amma zuciyarsa ba ta yin bacci sun san haka sai suka ce allahumma na'am haka ne babu shakka kana sai ce allahumma shahad yalla taka ba sheda ya allah ka sheda sallallahu alaihi wasallam kana sai suka ce antal a to kuma mun yarda da dukkan waɗannan abubuwa da ka faɗa yanzu sai gaba ta ƙarshe gaba da take da matsala kenan sai gaba ta ƙarshe kai yahudu ai yahudu yahudu tuba ba Allahu akbar suka ce antal an mun fayar da mun gamsu amma ga wata tambaya ai ita ce za a ƙarƙare fa hadithna man waliyyatun min al mala'ika ba malabarin waye masoyinka cikin mala'iku fa indaha mujamuka aw nufariquka a wannan amsan ne kadai za mu zama tare da kai cikin algawarin da muka yi ko kuma ni barambaran ya zama haza firaqo baini wa bainaka amsar in ta zama inda muke so to za mu bi ka in ya zama to shi wannan masoyin da yake masoyinka ne mu kuma muke mu ne ba ma kwana sa in ya zama to shine masoyinka to ba za mu rabu haza firaqo baini wa bainaka ko bainana wa bainaka to anan ne fa za mu bi ka ko mu saba maka tala sai ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam yace fa inna waliyyi jibril babban masoyina a cikin mala'iku shine jibril wali mala to dan me ba zai zama ka ba shine farkon wanda yazo ya same shi lokacin da yake wannan dan ganawa da yake da mahaliccinsa da yake zuwa gogon yara ai shine farkon wanda yazo gurin sa ko yace masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq azwa ayatu biyar ko ai shine farkon wanda yazo masa da wannan shine wanda ta sababin sa ya zama annabi yana civilian da wannan zuwan nasa ya samu matsayi na annabi ya zama annabi kuma yanzu ya fita daga amin kawai ya fita daga muhammadu kawai ya zama nabiyullahi daga wannan ayoyi to dan me ko bane zama shine babban masoyin sa ba sai yace ya babban masoyina shine jibril alaihi salatu wassalam to fa an samu matsala walima lam yab'ath Allahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuhu to dan ne ko hakan ba zai zama
1: haka bane domin babu wani annabi da Allah zai aiko ba ce Jibrilu zai zama waliyin sa ne domin shi ne kuma malaikai shine aminul wahyi dan ne kuma wanda zai kasance ba kun ga nan ma amsa ta fito daidai ko kuma sun san daidai ne amma saboda kullama ja'a mursulun bi ma la ta'wa anfusuhum istakbartu duk san da wani abin da wato bai dace da san zuciyarsu ba idan manzo zo musu da shi sai su yi girman kai to annan nan za su rabu amma su za su yi imani da shi kamar Abdullahi bin Salam radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka kalu sai suka ce fa inda hadu fariquka to ba ala firaqu bainana wa bainaka dan haka ba za ku yi kana saboda amsar burin bata fita yadda muke so ba ba wai dan bata fita daidai ba a gaba ukun da suka gabata daidai ne haka ita ma wannan gaba ta karshe daidai ce to bambancin da wadancan guda ukun sun dace da abin da sun gamsu da shi ba wata matsala to a wannan da suke da matsala kawai saboda wannan san zuciyar suka ce ba za su bi shi ba faqalu inda na'am fa inda hadu fariquka law kana waliyuka siyawu da ma a ce me kai da dai ko wani malaika a cikin malaiku to da shikenan zamu bi ka za mu zama cikakkun musulmi za mu yi da alqur'ani sai zama to mun hada haske da yake nan ko hasken musuluncin mu na wato burbushin musuluncin annabi Musa inna sara ne burbushin musuluncin annabi Isa wanda aka ba wa Injila sai zama sun hada haske guda biyu kenan ko sun yi wato imani da annabi Isa da littafin da aka aiko shi da shi na Injila sun yi imani da annabi Musa da littafin da aka aiko shi da shi na Taura kuma gashi ma'aiki ya zo wanda suke sauraron zuwansa kuma sun yi imani da shi da a ce waliyinka ba Jibrilu bane ba za mu yi imani da kai za mu taimaka maka za a yi duk wata jihadi da za a yi tare da kai kun ji amsar da suka bayar shine lokacin da waliyuka siyawu min almalaika ta ba'anaka da mun yi maka biyayya wa saddaqanaka da mun gaskata ka kana sai ce fa ma manakum an tusaddiquhu to me zai hana ku ku gaskata shi me dalilin ku ai babu wani dalili kawo suka ce innahu aduna ka ji ma mafi mura wato yahudawa matiyan jibrilu ne haka sai ga fa'ikan Allah suka ce abin da ya saka wato suna yin ki da kin wani kenan suna so da san wani saboda makiyinsu ne a riyawarsu dan haka sun yadda masoyinsu ne sun yadda mai gaskiya ne amma saboda yana san abin da suke ki dan haka shi ma ba za su yi dashi ba wai dan shi din a karan kansa ya cancanci a kishi ba kawai laifinsa yana san wata halitta manzo cikin manzanni na Allah da yake aiko manzanninsa shi ne Jibrilu wanda aka sifanta shi da cewa shi aminu ne amintacce ne aminul wahyi suka ce da wani ne a cikin malaiku ba shi ba da mun gaskata ka da mun bi ka amma ba za mu gaskata ka ba saboda kana san abin da kana san wanda mu makiyin mu ne innahu aduna to nan take fa Allah ya karyata su ya kunyata su ya saukar da wannan ayar da malam zai karanta mana kul man kana aduwwan li jibril zuwa garshen aya
4: kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
1: صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا تو كتشي مصدوا ليزو مكيني جبريل تو سسدي فوسن سو فوسنكي لليشين يكي سوكد القرآن أكن يوتيرك فإنه نزله على قلبك a karshen ayar da malam ya karanto mana man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrila kun ga sai aka yi zikirul khas ba'da al'am an ce wa malaikatihi sai aka ce wa jibrila kamar tunazzalu malaikatu wa ruhu biha kun ga malaikatu jibrila ya shiga ciki amma sai aka ce wa ruhu saboda a nuna muhimmanci da matsayin shi jibrilu to duwar da ya zo maki ne ga Allah da malaikunsa da littattafansa da manzanninsa da jibrilu fa inna allaha adulul kafirin to tabbas Allah makiyi ne ga kafirai wannan yana wajabta musu kafir cewa iyayye su ga wanda Allah yake so saboda haka Allah makiyi ne ga kafirai fa inda mala Allah saka masa da alkhairi sai yake cewa a ƙarshen wannan tattaunawar ne fa ba'u bi gadabin ala gadabin sai suka koma wato fushi akan fushi duhu akan duhu ƙaryatawa da manzo mai gaskiya sun ƙaryata da shi sannan kuma sun koma wato da kafirci sannan gaskiya ta duk tambayoyin da suka yi ta bayyana dan sun tabbatar gaskiya ne amma tare da haka fa ba'u bi gadabin ala gadab suka koma da wato fushi akan fushi duhu akan duhu wannan ita ce ƙarshen wato kissar tattaunawar da ta faru tsakankanin wato Yahuda da suka zo wa Maki alayhi salatu wassalam sai gabatar masa da waɗannan tambayoyi guda hudu ko Maki Allah ya ba su amsa daidai wa daida bai saba ba cikin komai yace wannan bayanin ya ciro shi ne a cikin tafsirin Tabari kuma Ahmad a cikin Musnad ɗinsa ya kawo shi da wasu daga cikin malaman hadisi akwai abubuwa baya goma rakkacal na ɗan tsakuro mana da wannan kissar wannan tattaunawar tsakankanin waɗannan mahalarta Yahudawa da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wato muke fa'idanta a ciki waya goma ne rank na farko wataƙila lokaci zai bari mu kammala in ba mu kammala ba insha Allah satin gaba sai mu karasa mu ɗora kan aya ta 109 abu na farko wannan tattaunawa tana nuna wato dalili wanda yake nuna annabi Muhammad annabi ne annabi ne domin gashi yana ba da wani labari dama daga cikin ma'ana annabi shine ai mukhbirun lima gaba shine ma'ana wato annabi din ai yana ba da labarin wani abin da ya koya wani abin da ba wanda ya san shi sai shi in muka duba kissar wahayi na farko saukar wahayi na farko wane ne a duniya kaf ya san da wata aya da ake ce mata iqra bismi rabbika alladhi khalaq waye ya san wannan babu kun ga ma'aikin Allah shine ya bada labarin abin da ya faru to shi saka babban malami Sheikh Muhammad Mujaddidi kenan Muhammad Ibn Abdul Wahhab yace manzon Allah ya sa matsayi na annabi da waɗannan ayoyi shine nubi'a bi iqra wa ursila bil muddathir ma'anar wannan magana ta sa ya zama annabi da waɗannan ayoyi sannan ya zama manzo akwai banci tsakanin annabi da manzo cikin wancan littafin da muke daura a kansa satin da ya wuce akwai bayani billahi billahi game da waye annabi waye manzo ne bambanci tsakankanin annabi da manzo tabi haka ya zama annabi Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab da iqra bismi rabbika alladhi khalaq har zuwa karshen inda wato malaika Jibril ya koya ma'aiki da wannan ya zama annabi kafin wannan ba annabi sunansa ba sunansa Al-Amin ko kamar yadda suka rada masa amma da wannan ya zama annabi to a cikin wannan kissar wato muna samun cikakken gasasshen bayani akan cewa ma'aikin Allah tabbas annabi ne domin gashi yana ba su labarin abin da yake cikin attaura daman daga cikin ma'anar annabi kamar yadda muka ji ba da wani labarin da ba wanda ya san shi su ai dan saukarwa annabinsu kuma ya karanta musu ko su sun san shi to waninsa waninsu ba su ba in ya ba da wannan labarin ai sai dai annabi ne ko to sai da haka wannan ya ba da tabbacin cewa kenan manzon Allah annabi ne cikin haƙƙin wannan tattaunawar da ta faru a tsakankaninsa da su ikhbaruhu bima akhbaruhu bima fi tawrati min umurin gaibiyya ya ba da wannan labarin sannan wa qarraruhu alayhu suka ce Allahumma na'am suka ce tabbas haka abin yake wannan abu na farko kenan abu na biyu sidqun nabi sallallahu alaihi wasallam wa adlihi wannan ya kara fito da manzon Allah mai gaskiya ne sannan manzon Allah cikakken adali ne saboda me ya sharɗanta musu alƙawarin musulunci wannan ya nuna cewa ma'aikin Allah harisun ne na garjawa kuma rasulun min anfasikum azizun alayhi ma'anatum harisun alaikum harisun saboda kwaɗayin da yake da shi na soki imani na samu aljannar Allah da yardar Allah kun ga yana san alkhairi a gare su shi ya saka ya san amsar amma sai ya sa musu sharadi saboda gaskiyarsa saboda adalcinsa istirahu an gane ko azimma wal mithaq qabla al ijaba kafin ya amsa musu waɗannan tambayoyi wanda aka yake bayyana wadayensa na isar da sakon da Allah ya dora masa wanda har Allah ya tuhumce shi da cewa in bai isar ba ba tuhu bai isar ba ya ayyuha rasulu balligh ma unzila
0: ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'asimuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin
1: Allah jalla jalaluhu yace ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallama kai isar ballighna unzila isar da dukkan abin da aka saukar da shi zuwa gare ka daga ubangijinka wa in lam taf'al in ba baka isar ba in baka isar da wannan manzancin ba ma ballagta risalata ko risalati baka fa isar ba baka zo manzo ba baka sauke nauyin amana da aka dora maka ba ka daina jin tsoron kowa inna ka fa ina kan musahzi'in wallahu ya'zimuka minan nas Allah ya baka kariya ya baka wani irin immunity ba wanda yake cutar da kai kariya daga gare shi daga dukkan wani mai hari dukkan wani mai kokarin cutarwa Allah ya baka kariya ba sai su cutar da kai ba wallahu ya'zimuka minan nas lalle Allah ba shiriyar wadanda suke kafirai ne abu na uku halar ne kenan halas ne kenan ya halatta tattaunawa ta ilimi tsakankanin ahlul kitabi da wato musulmi akan wata kadiya da ake sana samar da mafita ya halatta wajadilhum billati hi ahsan a tattauna ayi munazara a fito da dalilai in ya kasance wadanda za a wakilta wajen tattaunawa akan wannan munazara suna da capacity suna da kwarin da za su iya ba da kariya ga musulunci wannan shine sharadi dole ne sai an samu wannan ba wata tattaunawa da za ta halatta a musulunci tsakanin wanda za su wakilci musulunci da waninsa cikin kafirai ko saki ko wanda suke munana kun sa cikin musulmi ma akwai wanda suke musulmi ne sun amsa sunan musulunci amma idan su gaba ɗaya musulunci ya yi kwandemin da aƙidar to wannan tattaunawar ta halatta da sharaɗin waɗanda za su wakilci musulunci suna da capacity sun san abin da suke suna da ilimi mai zurfi kuma sannan sun san abin da yake tattare da su waɗanda za su tattauna da su don in ba haka ba ba za a samu nasara ba kana tattauna da mutumin da baka san abin da yake cikin littafinsa ba baka san abin da wato a littattafan da ya yi imani da su suka kunsa ba akwai matsala za ka iya masa bayanin gaba daya ya ce to ai shi bai ma yarda ya hayyabi ya ce bai ma yarda da wannan abin da kake yarda da shi ba kun gane ko to saboda haka dole daga cikin sharuɗan da ake buƙatar wato a tattauna

0: kawai sai ta dora ta akan wani abu shikenan daga nan kuma tsalle dai ake fada rami sai ai dubu ba a fito ba to daga mata yawanci ana samun irin wannan bayan haka kuma akwai dillalai masu yawo da kayayyaki a cikin gida kaga sana sai da kayan mata sana sai da kaza to yawancin su zaka ga sana hada da kwaya nan ma mata suna daga cikin wanda suke taimakawa wajen yawo cikin unguwa kaga mace da gammo ko yana abu ta dauka kaman dillaliya amma dila kwaya ce kaga ina kira da kwamitocin unguwa ya kamata a sa ido akan irin matan da suke zuwa gidaje suke sai da kayayyaki a dinga bibiyar su duk inda aka ga wani abu ba daidai ba a bincika a tabbatar da cewa mutane ba su fada cikin wannan ba bayan haka akwai abubuwa da yawa wanda yake mata suke fadawa ciki saboda su mutane ne wanda suke da yadda yanzu za su mika ma yadda wata kaga saurayinta ne ya jefa ta dama shi dan maye ne ya fara mu'amala da ita daga nan sai ya jefa ta cikin harkan maye ko da zummar bare ji ba ta kwaya daga nan kuma ko ya ribace ta ya wasu abubuwa nake ba daidai da ita ba daga nan kuma har jikinta ya saba da abin ya zamanto dole sai ta kira shi wannan abin da ka bani kwanaki ina son ka kuma bani a hankali a hankali shi kuma sai ya amfani da wannan a matsayin trigger duk sanda take bukata sai ta zo yayi lalata da ita ko wani abin da yake ba daidai ba kafin ya bata so duk an sami irin waɗannan abubuwan bincike ya nuna akwai matsaloli jibge da ya jefa mata cikin irin wannan saboda haka kafin a magance wannan dole sai an koma an gyara zamantakewa dole sai maza sun zama more responsible and responsive to harkokin gidajen su yanda aka saka wa mata har lamarin gida dole sai an gyara wannan kafin a ga daidai kuma a inganta
1: misali game da wannan abubuwan zamantakewa mu ta shafa banta da misali waɗanda suke cikin birni da wanda suke cikin karkara da an fa gani irin wannan matsaloli kamar a cikin birni amma ana ganin tana haifuwa a cikin wato a karkara ya aka kalli irin wannan abubuwan a birni ya haifu wannan koko a zamantakewa ta yado gobe ce
0: yawa shi irin wayannan abubuwan akwai wani abu da ake kira cultural hegemonization duk sanda aka ce da kai akwai urbanization ko wani abubuwa da ake samun expansion mutanen kazo nazo za su yawa yanzu fa a karkara ni lokacin da aka yi kwanaki aka yi wannan yunwa lokacin da aka yi tsadar abincin nan lokacin wancan mulkin na baya so a farko matan fa da suke tafiya ci rana fa yanda maza suke zo mace ta jingine mijinta ta ce za ta tafi kudu ko za ta tafi wata jahar za ta je cirani da auren ta fa mijin ya sallame ta ta tafi saboda bai bata abinci ba bayan da zai so da haka wannan yanayin yanda aka bar su cikin wahala shi yasa suka zama vulnerable sun zo binni sun koya sun koma kauye sun ci gaba da yadawa wata tana tunanin ta samu sana'a ha alhamdulillah ana samu sana'a wallahi magunguna nake sayarwa na gajiya a irin haka wata kuje maganin gajiya ne in kika aiki kin gaji to ki sha kaza so a hankali wata kikenan ta introducing in suka saba sai ga an koma sun zama typical yan mai so da haka har yanzu magana nake maka babu kauye babu binni a cikin wannan tsari na shaye-shayen mata Allah ya datar da mu Allah kuma ya shirya mana su a bisa tafarkin daidai
1: to tabbare mu kallo zuciyar al'umma wato matasa kwanan nan ana ganin abubuwa suna faruwa wanda sai a ga tun ana jin abin waiwaiwai a wurare daban kamar ya fara zama jiki za ka ga mutaci wato ya amfani da wani irin makami wanda ma ba a saba ganin irinsa ba nan da nan ya farma wa ɗan uwansa ko dai a tsakanin su su waɗanda suke wato ƴan daba ko kuma a cikin mutanen unguwa a hutu a kansu ko kuma a amfani da shi wajen wani makamacin irin wannan kamar misali abin da ya faru na jiya nan shi ɗan shagamu cikin unguwa ta can wajen gaida an shiga gidansa aka sasade shi aka yanka shi da makamantan irin wannan abu idan aka tattara irin wannan abubuwan aika sai aga wato matasa ne me ake gani yana da alaka irin wannan abubuwan da matasa suke fadawa game da kisa mutum sai ji kamar ma in ya kashe mutum kamar ya kashe kiyashi ko wani abu
0: to ka san shi wato wannan al'amari da suke faruwa mun dade muna projecting dukkan kasar da kaga ko garin da kaga ake yawan kashe-kashe zaka ga yana da alaka da shaye-shaye kamar yanda na gaya maka akwai kwayoyin da mutum zai sha take ta zakarar da zuciya duk mutumin da yake da hankali yake cikin senses din shi ai ba zai iya zuwa ya je chaka wani ka yana kallo ya mutu ba ai ba zai iya ba so da haka dole sai an sha wani abin da aka gusar da hankali so da haka lokacin da mutum ya fara shaye-shaye ko yake shaye-shaye akwai wani abu da ake kira schizophrenia. Schizophrenia yanayi ne da yake bada wani irin wrong message ga kwakwalwa, wanda zaka ga kwakwalwa wani abun zaka ga mutun ya koma gane gane ko yana jin abubuwa daban-daban, wanda akwai za a iya samun hallucination ta inda mutun zaka ga zai kalli mutun a matsayin wato yana gane gane, yana ganin wasu abubuwa daban-daban, wanda kwakwalwa ta jirki ce yanzu inji a raina zuciyata ta raya min cewa kai yanzu kai ne matsala ta a rayuwa, saboda haka sai na kauda kai kafin iya samun natija. Duka ana samun irin wannan, amma abin da yake ga yama mafi girma daga ciki shine wannan abin da yake faruwa na violence, yawanci ya samo asali ne da irin yanayin yanda muka raising yaran mu. Kamar yanda wani masani da ake cewa John Bowlby yayi magana akan attachment theory, yake cewa dukkan dan adam din da aka zo lokacin da yake karami aka yi wasarere da shi, ba a rike shi yanda ya kamata ba, ba a bashi ingantacciyar kulawa ba, shi mun ya taso zai ya rasarere da rayukan al'umma. Abinda muke gani kenan, yawancin yaran nan fa a jihar Kano fa mun yi research kwanaki muna ta magana, mun ce fa akwai yara wanda suke vagabond fa, yara da suke kwana a titi a cikin tituna daga kasan gada zuwa ina, akalla within metropolitan Kano an yi census an gano akwai over wajen 10,000 yara wanda suke da homeless kawai a titi suke kwana, ba sa wannan, wasu a kasuwa, wasu a railway, wasu a guraren wannan, duk ga sanan gararan ba suke a titi, in kai dare zaka gani. Saboda haka yaran nan wasu an haife su, wasu ma a titi aka haife ta, wata ma duk irin wayannan sun zo sun yi raising wasu irin yara, wayannan yaran suka zo suka shigo cikin al'umma su ne ake zuwa a dau haya su su je su kashe mutum a biya su. Saboda haka a Kano kana da haya killers, wanda kawai potential haya killers ne, za ka ga an zo an ba su kuɗi an je su kashe mutum su dau, saboda me, saboda su ba su san tausayi ba, saboda al'umma bata tausaya musu ba, su ma ba sa tausayin kowa, saboda haka da kashe mutum da kashe kuda da kashe kiyashi su duk ɗaya suka dauke shi, kuma wayannan yaran ba irin ƙwayoyin da ba sa sha. Saboda haka kwanaki BBC ai ta zo tayi wani program akan irin wayannan yaran da suke kwana a titi, duk ga sanan ku yan jaridu na san kuna zuwa ku dauko bayanai ne ne wayannan yaran da suke kwana a titi. Saboda haka duk ga sanan wannan yan alaka ne na wato wani abu da ake kira domestic violence da kuma irresponsible parenting. Idan har babu iyaye tsayayyu, to ba abin da baka gani ba. Saboda haka in har ana son a magance wannan matsalar, dole sai an koma an gyara social policy da kuma marriage policy da kuma yanayin yanda mutane suke. Ba zai yiwu ka zo ka aiki kai ka aure mace kawai saboda al'ada ta ce wannan, kawai ka ce ka sake ta saki uku ta kwashe ayan ta tafi, da ayan ta zo ya ai naka ne, kada kan zakai da kai ka fita ka bar musu gidan ita da ƴaƴan, kuma a zo a samar da wani tsari yawa. Saboda haka duk macen da mijinta ya sake ta da ƴaƴa, in tana da yanda ta kai shi ƙara hizba su je su sai yanda za a yi quantify in da ƴaƴan suna da wannan, ta zauna a gidan shi ya fita. To da haka kuma dole ya ci gaba da ci da su
1: domin suna kansu,
0: yawa ƴaƴa haƙƙi da sannan yana kansa. So da haka dole sai mun tsaya an gyara yanayin da ake sake-saken aure anyhow, yanda ake zuwa ake cin zarafin ake aure karantsi, ake cin zarafin abun nan, yanda kowa kawai ya zamanto wakaci-waka tashi yanda ake wa harka aure, gaskiya ba daidai bane. Kuma wallahi kadan muka gani idan ba mu tsaya mun gyara ba, wayannan yaran babu wani wanda ake haye shi daga wani gari, ba ƴan jigawa bane, ba ƴan ina bane, yawanci a Kano aka haife su, a Kano aka yi breeding din su, kuma a Kano suke wannan ta'azar. Saboda haka sai an koma baya an sama musu makoma, an maida su makaranta, kuma kar wani yazo ya kalla, yawanci sun da yanzu zamani ne na siyasa, kawai sai mutum ya ce ai gwamnati ce ta haife su, gwamnati ce ta yi wannan din su. Saboda haka tun farko ta rangini ta ranza ne. Saboda haka idan gwamnati tana da laifi to kaso 40 ne, kaso 60 cikin 100 laifin yana hannun al'umma da iyaye. Saboda haka iyaye kullun shifting blame ake, sai wannan ya ce gwamnati, wannan ya hau social media ya ce gwamnati, Allah ya isa ana ta sare-sare ana kashe-kashe. Gwamnati ya ilahi, kai a matsayinka na uba menene responsibility ɗinka? Kai ku a matsayinku na al'umma da ya kamata ku yi taratara masu kuɗi daga cikinku, me suka yi? Saboda haka dole sai mun koma gefe mun dawo. Saboda mun fita dole sai an samar da rehabilitation centers, wayannan yaran akwai bukata a rehabilitating din su. Kuma wayannan yaran kamar yanda na gaya maka, wayannan tattaunawa da abubuwan da muke ta yi ya samu har ya sa mun samar da wani community rehabilitation center, wanda muke kokarin yanda ake ake koya musu tarbiya ake canja yaran nan tunani ake dauka su a dora su akan tarba ta daidai ta inda za su amfani kansu su amfanar da al'umma
1: to dukkan wani suna ganin cewa irin wannan abu yana da alaka da talauci so a duk inda talauci yawa a cikin al'umma ana iya samun irin waɗannan matsaloli makamacin irin wannan wani suna ganin cewa a in talauci ne ai akwai wasu nan a cikin talaucin amma ba su aikata irin waɗannan lebuka me zaka ce game da wannan magunguna da mutane suke ta
0: to ni gaskiyar magana talauci is a factor amma ba shi bane major factor
1: to
0: so da haka yana da alaka da kuma irin yanayin yanda mutum ya dauko tsarin rayuwarsa yanzu idan ka kalla zaka ga cewa da yawa daga cikin yaran nan da suke abun nan ai iyayensu misali zaga wani zaka ga yana da yaya 30 wani yana da yaya 15 mata uku kai yanzu a matsayin ka na malami ko wanda yake tuka daidai ta sau samun ka kullun kai gutar duniya ka samu 2,500 ya zaka saki jiki ka je kai ta auren mata su kaga rashin tsari ne idan da mutane suna da tsari ai ba mu kadai bane talakawa ai akwai talakawa a Niger akwai talaka a Chadi akwai talaka a gurare da yawa so haka mu wanda muka dauko tsarin rayuwar mu kawai an je ana yada wani hadisi da ƙarya in talauci da me ka ka kara aure mutun ya zo wanto baka da muhalli ƴaƴanka gidanka daki bi ne ƴaƴanka sun koma kwana a zaure ka koma turo wasu makota kuma ka daina haihuwa ba wace irin dusa ce a kanka so haka dole sai mun zauna mun kalli yanayin mu da yanda Allah ya yi mu da bukatu mu kuma samar da ƴaƴan da zai daukar nauyin su idan har za a dinga haihuwa ƴaƴa babu commensurate level ne inda mutum zai daukar nauyin sa to ka tuna fa haihuwa ba dole bace ba wanda ba inda aka ce za a saka auta dan baka haihuwa amma ka sani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku akan abin da kuke kiwata kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidad la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun a ce aka haƙinka ne fa ka kauda su ka tseratar da su da kawunanka da kai da su daga wuta wannan wuta idan baka tseratar da su ka tarbiyantar da su baka tuna faranan tashi alkiyama daga cikin abun da Allah zai maka bayan ka mutu sarakata jariya shine ka haifi da kai mai tarbiya mutane su amfana da shi wannan zai ci gaba da gudana har ranar tashin alkiyama su da haka mutane su gane cewa ibada ne aure ibada ne haihuwa amma idan kai rashin sa'a ka je ka tara ƴaƴan da baka iya daukar nauyin su ba kuma ka ci gaba da yi kuma kana sani wallahi Allah sai ya tambaye ka kuma duk irin ta'asar da suka yi sai Allah ya tuhume ka akan wannan abin da yi so da haka kowanne uba ya koma ya zama responsible kowace uwa ta zama responsible family ana cewa wai charity begins at home daga gida ake fara komai idan muka gyara matsalar family tun daga gida to insha Allah za mu inganta wannan abubuwa
1: to bari mu je ga masu sauraron san fara shigo tsila kai gudunmuwar da wato za su bayar masu sauraron mu akwai like mu na 070 assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu a Rahma Radio ne da kuma ma'aikatan ku fatan alkhairi da masallan mu malam Nuna da babban bakon mu na yau dukkan ne muku fatan alkhairi da yaran ku kuma Allah ya kara wa mun tsarki mu tsalla fiya da nisan fara wato har abada da kai ga gani kamar yanda nake fada nake cewa Allah ya kara wa mun tsarki mu tsalla fiya saboda irin gudunmuwar da take faruwa saboda ni mai nazari ne 5 shekara 55 kuma daga shekara 48 malam Nura ina neman masana waɗanda suka san matsalar arewacin Najeriya wallahi ina da hutun 14 yau kuma na ƙara samun na daya dafta na kusa da kai ka gane ko kuma mutum 15 din shekara 18 shekara 48 fa ina neman wannan masani ne yasan matsalar arewacin Najeriya to mutum 14 na samu kuma yau na samu da na kusa da kai dafta Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana wato babban matsalar da muke ciki malam Nura abin da ka san zai kawo ci gaba wallahi ba a san ya arewacin Najeriya kuma abin da muka aika 75 abin da zai cutar da rayuwar mu ne yau kuma gashi nan muna cikin yau wato wannan malam Nura kan wannan maganar da dakta yi fada ina jin na marubuta littafi na sha zaki cikin trailoli cikin jirgin ruwa akan cewa duk abin da zaka faɗa na gaskiya za su ce goma a duniya wannan nan ga barkatin ga maka abin da ya shafi harkar shashai yau shekara 65 tun lokacin da zaka rinsa fa unguwa goma da Allah ka samu yan shashai guda biyu to tun da kawai wannan lokacin ya kamata 65 zuwa yau kuma dauka guda 65 ne to ya kamata a ce mun yi jana'ida duk abin da muka san bai da cewa ta ajiyar kan duk abin da muka san cewa zai kai musu barazana har yau cikin Najeriya mun yi maganar sa to bai ba sai muka sake ma da guda 65 sai suka koma 65 to mana nura idan ka nuna ba da kai zuwa shekara 65 nawa zai koma kuma kar ka manta ma da nura iyayen mu sun yi kirki mu iyayen mu kirki iyayen mu sun fi jikokin mu kirki to wa kake tunanin zai kama ki gaba wato babban matsala a nan kana ji ko ne ina so ma ta ta yayi wani bincike duk da dai ma ba gaskiya yake ban an faɗi gaskiya ma ba dauka suke ba ai na aikata cewa akwai masana amma kaga da ya nake gane masana mara nura kai kaza su kasancewa ko ba ta ta ko na akwai Aisha ta ku dawa ita ma ta sa akwai kokolwa akwai wani ba kokolwa ta to ku inda ba komai kokolwa ku ba ku san komai ba ba za ku za ku lo ni ba ka gane ko to sannan babban san nan ya kamanta a ce ku dinga nazari jihar Kano ba tana da jawoyi tana da ganan hukumomi 44 ba
1: eh
2: sassa ba ba ne ya kananan hukumomi 44 wacce ce ta daya mai son zaman lafiya wacce ce ta daya wanda mata son zaman lafiya ku lissa ba da hukumomi 44 mu muka sayo talauci a kasuwa ta ya zai malam Nura kana da mata uku ya 23 yayan ka ko makarantar Islamiyya ba sa zuwa ka je ka zama zaura ka je ka auro ta ka je ka auro ba zaura kuma ka ta kibashi malam Nura sannan kuma kar ka manta ba kwadayi mabudun wahala kar ka manta ba auren gata da muke shi kai ma yana daya daga cikin jefa arewa amma har yanzu ba kana gani kuma da kanka kake yin auren gata kai da kudi da kake abin cewa hada ka da mata ya za ka da mutumin da bai san yadda zai baka aure yana da kyau kuma za ka auri ka auri ma hudu din da ka Allah ne ya bada iko amma kai ka dauki matakin da zaka zamu yaran da zaka haifa
1: to muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske da gudunmu da aka bayar
2: na'am
1: eh
2: zai kallaye ne kake maka abin da zai rushe rayuwa a cikin Najeriya shi muke yi yau ai shi muka yi shi kuma shi zamu mai ta yau
1: to muna godiya na'am
2: da ka ganta arewa kafin ta zo na fada da ka kula biya mai magana ma mai almisi kuma na fahimci matakin da za a dauka
1: to masha Allah to Allah saka alheri masha Allah 08174857777 assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: to barka kare da muke tare
3: masha Allah fata da kai yanzu ba kare da
1: masha Allah
3: wato kamar yadda nake sauraron ku dakta kamar ni magana cewa babu je kun gwamnati ba za a rasa kun gwamnati ba saboda komai idan ka kalla shugabanci yana taka rawa a kan ta dole ne zaman tuciya gwamnati ta yi siya yin da za ta yi ai gwamnati uwar kowa ce kuma uwar kowa ce a cikin unguwanni a gano suwa ne sun safara kwayo zuwa wannan ƙasa tamu da wannan jiha tamu a magance matuƙar ya zaman toba masu kawo ta insha Allah za a samu sauƙi kuma waɗanda suke kawo ta na da yawa an san su za a ga idan aka bi unguwanni aka bi a hankali za a gano suwa ne suke safara ta to gwamnati idan ta magance wannan to shi mai sha idan bai samu ba ta ina zai saya ya sha sannan hakika iyaye suna da gudunmawa ta suke takawa hakika kan wannan matsala amma taruwa ake gaba ɗaya ba wai iyayen ba da yan sauran yan unguwa da za ka ga ta aida na kowa ne amma yanzu za ka ga kawai mutum yana ganin duk abin da yake faruwa in dai ba ɗansa ne yake yi ba to shi kamar ba komai a gurinsa dole sai mun dawo mun tare mun ji tsoron Allah idan wani shugabanci aka baka akan irin wannan al'amari ka ji tsoron Allah ka aiki na gaskiya
1: to masha Allah
3: idan kai uba ne kai kokari ka aiki na gaskiya ta tuna da mukarin suna Usman Nura Allah ya saka
1: to masha Allah muna godiya mallam Tasu da
0: dan gyaran da zan yi da yace na ce ba laifin gwamnati ban faɗi haka ba amma dai mafi yawan laifin iyaye ne idan ka raba laifin a cikin kaso 100 to iyaye da al'umma sun dau 70 gwamnati 30 take da
1: to masha Allah mu je ga wani na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam
2: alaikum kada aiki ba kuma ka baki ba ka za Ibrahim da kan kuma ya shiga
1: to mallam Ibrahim na'am
2: kuma na ji batun da kuma alhamdulillah lai wannan magana da ya faɗa haka ne saboda abin da zai nuna ma zahiri ai idan ka shiga society din mu zaka gani yawanci haka littafin mafi yawanci ni kuma abin da nake dauka tunda alhamdulillah yana ɗaya daga cikin waɗanda muka dan zazzagulo da dama daga ciki muka kai su kasuwa sun kuɗa musu aiki da dama dan ko a yanzu ni kana ga akalla akwai mutum 15 wanda inda za ka kuturin kana
3: zai iya tuma da wane da wane yanzu ka gansan aka ce sun yi baya kan cewa
1: masha Allah
3: kwarai ko amma ka san me babban matsalar su
1: babban
3: matsalar wanda yake ba harkar shaya kuma wannan bayanin da kai ne su farashin lafiya ka sa a ranka ba shi da lafiya ka ko wanda ba shi da lafiya ai in za ka mai magani duka ba zai mai aiki
0: gaskiya ne
3: yau za ka gani abin da yake gyara ta abu ne guda ɗaya ganyowa a jiki yau in ka ganyo mutum a jikinka ka nuna masa wane ga zo ya kira maka wanda yake buƙatar kasuwa a koya mai aiki musamman aikin hannu wanda kuma yake da buƙatar a mai da shi makaranta a mai da shi to duk wani society za ka gani akwai wanda a cikin wannan society ɗin akwai wanda za ka ga yana da damar da zai ɗauki yaran ya sa su a irin wa'yansa to abin da yake faruwa irin wannan karka ga cewa ba a yi ma ba kai ka ce bari ka

0: Cikin abincinmu na gargajiya.
1: Kada
0: ka bar abincinmu na gargajiya. Ka jare gida ka sa lugu.
1: Kada ka bar abincinmu na gargajiya.
0: Ka dankali ga na masu zogalaba.
1: Kada ka bar abincinmu na gargajiya.
0: Bijiya da ka ka sa lugu.
2: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa da ku a wannan lokaci da muke gabata muku da shirin abincinka lafiyarka, wanda wannan gidan rediyo mai albarka ya dauki nauyin kawowa tare da bada hakuri sati biyu sai maimaitawa ake ji. Allah bai bada ikon mu zo mu sabo ba saboda dalilan da muka sanar, wanda yake hamminji taziyoyi da kai shi Dr. Ibrahim Adam na dan uwa da ya rasa, da kuma shi Dr. Kabir da ya rasa, shi ma wata yar uwa. Allah saka da alheri. To alhamdulillah, ga yau muna tare da Dr. Ibrahim Adam tare da shi Dr. Kabir Abdul Karim. Dr. barka da wannan lokaci.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Dr. Kabir.
4: Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: To ba sani ba ko cikin minti daya kafin ka dora. Ko daktar zai miƙa godiya tunda dai ya ji yadda mutane suka taimaka taziya, da kuma shi ma tambayar lafiyar shi. Daktar.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma sauraron mu. Da kallo. Mun gode da muka ji yadda mutane suka duba alhini game da faruwar abubuwa iri-iri. Wasu a garin, wasu kuma ga 'yan uwan mu. Wanda ma muka rasa kwata-kwata ba za su hada ransa ba har sai a lahira.
2: Allah akbar.
3: Allah ya ji gamu ga baki ɗaya, gafarta mana.
2: Amin ya rabbi, amin.
3: Mun gode da irin yadda aka nuna mana kauna. Allah ya saka da alheri.
2: Amin.
3: To, kauna da aka nuna mana wannan hanya ce ta nuna irin yadda ake sha'awar kada a rabu da kai. Kada a rabu da kai, ana san a daka jinka. Ba wai a rike ka har abada ba, a dai rike ka tsawon lokaci, yadda yake duk abin da za a yi za a so dai kana nan, da a ce ba ka nan gara ce kana nan. To mu din ma ba haka muka so ba, a ce ba ma nan din. Don duk inda muke wannan ba sai mun rantsuwa ba, wallahi ba ka so a ce ka rabu da irin wannan hanyar ta saduwa da jama'a fiye da yadda za ka so a ce ga ka ga su. To haka Allah yi. Sai da mu ce mutane da jama'a ai haƙuri. Haka Allah yi, ai haƙuri. Allah ya daɗa barin mu tare.
4: To kamar yadda makonni da suka wuce wanda muka dauko wasu bayanai dangane da abubuwa da
2: suka yi, aicha nake kai ma zakai godiya ne don ni ma ina da
4: to haka ne gaskiya ne,
2: tunda kai ma an ma rashi sati da ya wuce fa mutane na san sun tattaba ka.
4: Na'am, haka
2: kuma nan waɗansu sun yi mana waya.
4: Na'am,
2: da kuma wanda
4: to muna miƙa lalle godiya da kuma gaishe-gaishe da alhini da ta'aziyya da aka yi mana da addu'o'i. Allah ta'ala ya amsa mu cikin ladan gabaki daya, ya faranta mana rai waɗanda muka rasa. Allah ta'ala ya ƙara gafarta musu, ya ƙara musu rahama. Bayan su Allah ya inganta ta, tamu in ta zo Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya taimaki ƙasar mu baki daya da jihar mu da kuma dukkanin al'amuran da suka shafi rayuwar mu. Allah ta'ala ya ƙara mana inganci da nagarta.
2: Amin ya rabbi. Masauraran mu, ni ma a maimakon mu haɗa yau, muna miƙa ta'aziyya da muka samu ta rashe-rashe musamman guda biyu da aka yi wannan tsakanin mai martaba sarkin Gobel Ahmed Muhammad Sani da kuma mai girma Bardan Kano, Bardan Kerariya na Kano, Alhaji Shehu Kabir Bayero, wanda yake shi har yanzu ba a iso an yi jana'izar shi ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya gafarta musu tare da dukkan wanda muka rasa maza da mata. Allah ya samu gama duniya lafiya, kuma Allah ya samu gama duniya lafiya, Allah ya samu kikkiawan ƙarshe.
4: Amin.
2: Ba ta ɓata lokaci ba kamar yadda daktar ya faro, za mu dora daga inda muka tsaya saboda lokaci
4: to kamar abubuwa da aka ji a baya na abin da ya shafi batu na Hunter Saniya din nan a baya an ji abubuwa da dama akan dabbobi wanda wannan batu na abinci ko nama wani ko wani bangare na dabbobi mafiya kima wajen sada dan adam da abinci mai nagarta ko taimakawa jiki wajen kare shi ko rage yawan madamuwa da matsaloli da jikin dan adam yake bukata wato ba sabon abu bane baba ya jima a wannan gida mai albarka yana kawo wa mutane batu iri daban-daban akan madara naman zomo kaza ta gida kaucewa wanda aka canja kwayoyin halittar su ko aka lalata tsatsan su yi samun nagarta a cikin kowane irin yanayi na abinci to a dalilin hakan faruwar wasu matsaloli da kullun ake fama da su na rashin abinci mai gina jiki daidai da tamuwan nan da da ake jin ta a can nesa wasu kasashe da ake jin a cikin saharan nan zaka ji wata kasa ana ta kai gudunmawar tamuwa saboda yara masu dauke da tamuwa to nan kasar ma yanzu kusan manya ma ana samun su da wannan tamuwa din kuma wasu sun sani wasu an gaya musu wasu kuma basu ma sani ba gashi nan kullun ana fama da matsaloli na rashin ma'adane ba calcium ba vitamin D ba iron ana ta allurai na iron din nan ana ta wato zuwa aje a sai magunguna na calcium kuma a sha har a gaji da shan su a ci har a gaji da cin su sakamakon me mun cika jikin mu duka da abinci mara inganci mara nagarta wanda idan muka duba yau ko kana so ko baka so ma zaka ga abincinka baya wuce taliya ko shinkafa
2: ko awara
4: mutane su ci kuma akwai mutanen da kamar yadda kai magana a waran nan akwai mutane da yawa suna nan masu matsalar neman haihuwa kuma maza ne ko mata ne musamman dai ga matan zaka ga sun je sun nace cin awara kuma zaka ga abun ba zai samu ba abubuwan da suke nema na bangaren haihuwar dalilin wannan awaran nan ko wakin suyen nan zaka zo ka tarar neman haihuwar nan ya musu wahala ko dabba ce kake yawan bata wato dusar awara idan bata taba haihuwa ba zai wuya ta haihu in kuma ta haihu zai wuya ta haihu da wuri in kuma ta haihu zaka ga dan zaka ganshi zai wuya ya rayu saboda ya samu wasu tawaya ko wasu abubuwa da yawa to mu ma haka ga dan adam irin wannan ce take faruwa ka zo ka matsa cin taliya kullun shinkafa kullun masara kullun wani ma ya dora mutane ya sa mutane ko in ce wasu gabaki ɗaya su sa mutane cin alkama mutane su nace da cin alkama haka kawai ba gaira ba dalili ana ganin kamar wai wata daraja ce ma da ita ko wani abinci ne ma mai kima mutumin da zaka zo ka gaba ba an bashi nam
2: akwai wani abu muhimmi da a wannan gabar
4: nam
2: daidai inda kai maganar awaran nan wato akwai wani abu yanzu da an dauke muhimmi shi ma har yana neman mayafi ita shi awara wani abu ake wai shi wai na fulawa
4: haka fa
2: kaga irin man da ake makawa kuma ga ta nare-nare
4: tana tashi
2: kuma in aka yi wai ma nuna ta ake muhimmi da aka kawo man wai ne ana gana an kawo ma gidan abin na amurman abu ne wanda ni da laganta ya ga jiki ya tashi
4: sosai
2: domin yana cikin abincin da ni dan ba ni da sha'awa da abin da ga mai yayi yawa kuma an harhaɗa mai abubuwa da yawa su tattasai a tarugu abubuwa da yawa an yanka a zuba wai nan duk ana inganta shi ne ana zata ana haɗa sinadarai to a haɗa shi a cikin wannan magani
4: to lalle na san baba kaga masu soya wainar fulawar nan a titi wadan baba ba fita kake titi kaga yadda garin nan yanzu ya zama wata santa zaka ga mutane magidanta suna tsayawa ana soya wannan wainar fulawa ana ba su ni abin ya ba tausayi
2: da tsoron
4: takeici
2: akwai tsoro ma kwarai kuwa
4: zaka ga wani lokacin in ce to yunwa ce ko ko menene a dauko wata sara ta wani abukai baba lalle wannan maganan nan ta wannan wainar fulawar nan menene a cikin ta da mutum zai tsaya menene a wainar fulawar nan da aka soya wanda jikin ka ke bukata wanda zaka amfana ana maganar karancin vitamin me yasa mutanen da suke wadata gidansu da abinci me yasa a cikin gidan zaka zo ka tarar da wani ko wata an ce ba shi da iron ba shi da vitamin D sai an je an yi allurar calcium an wuce fa tablet ko wani capsule da za a sha na wannan
2: allura za ka wani dan yaje kai tsaye
4: din yaje kai tsaye amma duk da hakan zaka ga mutane sun zo sun ce mana an gaji an sha mai 1000 an sha mai 5000 ga sunan capsule din an sha iri iri
3: 1000 haka ne ke na to yake shi haka
4: magungunan ne
3: suke
4: da wannan lambar cewa adadin ya wuce a ce ka sha miligram
2: 25
4: a'a sai dai miligram 5 tukunna sannan mai abin yauje kuma ai ta sha din in an ji saukin ma na dan lokaci kadan saboda ni mutane sun bar gini sun bar mai gini
2: tunanzani
4: wato maimakon a zana gidan ko kuma mutane za su gane abin da ake nufi a ce kaje ka samu fili kawai kaje ka kama gini ba tsarin mai zane yauwa ba
2: foundation
4: ba ka samu injiniya ya maka komai ba kawai kaje kai ka san gidan iska ma tana iya ture shi wani abu na iya ture shi to haka zaka ga koyaya matsala in ta zo sai ta samu wurin zama yanzu idan ka ji mutanen da zaka ga an rubuto musu asibiti ba calcium sai kaga abun yayi yawa mutane ma ban san menene calcium din nan ba sai a ce menene wani ciwo ne kuma haka sabo babu kaza ba kaza ba kaza gashi nan sannan mutane da dama da suke ta fama da ciwuka na gabobi na jijiyoyi motsi akai motsu ko kuma ƙara ko kuka a kunne da shauran wasu abubuwa wanda suka shafi jijiyoyi in ka je ka ba su test su je su yi gwaji na jini sai ka zo ka ga uric acid daga 400-500 zuwa abin da yayi sama ba komai sai irin su a cikin jiki me zai jawo sai ka ga an ce daina cin nama sai ka daina cin naman kuma dai ka gan shi da ya hau to me ye dalilin wayannan abubuwan mutane sun bar asalin su yanzu masu yin wannan kalallaba din nan wannan wainar fulawar nan me yasa ba za a ga mutane wata taje tayo fate ba saboda mu zuciyar mu huma ce da ita girman kai ne da ita kaskanci ne wata taje tayo fate fate na rama ta zo tana siyarwa akan titi ko akan lai ga kabewa ga albasa irin fate fatan nan na zanzan ba za a je ayo ba kawai sai wani abu wai da zaka zo kuma kaga man da ake soya wa'annan kalallaban nan man baba zaka ganshi yayi kauri an zuba man ja ne kuma dama gurin ya sha wuta ana zuba man wani irin hayaki ne zai zo ya budade wannan abincin kuma a haka zaka ga mutum wani ma da mota zai tsaya wai a mika masa ko kuma wai a gidansa yake sha'awa da safi zai sa wai ai masa wai wannan fulawa na kariya da ita in kuma ma ba a zo an ce wai na fulawan ba zaka gani ana ganin girman alkaman nan ni na ganin mamakin mutanen da suke ganin girman tuwon alkama suke daukar sa a matsayin wani abu kuma abin takeici
2: a Allah da ka shayi magana kan wannan
4: abin takeici abin tausayi baba zaka ga mutum ne ya je makaranta yayi taka matakai na karatu har aka dauke shi aiki aka bashi gida ma'ana asibiti aka bashi wato kayan aiki ake biyan sa albashi aka dauki amanar mutanen kasar su ko mutanen garin su aka bashi yayin rantsuwa zai yi aiki da gaskiya amma kuma shine yaje ya duba wai ko AI ko internet kawai yaje ga alkama akwai fiber akwai protein akwai kaza ya dauko ta bai gama bincikawa ya san me a cikin alkama kaf din ta ba kawai yazo ya sa mutane su dinga cin alkama ko kace a ci dawa to dawar wacce dawa
2: kuma ta yaya
4: kuma wacce irin dawa akwai dawar da ba ta da maraba da garin rogo akwai dawar da ba ta da maraba da masara ko shinkafa akwai dawar da kuma ajinta wato ya wuce zancen alkama da wata masara ko dawa ko wani abu tana da kima da daraja tana da abin da jiki yake bukata tana da wato abubuwa waɗanda ba za su bari ayon ɗinka ya kone ba, ba za su bari ƙwayoyin halittarka su jirkita ba, ba za su bari DNA ɗinka ya zo ya samu matsala ba. Kana jawowa su suna jawo ka zuwa ga a cikin ƙara inganta lafiya. To amma sai ka ga mutun ya bar gero, kai a ƙasar ku akwai gero, idan Bature ya je yana wato bayani akan alkama, ita ya sani da ya san gero da shi ma ba zai gani
2: dawo da kace ya kamata a nema da kuma inda za a sarrafa ta,
4: yadda za a sarrafa ta. To idan mutum bai san gero ba, shi babu shi a garin su, yaje shi kuma alkama ce a garin su, yaje ya bincike akan alkama, ya dora mutane akan alkama, yayi daidai saboda bai san gero ba. Amma kai kasar ku akwai gero, dan me ba za ka je kai bincike na kashin kanka ba ka fito ka zo ka ba mutane sakamako na wannan? A'a, sai modanka, sai labari da kawai za a dauko na mutane daban a zo a ce kar a gaya wa mutane ko kaza ko kuma kar ka ci jannama. To kowa ne ba zai ci jannama ba? Kar ka ci abubuwa masu protein, kowa ne ba zai ci abubuwa masu protein ba? To mutane group ne na rayuwa, kaso kaso ne, akwai wa'anda ba za su ci ba, akwai wa'anda za su ci. Amma ba za a dauko karatu na keɓantattun wasu mutane kuma a faɗe shi cikin duniya a ce ai naman saniya yana da matsala, hantar saniya ko kuma cin komai na saniya yana da matsala, ko gero ko kunu ko suna da matsala. Matsalar me suke da ita? Na ji wani yana cewa ma wai dalilin da mutanen wajen Katsina suke da yawan arthritis a ciwon gabobi, wai mutane ne Katsina zuwa Sokoto Zamfara suna yawan shan fura, wai daga gero ne wai suka samu
3: mawa kaci ne nake ji.
4: To lalle ne kan abin da akwai abin mamaki. Saboda haka wannan batu na wato irin wa'annan abinci da suke jawo mana matsaloli ba mu sani ba, kaga kawai lokaci guda mutum yana yawansa kalau, rana ɗaya sai ya zo ya kasa fitsari, da an je asibiti an gwada su creatine sai a tarar kodarsa dalilin kasa fitsarin nan ta kumbura ko ta yi wani abu, daga nan a tafi wankin koda, daga nan sai abin da Allah ya yi. To me ye dalilin da ya sa kana ci kana sha ba a tsare kake ba? Barantana ka ce abin da aka ga dama aka kawo maka, kai kake tafiya da hannunka ka je ka siyo, da kafarka kake zuwa ka je ka bada
2: kuɗi. Maga masana na ta bayani a kan kai ko
4: ya rage maka
2: bangare,
4: ba rage maka wani abu ake ba, kuɗi dai kake sawa kake siya. Saboda haka ka daure a gidanka, kada kuma mutum ya saurari mutane waɗanda suke da karaya da karyayyen zuciya. Baban ka tuna wancan makon da muka yi maganar hantan nan, wani sai ya bugo waya yake cewa wai ina ma ya ga ma yadda zai ma shi ya ci hanta, wai shi yanzu ma yana gona a ga yawa mahukunta su rage tsadar abinci ko su rage menene, ka tuna shi wani ya bugo waya
3: kware
4: mutane suka yi ca akan
3: ta abun nan.
4: Kada mutum ya ji karaya,
2: ba har muke ga mai ya ci ba za ka iya sayan an ta
4: ya akai ka bugo
2: mai ba 500, amma za ka iya zuwa ka sa dasa
4: da kati da kana browsing, amma ba za ka iya zuwa ka je ka sayi hanta da za ka kawo iyalinka ba. Wani kuma zai je ya sayi hanta ne shi kadai ya bar matar da ƴaƴan a gida ba su ci hantar ba, amma idan ya takura sai ka ga an tafi kuma dole a nemo kuɗi a kai su asibiti. Ko musamman akwai abubuwa da mutanen karkara a yau za ku ji kasanku wajen sakacin kin kai yara da mata asibiti, daga yaro ba shi da lafiya.
2: Na ka san ka taɓo Dr. Wuran da ya sha magana kansu, na ga yana dan motsa ka san ya sha magana kan alkama, ya sha magana kan yanda za a sarrafa dawa
4: haka
2: tsabtace ta a wanke ka a surfa ai kaza, irin dawa da kace mai amfani da yanda za su rufa ta. To tunda ka zo kan maganan nan, ka mu shiga nan gara mu ji da abin da zai
4: karu kwarai kuwa, kuma batun yaran nan ma da mata su baba
2: ai shi ne
4: wani abu akan su kan mu wuce wajen.
3: To uzu billahi shi da mu ji bismillahir rahmanir rahim.
2: Na'am.
3: To Allah mu gode maka da ka mu wannan rana yau. Za mu zama dan tofa bakin albarkacin abin da muka samu, za mu iya shaida 'yan uwa nan a lura.
2: Eh, na'am.
3: Inda so samu ne.
2: Na'am.
3: inda so samu ne wannan filin da zan ba shawara adda da zan ba da shawara adda ni da zan ba shawara adda
2: na'am
3: sadan a koma kan mene wani wace irin cimaci a cikin abinci daban-daban da muke hana kan mu ci muke ci da gangan ba wanda ya ja mana kan mu ci amma mu ya muke ci da gangan
2: haka ne
3: har za mu dinga dora kan mu haraji ina abincin da mu ci ba mu ci aiko mun kwana biyu mu ci abu kaza ba aiko ya kamata mu ci shi aiko ya kamata ci mana cin kaza ai ya kamata kaza yanzu wane ne ya ce sai babbar sallah ko karamar sallah za mu sai ka za mu yanka mu ci me wani gobe ita ta za a gurin a gurin rayuwar dan adam
4: ko sai yaro ya kare tukuna yanka mai ka
3: ko ko wani an mutum kaciya shi ne za a rinye tunanin kaza amma ba za a tunanin kazan nan a rayuwarsa tun da ya taso ya wuce matsayi na jajiri menene rage za a yi masa kuma wanda yake zai mori kaza din nan
2: haka ne na mutane da ya kaɗan ake saye a zo a kakkasa a kakkasa a faifai kowa ya ɗauka ci ba sai an ci an saya da yawa yadda za a ci da yawa ba
3: to ai kaji to dai gaskiya abin da ya rage kenan ina jin ya kamata wani lokaci can za mu datse filin nan a datse a ce to za mu magana kan abinda shi abinci ke kawowa wanda yake har muke kyamar cin wani iri mu ce mu iri kaza za mu ci me muke nuna gurin iri kaza din nan yanzu ka ga alkama duk wani abinci mai daɗi a duniya mu a gunmu da muke ganin mu ba ma ci ko ku ba ma samu za ta samu daga alkama akin sa duk wani burodin za a yi wa ado a shafa masa abubuwa a kawo mana daga alkama yake alkaman nan idan muka ji illar da suke mutane alkama ita kansa illar da suke mutane in muka ji ko muka yadda wallahi lafiyar mu za ta karu
4: sosai
3: in Allah ya yadda to ba ma yi mu ba za mu ba mun yadda kan cewa wani ne jan hanci jan kunne ba irin namu ba shi ne zai gaya mana irin abin da ya kamata mu ci don mu rayu ba don mu rayu ba don mu yi kyau ko ko mu mu ma don mu yi jan kunne mu yi jan hanci ai ba wani abu bane ya wuce haka to ina jin kamata ya yi Allah jafarta malam daga nan zuwa mako biyu masu zuwa kamata a ce mu canza kwana da muke yawan yi a abinci kwana da muke kwana ta yawa a tsaya inda yake za mu gani shin yi amfanin abu kaza ko ya kamata a yi mu ga kanmu wannan masu jin kunne talla ba fa za su tsaya suna kallon me ya kamata su yi talla a kan irin namu ba wanda yake zai sa mu hori mu inganta tamar rayuwar ba za a mani wannan ba wallahi kowa ya ɗauka kowa riga san wannan
2: ta ai kamar yadda ka sani dakta komawa bayan ita ta jawo muka ta waka amma yanda kaga an taho da shi dinnan kwanan nan ai haka muka taho da magana kan in wani abu ai yanzu kaga tunda ma muke maganar gashi wannan abun zancen wayanar kulawar nan ai na yi amma sai yau Allah ya kawo muka magana ta aka shigo da ita saboda ka in za mu kwana muna koma irin bayanin da kai mutane da kan magana alkama muka zo kan abinci irin su yanda za a gudigi da ka biya bayan an sa ganye a yi ta musamman a sa ta in ya rage minti biyar duk wa ana abubuwan an faɗa a gidan nan ni ce nake roƙon ma da za ka yi ka ce ya kamata wannan gida mai albarka tunda har yanzu ba a samu wanda zai ɗora wannan shirin nan ba in mun yi a rika samun ranar da za a koma maimaitawa amma in da sai mun ɗauko abu tiriyan irin wannan
3: ba mana ta dama ah ai mun shi ba mun yi ta ta ni ba shi ni ba ba na ma
2: mun ji abin da nake so sai ko da shi ana wannan program ne wannan shi ne mai tsada amma har yanzu ba a samu kuma ta zo ta dauke ba dan hannun ciya muka wai su masu harkan maganin nan me yasa ma ba su zo su riga dauka ba ana je homo su talace dan a samu karfi to shi yasa wannan indai da sarari tunda mutane ba su zo an shigo an abin nan din ba wannan gida mai albarka gara in an yi shirye-shirye nan a zo amma kamar yanda muka dauko wannan tiryan yanzu muka datse shi muka kuma koma baya zu abin da kai kai shi ma dakta yayi kuma kullun ana je wani ciki magana alkaman nan to sai mi ta koma baya ba mu fadi waɗansu abu muhimmai irin waɗannan ba wadda ka na roƙo a bar
4: wannan ai baba wato
2: na'am
4: kaga an yi shekaru
2: na'am
4: baba yana magana akan alkaman nan
2: kwarai kuwa
4: sannan akwai wanda ya kira ni
2: na'am
4: mace ce ta kira ni
2: na'am
4: tace danta yana siyo mata alkama tana ci kuma likita ne sannan sai ta ji mun ce kada a ci alkama to shi ma yaji da tazo ta ga masa cewa a daina siyo alkaman nan sai yace duk abin da suka faɗa gaskiya ne amma banda alkaman nan a je a ci gaba da cin alkama yace duk abin da suka faɗa muna ji abin da suka gaskiya ne amma alkama dai sai an ci saboda haka su ne
2: ga ga ga wanda zaka yi da wannan sai a ci
4: sannan a har yanzu akwai waɗanda suka dage suka naci suna faɗin falalar alkaman nan wanda su sun taba dubawa menene amylobacterin A din nan menene shi wannan amylobacterin A meye shi sun taba sanin cewa alkama ce tafi komai yawan sa kuma meye matsayin sa a jikin lafiyar dan adam kana da ciwon suga baka da ciwon suga idan kana cin sa wannan amylobacterin A din ya wadatu a jikin ka wato ba irin matsalar da ba za ka samu ba a garkuwar jikin ka domin me shine abin da ke zaizaye ita wannan wato garkuwar jiki ya kara maka kawai glucose sukari menene abinda ake cewa sa'aratul harariya wannan calories su ne kawai a cikin sa to tunda suna nan ba su fasa cewa mutane su sai alkama su yi burabusko su yi fatefate su yi tuwo su yi dan wake an ci dan waken an ci wannan an ci wannan an ci wannan har ma wannan din nan baba zaka zo ka tarar siyo fulawa siyo alkama a niko sai aje ayi taliyar ta ta ko ina ita ce za a
2: ce to kuma kaman yanda daktar da Aisha na ta da akwai hoyon da daktar ya riga da ku abin kaga in yazo kan magana muhimmancin gyada daktar zai nuna tafin hannunsa eh wanda da zaka ci taimaka amfani damki kaza ko so kaza a sati to amma yanzu mu fada abin da muka dawa kamar yanda kuka fada sai mutun ya fara ci sai ya ji iya wuya wanda yake karshe sai a ce ai kun ce kaza ba bai amfani ba bayan kuma ga an zo an fadi yanda zai amfani da abu wallahi daktar ya sha magana kan gida ya sha magana kan kwai zai iya cewa mai shekara kaza kai wuce cin kwai kaza
4: uku
2: masu hudu amma wani da ya samu damai shi zai yanda yake so
4: haka
2: to kaga sai a ce an fada ba a yi
4: wannan magana da ka faɗa ma ta gyada
2: na'am
4: wato abin da yasa wani lokacin dole sai an juyo baya mutane musamman waɗanda suke sauraron wannan gida mai albarka wannan shiri zaka ga sun jima da doruwa kuma suna bakin gurgurdan su na bin waɗannan shirye-shirye amma wani fa yana nan ya samu wani daki ko wata hanya ya kafa kamera yana nan ya dauko gidan nan ya lalata ta a zakatan mutane sai an yi nan da mutane sai kaga sun sake dawowa
2: da mutane
4: yanzu wani yana nan yana daga man gyada yana daga manja yana daga gyadar kanta ya lalata ta yace kada mutane su ci gyada in ka ci gyada in ba danya ba to kaza ka ci wannan makiyin ka ne wannan kaza ne bai fadi ta yaya yayi abu kaza ne ya zama mai illa ba ya zai a kauce yanzu Allah ya halici gyada ne kawai don a ci a rashin lafiya
2: kuma
4: don kaso ya gyada ka ci shikenan ya ci a rashin lafiya kullum suna nan suna
2: wannan tashin mutanen da ana yi ba gyada
4: ko yanzu ko miyar kuka ka saka mata gyada ta kara zaki ta kara dandano
2: da wake
4: amma in ka ce kuka a sa mata gyada wani sai ya rike haba gyada a kuka
2: ya ake wani tana na ta wani ko sai ya soye ta ram har tana kauri
4: to kaga an kashe ta mutane ne wato kullum ba su da aiki sai neman ko follows ne suke nema ake cewa za su zo su dauko wani abu mai muhimmanci mun san akwai abubuwa da kai ne zaka zo kai yadda za su zo su zame maka illa amma ba kawai ka dauko wannan abun ka zo ka ce ai cin sa kazani koko kazani kunu in an sha yana sa kaza to a cikin kokon nan da wasu suke cewa kar a sha koko ma yana da tsami yana sa bacci koko har shi wannan mai tsamin yana da abin da ke narka kitse ko jini da yake toshe jijiya
2: bad clotter
4: masu ciwon zuciya da zasu je ayi musu tiyata dan a cire wani daskararren jini a wata hanya da ya daskare to wannan kokon mai
2: tsami
4: yana fatattaka wannan jinin guri ya wuce kewayawar jini ta karu wanda kuma akwai waɗanda su hanyar da suke magance ma wannan kenan idan mutum ya samu shanyewar barin jiki aka gano ga dalilanta kawai shikenan za a je a samu wannan kokon
2: mai
4: tsamin a bashi
2: ko ji din tsami aka ga doctor ke
4: ba a bashi dan ya shaye wannan abun amma haka zaka ga mutumin da aka bashi amanar mutane yazo ya ce kada mutane su sha koko kada mutane su sha kunu wai yana sa fitsari
5: samun dama ne
4: bai san me kodar ta ji da aka sha koko ya sa ta tace shi ta raba ka da shi ta ji a fitsarin ba
5: a to
4: to wayannan abubuwa da kullun ake yawo da hankalin mutane ai gabar da su sai kuma wani kawai yazo yayi arewa maso yamma da su da gudu yaje ya jefa mutane
2: to yanda dai muka tawo da wannan abun haka inda dai za a rika yi kamar yanda muka yi yau to a rika duba duk abin da aka ce ga amfanin sa to ba na a ci a koshi bane a tsara doctor ya sha fada wallahi musamman gidan ne ya sha kwatantawa ko kwanaki kai ma akwai har wani awon giram da kana yi akan ko maganin menene da muka yi akai sai da kai maganin da maganin an tafi kake cewa misali an ce kilo in an ce ana son gram 100 to aka dauki kilo na anta to 1 bisa 10 shine gram 100 to kaga wannan zawuwa ne to an ce muka anta ka ce to in dai za a ci har gidana ai kaga in an sai ka rika tunanin ai sai na sai kawai kilo 4 to kilo 4 ci za a goshi amma in ka sai misali kilo 1 da rabi kaga kila za a bi wannan gram 100 din yanda za a sassata dan sassarata a jefa ta ga inda za a sa tunda an ce a musan dafaffiya in a cikin miyar taushe ne za a jefa ta a cikin shinkafa ce da za a dan hada da ganyaye ko kuma ba a zo kuma a hada waɗansu abubuwan da sun karo
4: yawwa
2: za su dace da duk kai magana kan satin da ya wuce shi yasa ne na ga doctor ba za mu kuma ba ba saboda duk da ya ji waɗanda muka yi da waɗanda muka taho da da har zuwa inda muke yanzu to har wayoyin muna yi a ciki tunda an ce zaka dauko an ce kakka dauko in kwai ka ci ka ci ayaba da an farfadu duk mun farfadu wannan an farfadu wanda kar ka hada su an farfadu wanda in ka ci kaza to ka bada awa biyu ko kwana ɗaya kan ka ci kaza duk mun yi su anan ko
4: to abin da ya da wannan fili mai albarka yake bukata shine samun ingantacciyar al'umma waɗanda za su ji daɗin bautawa Allah da ingantacciyar lafiyar da Allah ya azurta mu da ita Allah ya bamu amanar ta kuma ya bamu kiwanta tunda masana sun sani cewa ana cewa kiwon lafiya to ka kiwata ta kamar yadda Allah ya baka ita ka je ka kiwata ta kada ka je kai barna kada ka je kai ci abubuwa waɗanda za su zo su yi wannan ɗinka kuma kada ka ci kai kadai baka ci da iyali din nan ba yana da kyau baba ya sha yi wa mutane ka shedi cewa ciyar da iyali akwai lada akwai albarka akwai kawar da talauci talaucin nan da ake kuka da shi idan dai kana ci kai kadai to ba za ka fasa koke-koke ba amma koya yake idan kana kawo wa iyali su ma su taba hantan nan ina so duk wanda Allah ya sa ya ji kada ya tsaya ya saurara ya ce ai gidan shinkafa ma da kyar nake samun kwano biyu in kawo saboda haka sai na kawo hanta kawo zai taimaka musu ba sai ita ba sai an ji koshi ba kamar yadda ka faɗa ba abinci ne wanda za a mai da shi abinci ba in ma ka mai da ita abincin to ba za ta yi maka amfanin da ake bukata ba domin jikinka akwai gwargwadon da yake bukata na wato wannan abinci ka dafa ta ka sa ta a cikin miya roman yana nan sanadaran suna nan a cikin wannan roman miya waɗannan ɗin da za a samu a ci su ƙarasa ba da wasu abubuwa ko yaya ne kake irgawa da za ka ga duk irin talaucin da ake fama da shi a bayan rashin bunƙasar arziki da shauran su lokacin da ake maho a jikin
2: wandogori ga
4: da maho a jikin sa kaga akwai talauci kenan amma zaka ga duk juma'a wani za a yi miya da naman nan za a siyo kifin wani duk kasuwar garin su
2: lafiya ta fa adam tsafta ce kawai take hada da lafiya
4: eh sosai amma zaka zo ka tarar idan abinci ne mai abun nan sai a ci ai wannan kabilun nan su ne suke cin nama kullun he sun dan saka dan kifin nan sun saka ɗan kayan cikin nan kullun suna
2: ba ta sha magana ya sha ba da musali saboda cin ganyaye ce ka kalle inda suke a daji
4: kuma zai wuya ka je ka tarar da matan su an kai su za su haihu ana neman jini
2: ta
4: zai wuya saboda wannan kayayyakin da suke ci baba zai wuya a ce wai yau an kai ta tana jijjiga
2: are so zo menene diga su nan
4: da abubuwa da yawa da suke amfani da su to amma mu sai dai wai in dolan ta kama sai a tafi asibiti yanzu mu duba mu kalli yawan anxiety yawan depression din nan dake damun mutane me yake kawo shi da din sanda ake maho ake wannan dinki takalmi da walda takalmi
2: ko da allura
4: allura
2: mutum ya dinki
4: allura ki akai mai walda dama akwai mai walda ma a unguwa wanda kawai da takalmi ya tsinke hancin zai je ya
2: yi sa wuta doda ne
4: duk wannan abun fa mun wuce shi ko me yasa muka wuce shi arziki ne ya karu to a me yasa a wancan lokacin mutane in ma damuwar da bacin ran ya same su ba sa buge-buge a ce aljanu ne ko anxiety ko ya je shuru shi kadai a
2: nan depression
4: yasa duk babu duk abinci ne mai gina jiki wanda ake samu a jikin irin dabbobin nan da
2: wato da ganyaye da sauransu
4: abubuwa da zuba ba a bangaren TV ya faɗi me dalilin da Allah ya sa yayi saniyar yayi kazar yayi akuyar akwai abin da ake bukata wanda saniyar ce za ta baka shi akwai abin da ake bukatar kazar ce za ta baka shi to anan yana da kyau a masu sauraro kada a ji karaya a cikin zukata kamar yadda kullun mukan fada
2: ka kuma a zama confused wancan ce kaza mun kuma mun ce kaza
4: mutum ya
2: tsaya auna
4: ka tsaya ka auna kuma ka je ka ci abin da aka ce ka ci da kuma su abin da aka ce su ci ka gani wanne ne ko abin da muka ce ka daina cin sa na tsawon kwana 21 kawai
2: ka gani
4: menene zaka ji canje-canje a jikinka Allah ya bamu abubuwa iri daban-daban kuma ina so mutane su dada lura su gane duk abin da ka ganshi a wannan duniyar da wanda ka san shi da wanda baka san shi ba da na kusa da na nesa da wanda ake tabawa a ji shi da wanda ba a tabawa a ji shi ba daya da Allah ya ajiye dan yana jiran shi yayi amfani da su dan mu mu amfana
2: kawai
4: dan mu mu ci dan mu mu gansu dan mu mu ji dadi da su Allah ta'ala ya ba mu su to kada ka bari

0: kai kaje can kaje karabe ka ci ka tashi kuma ka bar iyali ba hantan nan babu wasu abubuwa sai tilas a tashi a tafi asibiti ana zuwa ba jini kara mata jini kara mata ruwa ba calcium ba vitamin D to ga hanta nan wanda Allah ta'ala ya albarkace ta da wa'annan abubuwan tafi hantar saniya tafi ta kaza tafi koda tafi duk wani abu da zai dauki wato sanadarai da kake bukata cikin gaggawa iyaye masu fama da iyali masu skillan nan ku dafa hantar nan ku basu mai gida kai ma da kake fama da karancin wasu sanadarai tafin kafar kana zafi hannunka na ciwo yatsu da gabobi suna nan sun dauki iska baka sani ba ana ta ce maka sanyin kashi ne infection ne kaza ne nan kawai baka da wasu kuzari ne a cikin jikinka saboda haka a je a samu hantar nan bakin gurgudo kamar yadda muka fada a wancan lokacin ita hantar nan dafa ta ake yi ai miyan nan da ita a raba ta ko kwaya dai aka baka yafi wannan tarin capsule da kake sha dan ka zo kai ka samu wani abu kaza yana kawar da irin damuwoyi na matan nan sanko furfura tamoji da sauran wasu abubuwa da yawa da ake tafiya aje a sai supplement dan a sha a samu wani abu kaza da kaza a jiki tana taimakawa jijiyoyi tana taimakawa matsaloli na laka din nan tana taimakawa wato ciyar da gabobinka da kashinka da wannan gurin gunsi dake tsakanin gabobi tana ciyar da su abincin su ta kara musu inganci ta hana su zaizayewa ta hana su samar da kumburi da toshewa a cikin jiki tana kuma wato bunkasa yanayin yadda zaka warke daga su ulcer nan inda yayi kurji a cikin ka ko yayi zaizaye gashi ka magance ta amma kurjin yana nan shi bai warke ba yawa to a cikin wannan hantar nan akwai wato abin da ke taimakawa wajen yadda za a yi ya cike maka gurbin wannan ramuka ko kuraje da suke cikin jikin ka yadda za a samu wato kewayawa jini kuma hanta ita ce wato tukunya wadda take karbar dukkanin wa'annan sakamako wannan hanta ta saniya tana taimakon aikace na hanta tana taimakon wato abubuwa da dama wanda hantar ka ta rike su ta rasa yadda za ta yi da su idan ka ci hantar nan cikin yanayi mai kyau kuma adadi da ya kamata wato da kai da ƴaƴanka zaka gansu suna nishadi zaka gansu ba sa makyarketa ba sa jin sanyi daga magaruba ta yi jiki ya sake dawowa an je an yi allurai jiya kuma an samu sauki ya dan fito amma da ya shiga hantsi ya kama takurewa kamar kaza yana takura ko wani abu to duk irin wa'annan sanadarai dake cikin hanta yana daga cikin abin da ke karfafa garkuwar jiki ya kuma inganta ta a sa mata taruhu kar a sa mata mai kamar yadda baba yake fadin kada a sa mai ga mutane nan suna fama da kitse a hanta yanzu wanda yake samun kayan maikon nan da kayan zakin nan yana sha sai kaga da yaji wani abu in yaje asibiti sai a ce ai yana da wannan liver fat a cikin jikinsa sai ya narka shi sai yayi kaza to ga hantar nan idan ka ci ita za ta taimaka akwai nau'i na protein a cikin wannan hanta din da ke taimakawa wajen kona cholesterol da kuma irin wannan kitse din da zai bar jikinka ka samu wato ingantacciyar lafiya kamar yadda ya kamata
1: insha Allah
0: to hantar saniya muka yi magana akai mun ce ma ta fi tarago kaga bai kamata ma a tambaya ba
2: sai dai ba samu
0: yawa ko ba samu wannan bukatar kawai aije a jarraba ai za mu zo kan ragon da aku yadda saniya
2: za a ji na
0: wannan fagen filin na wannan hantar saniyan ne kuma ina roƙon masu bugo waya dan gaishe da wani yabo dinnan da sauransu muna godiya ka yi sa a zuciyarka kawai kai magana akan abu

0: da zaka karu ko kuma mutane za su karu wani godiya ko addu'a ko gaisuwa kayi ta a zuciyarka tafi karbuwa ma a wajen Allah ba tare da mumin ji ba ma Allah shine mai ji kuma shine mai karba
1: na'am
0: na'am
1: na'am to ai ya fahimta ko ki ga ma ya tambaya a takeice yanda na'am na'am
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: ina tare da alhaji sakataren agaji wanda aka fi sani da alhaji mai magani shugaban karamar hukumar su wajen Kaduna
1: to mallaha alhaji amin
2: eh wato kamar yadda kuke bayani ina samu lokaci ina sauraron wannan fili lafiya a sauƙaƙe Allah ya saka muku da alheri a dai malamin ya ce ai hakuri da wannan
1: ba ko
2: wallahi dole ne muku godiya wallahi ba abin da zamu ji mu koyi mu ji Allah ya saka da alheri
1: amin
2: bayan nan ita hantiyar nan akwai wani ka'ida ne a daga lokaci zuwa lokaci ake son amfani da ita ko in Allah ya ba da dama kullum za a yi amfani da ita Allah ya saka da alheri a cikin sakataren agaji tura karamar ku wato gwada jihar Kaduna
0: to ko iyaran kasuwar so bane kawai a siyo a dafa a gida a samu a yi daukani kowa ya dan dauka ya dauke bakin rabansa ba sai lalle an ciyo an ci gobe ba cinta ma kullun din idan Allah ya hore maka zai iya baka matsala indai ba mutanen da suke fama da larura mutun yana kwance ba jini ko aka fahimci rashin wasu sanadarai asibiti suna bayani ba kaza in an ji irin wannan mutun za a dinga siyowa ana dafawa kadan ana bashi ba ci zai ya koshi ba har ya samu ingantacciyar lafiya kuma ya dinga tsallaken lokutan da zai ci
1: haka ne nayi na'am
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah tabbata mana da alheri ci gaba
2: masha Allah ni tambaya ta akan alkaman nan akwai wasu ciwon suga musamman nan gidan namu ma ya ce ni ciwo ce su ce ce gawa su ce masara kai dai alkama sai
0: wato kaje kai nazari kai bincike ga tambaya zan maka a cikin wannan tambayar kaje duk wanda ya taba bin wannan shawarar ta cin alkama to kaje ka bincika ka taba ganin wanda ciwon ya bar shi ko ya samu sauki dan yana cin wannan zaka ga ciwon nan yana nan yana cin su kuma zan yi wani misali to ko da ma bai bar jikinta ba dai zaka ga ba sauki matakai yake kaiwa dan duk da ana cinta saboda haka yanzu zan yi maka wani misali ba starchy bane ko gum ake cewa kar mutane su ci ko to kaje ka samu yanzu nan da mun gama shirin nan kaje ka samu cokali daya ko biyu na garin gero ka samu cokali daya ko biyu na alkama ka jika su da ruwan sanyi ko da ruwan dumi duk wanda kaga dama ka jika kaga wanne ne zaka liƙe takarda da shi yanzu nan saboda gwam din sa saboda dankon sa tsakanin gero da alkama zaka ga alkama ce zaka liƙe takarda da ita yanzu
1: haka ne
0: eh zaka ga budurwa ko ɗan shekara 9 ce zaka ga ta iya tuka tuwon alkama amma ko jatuma ce take so ta shirye yin tuwon gero sai ta shirya sai ta masa wuta a sama wuta a ƙasa tukunna zai nuna saboda ba shi da wannan dankon sai an ta tuka shi dan ma dankon ya fito ba zai fito ba babu shi a ciki idan ka ci gero na sati guda wannan ya ci alkama ta wuni guda abinda wannan alkamar za ta baka a cikin minti 40 bayan cin ta ko awa daya gero sai kai sati bai baka wannan abun ba na glucose ko siga ko wani illa babu shi a cikin gero mutane ku je ku ci gero ku ba alkama idan mutum ya ce muku ku ci gero din na ku bar gero ku je ku ci alkaman nan ka tambaye shi menene aminobacterium A da ya kama duru kaka ƙara sauraron sa
1: Allah sa ka ga
2: na'am
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah haka ne
2: nan ka ba ta shi ne kamar da ke
0: yi na'am
2: kamar da ke yi na'am ana samu karanci
0: sosai kuwa ai gero yana da nau'i da yawa mu ne Allah ya bamu kashi biyun nan a duniya suna nan iri daban-daban kuma namu wanda muke da shi a yanzu geron da muke da shi na nan kasar guda biyun nan suna cikin na kan gaba a duniya wanda Allah ya ajiye albarka wanda babu illa ta glucose ta carbohydrate mai cutarwa nan take babu shi inda zaka fara gwadawa ka ci tuwon alkama yanzu kaji yau bayan awa nawa kaji yunwa kuma gobe ka ci tuwon gero ka ji bayan awa nawa ka ji yunwa duk irin mutanen da suke cewa walsa ta dame su da sun ci abinci za su ji abincin nan ya gudu babu shi kafin mu gane cewa baka da lafiya sai mu ce ka je ka ci tuwon gero mu gani sai ka ji mutun ya ci tuwon gero ya ce yau bai ji yunwa ba me ya jawo albarka da take cikin wannan a tuwon geron wanda zaka samu wato abubuwa da yawa akwai mutane masu insulin wanda suke allura ta insulin kullun da gero din nan abun ya ragu
1: na'am wa alaikum salam
3: Muhammad Umar ban maja
1: to malam Muhammad ana jin ka
3: yo Allah ta ka da tsira kai
1: amin
3: yanzu da nake kai kamar magana sirfa da shi gero din
0: ko
3: da ka shiga zaki wasu zaka ci amsuka
0: ake yi
1: wai don ba
3: su
1: ba
3: zaka
1: ji
0: to
1: ai idan ba sirfa ba tuwa
0: ayya to babu maganar cewa a sirfa din nan ba kuma maganar dadi muke ba mun sha fada a wannan gida mai albarka
1: doctor sha
0: ce
1: in da yake ce shi a wanki
0: in dadi kake nema to kai ba namu bane in kawai lafiya kake nema to kai namu ne ka tsaya ka ci tuwon nan wato datsa idan an iya gyara shi ma ba ma a gane datsan ne idan an iya
1: shi in da yawan kuwa aka rage
0: ko dafawar zaka yi ko me zaka yi masa

0: amin ya rabbi amin. Ci gaba.
1: Allah ya halitta din nan da muhimmancin
0: ka. Na'am.
1: Wai ka gaba, ka ga lokacin sallah. Amma mun saba lokacin asuba na haɗa wa da aka yi lalla. Amma al'ada ne sai ka ga an yi hasu kanana an sai. Ka ga wannan gaba ba za a samu amfani da aiki ma ba.
2: Kware kuwa.
1: Soya ta ka a ware ta. Ai kamar yadda da kai bayani.
0: A dafa.
1: Sai ka kanta hanta. Kwanaki an yi bayani da amfanin ta.
2: Kware.
1: Sai ka ga na dan ci ya na gwada.
2: Nam. To
1: kuma daga baya ne da muna isa an siyo ba to dai ba to bi bari ba ta da kyau gaskiya
2: to alhakin waɗanda su suke ai baba ya yayi magana a wancan shirin yake gaya musu cewa waɗanda suke da alhakin yanka dabbobin nan kada su dauko wadda ta kasa baba me zaka ci musu a ƙarshe waɗannan ko mara lafiya wadda za ta zama mai illa kuma a yanka a kawo wa mutane kaga ita taje ta siyo ba ce ba
0: sai mun sauri
3: kuma yan siyo wanda ma suke zuwa siyo din tare hanya suke suna tare hanya dan
0: sai masauki
3: dan wanda zaka ci masa zai sai hanta da wuya ya gawa kansa cewa kamata in je sai gurin wanda suke yanka mai lafiya babu wasu da mai lafiya
0: to inda dole sai dai ni hakuri doctor tunda an riga an cinye lokacin
3: to
0: amma dai hakika wa'annan yan tambayoyin ma kan sun amfana anan sai dai mu ce a sware mu mako mai zuwa Allah da mako mai zuwa zamu ba da cikakken lokaci mu tafi daga inda muka tsaya din nan kuma mu samu kawai minti 25 mu bawa masu waya
2: na'am to baba amma ina ganin idan mako mai zuwa din ya zo kamata yi mu yi magana mai zurfi akan mutanen kara din nan da suke yanka dabbobin nan in ma da wani da zai zo cikin su da zai zo ya taya mu wajen yadda za su ba mutane dabbobin nan masu lafiya ko a bangaren hukumar da take kula da wannan karan nan dan a yanka dabba mai lafiya dan wannan kaga ba mu muka faɗa ba ita tije ta siyo ba sau ɗaya ba sau biyu ba mara kyau kuma in ka ci mara lafiya kamuwa za ka yi da ciwo maimakon samun amfani kuma in ka ji ka siyo ka gane ba ta da lafiyar nan kar ka yadda ka ce ai kuɗina ne bari na ci kuɗina ka bar ta kawai in dai yawa ko ka mayar wa da wanda ya baka ita ko mun nisan gurin a mayar masa wannan ba ta da kyau ba ni kuɗina in ya ki ka nemo ma'aikata ka hada su karban maka haƙƙin ka
0: kuma kamar yadda kawai da sai mu zo mu ƙara kira ga su masu ma'aikatan duba haƙƙi
2: na ganin za a neme su ma
0: to alhamdulillah
2: mu wannan
0: alhamdulillah an yi amfani da wannan dama ma an ƙara mana yan mutuna dan wannan jawabi doctor yi
3: so malalla
0: to da aka Allah ya nuna mana mako mai zuwa mu kasance da rahama radio assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wakin soya da shi yi kan baka kudin sayan nama ga da biduwa ke irin na soyan nan da ba ya
5: O jama'a
6: Hajiya Asabe wannan tagumin kuma fa
5: tunanin makarantar isa da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji
6: kwantar da hankalinki uwar gida wannan Naisira ne wannan kuwa na Ahmad ne
5: Binta Modern School nake gani fa
6: kware kuwa uwar gida ai a Binta Modern School ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a don haka iyaye masu son samu ƴaƴan su ingantaccen ilimi Binta Modern School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da kan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS
5: mai gida sanayyar al'ummar Kano hanyoyi da za su bi domin samu ƴaƴansu gurbin karatu a Binta Modern School
6: za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja

0: Gabas, Layin Musu ba Lakcara da ke karamar hukumar Kumbotsu.
1: Ko a kan lambar waya kamar haka: 07788881, ko kuma 0806032.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sanamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio, farin cikin al'umma. A yau muna 10 ga watan Satumba shekara ta 2026, wanda daidai da 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira. Sunana na Salawan da Maliki, ga cikakkun labaran. Gwamnatin Tarayya ta yi barazanar soke lasisin masu zuba jari da aka kai, wato da aka baiwa wuraren tattara iskar gas da ke wato konewa idan ba su nuna gagarumin ci gaba wajen bunƙasa ayyukansu ba. Hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya NUPRC ta bayyana cewa ta tattara naira biliyan 521 a matsayin tara daga kamfanonin da ke kona iskar gas a shekara ta 2025. Sai dai duk da tarar har yanzu ana ci gaba da kona dimbin iskar gas da ake samu yayin hako danyen mai. Babban jami'ar hukumar wato Oris mai yiwa eh sun ta ce hukumar na duba yadda kowane aiki da aka yi wa masu zuba jari ke tafiya shekara guda bayan bayar da shi. Ta ce da aka gano cewa babu gagarumin ci gaba, hukumar za ta iya daukar matakan doka ciki har da soke lasisin aikin. A karkashin shirin kasuwantar da iskar gas da ake konawa, an gano wurare 43 da ake kona iskar gas yayin da aka riga aka baiwa masu zuba jari wurare 27 domin bunƙasa su. Gwamnati na son a yi amfani da iskar gas din wajen samar da wutar lantarki da sauran abubuwan da za su amfani tattalin arzikin ƙasa maimakon a ci gaba da kona ta. Rundunar sojan Najeriya ta yi wani gagarumin soyayyen makamai tsakankanin manyan jami'anta. Inda aka naɗa Manjo Janar Ibikula Josiah a matsayin sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso gabas, wato Operation Haɗin Kai. A Josiah, wanda a baya yake aiki a sashen ayyukan soji da ke babban headquarter soji, ya karɓi ragamar Operation Haɗin Kai ne a daidai lokacin da rundunar ke ci gaba da yaƙi da Boko Haram da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda yankin Arewa maso gabas. Mukaman sun kasance wani ɓangare na soyayya da shugaban hafsoshin sojojin Najeriya Laftanar Janar Weda Sha'ibu ya amince da shi domin ƙara inganta ayyukan soji, ƙarfafa shugabanci da kuma daidaita tsarin rundunar da wato yanayin tsaron ƙasar. Tsohon kwamandan Operation Haɗin Kai Manjo Janar Yayi Abubakar an mayar da shi cibiyar bincike kan tarihi da makomar sojojin Najeriya, inda zai zama shugaban sashen binciken ayyukan soji. Haka kuma an yi wasu sauye-sauye a manyan sassan rundunar, ciki har da naɗin Manjo Janar Ati Otasha a matsayin kwamandan barikin headquarters tsaro, yayin da Manjo Janar AM Umar ya zama kwamandan kwalejin yaƙi ta sojojin Najeriya. Rundunar ta ce sauye-sauyen na da nufin ƙara inganta dabarun yaƙi da ƙalubalen tsaro a sassan ƙasar nan. A nan kuma gwamnatin jihar Katsina ta sanar da shirin ɗaukar jami'an sintiri 708 domin tura su makarantu, musamman waɗanda ke yankunan da ke fuskantar matsalar tsaro. Kwamishinan ilimin firamare da jin daɗin al'umma na jihar Yusuf Jibiya ya ce gwamna Dukko Raɗa ya amince da ɗaukar jami'an sintiri domin ƙarfafa tsaron makarantu. Ya ce gwamnati ta kuma umarci makarantun gwamnati da su kafa kwamitocin tsaro waɗanda za su haɗa da wakilan hukumomin tsaro da ke yankunan. Haka kuma an tura jami'an sanda na musamman domin kare makarantun sakandare, musamman makarantun kwana. Gwamnatin ta ce tana kuma aikin gina katanga domin kewayewa da wasu makarantu domin ƙara tsaron ɗalibai da malamai. Matakin na zuwa ne yayin da ake ƙara nuna damuwa kan hare-hare da kashe-kashe a wasu sassan Arewa maso yamma, musamman ma bayan matsalolin tsaro da ake fuskanta kan hanyar guso zuwa Funtuwa. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta sake nazarin matakan da ake ɗauka domin ƙaddamar da kuɗin bai ɗaya na ƙasashen yankin, wato ECO, a shekara ta 2027. An gudanar da taron Majalisar Daidaita Tattalin Arzikin ECOWAS ta intanet a ranar 7 ga watan Satumba domin duba ci gaban da ƙasashen mambobin ƙungiyar suka samu wajen cika sharuɗan tattalin arziki da ake buƙata kafin ƙaddamar da kuɗin. Taron ya kuma duba rahoton taron gwamnonin bankunan ƙasashen ECOWAS da aka gudanar a ranar 4 ga watan Satumba. ECOWAS ta ce ƙaddamar da ECO a shekara 2027 har yanzu abu ne da za a iya cimmawa, duk da cewa an samu jinkiri a baya. Manufar shirin dai ta ce samar da kuɗi guda ɗaya da za a amfani da shi a ƙasashen yankin tare da sauƙaƙa kasuwanci da harkokin kuɗi tsakankanin ƙasashen. Hukumar NCDC ta bayyana jihohin Ondo, Bauchi, Taraba, Edo da kuma jihar Benue a matsayin jihohin da suka fi fuskantar cutar lassa a Najeriya. Darakta jiran na hukumar Dr. Jide Idris ya ce waɗannan jihohi biyar ne ke da wato kashi 86 cikin 100 na cutar lassa wadda aka samu a Najeriya shekara 2026 zuwa yanzu. Ya yi kira ga ma'aikatan lafiya, gwamnatocin jihohi, ƙananan hukumomi da kuma sauran jama'a da su kara shirin kare kai daga cutar musamman ma yayin da ake tunkarin lokacin wato da cutar ke kara yaduwa. Hukumar NCDC ta ce ko da yake ana iya samun cutar lassa kowane lokaci na shekara, yawan kamuwar tana karuwa ne a lokacin rani musamman tsakankanin watan Nuwamba zuwa Afrilu. Hukumar ta ce tana kara shirye-shiryen gano cutar da wuri, kula da masu fama da ita da kuma hana yaduwar ta kafin lokacin da ake sa ran samun karin masu kamuwa. A wannan labarin, kungiyar kamfanonin kula da ayyukan ƙasa na filan jiragen sama ta Najeriya ta baiwa wasu manyan kamfanonin jiragen sama na cikin gida kwanaki 7 akan su biya akalla kashi 75 cikin 100 na bashin da suke bin kamfanonin kula da filayen jiragen. Kungiyar ta ce bashin da waɗannan kamfanonin jirage biyu ke bi ya kai sama da kashi 70 cikin 100 na jimallar kuɗin da kamfanonin kula da filayen jiragen ke bin su. Ta gargaɗi kamfanonin da cewa idan ba su biya bashin ba cikin wa'adin, za a iya dakatar da ayyukan kula da jiragen nasu a filayen jiragen sama. Wannan na iya shafar ayyukan wasu jiragen cikin gida idan ba a cimma matsaya tsakankanin ɓangarorin ba. Yaɗuwar bayanan ƙarya na daga cikin ƙalubalen da ka iya shafar fahimtar jama'a da zaman lafiyar al'umma, musamman ma lokacin siyasa ta kafafen sada zumunta. Wasu bayanai marasa inganci kan yaɗu a cikin sauri, lamarin da ka iya rikitar da jama'a da kuma haifar da rashin yarda da juna. Nora Dahiru ya kasa ya duba yadda wannan bayanan ƙarya ke yaɗuwa a lokacin siyasa, tasirinsa ga fahimtar juna da zaman lafiyar al'umma, da kuma matakan da za su taimaka wajen daƙile matsalar.
1: Siyasa na daga cikin muhimman hanyoyin da jama'a ke amfani da su wajen zaɓar shugabanni da bayyana ra'ayoyinsu kan tafiyar da al'amuran ƙasa. Sai dai a wannan zamanin kafafen sada zumunta sun zama babbar hanyar samun bayanai kan harkokin siyasa. Wannan kuwa ya haifar da ƙalubalen yaɗuwar bayanan ƙarya da jita-jita, musamman bayanan da ake yaɗawa ba tare da tabbatar da sahihancinsu ba. A lokacin siyasa, ire-iren waɗannan bayanai kan shafi 'yan takara, jam'iyyun siyasa da kuma batutuwan da suka shafi al'umma, abin da ka iya karkatar da fahimtar jama'a tare da shafar yadda suke yanke shawara. Hakan ya sa muka tattauna da wasu daga cikin jama'a domin jin yadda suke fuskantar yaɗuwar bayanan ƙarya da tasirinsu ga fahimtarsu.
2: Bayanai na ƙarya a cikin al'umma yana janyo tashin hankali da tarzoma da rashin zaman lafiya. Ya kamata mutane mu kiyaye, mu daina yaɗa bayanai akan sahihin bayanai wanda ba mu san da su ba. Ya kamata in za mu faɗi magana a guji bayanan ƙarya, a yaɗa na gaskiya shi ne zai ba mu zaman lafiya a cikin al'umma gaba ɗaya.
3: Sahihin labarai na gaskiya shi yake wanzar da lafiya da zaman lafiya. Jama'a ku kiyaye yaɗa jita-jita ta ƙarya, domin tana sa tarzoma da tashin hankali da firgici a cikin al'umma.
1: Masanan harkokin sadarwa da siyasa na cewa yaɗuwar bayanan ƙarya na iya haifar da ruɗani, rashin yarda da juna da rarrabuwar kai, musamman idan bayanan sun shafi siyasa ko batutuwan da ka iya tayar da hankali. Akan hakan muka gana da masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wato Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, don jin ƙarin haske kan yadda bayanan ƙarya ke shafar fahimtar jama'a da zaman lafiyar al'umma.
4: Daga cikin illar fitar da labarin ƙarya, haddasa rashin zaman lafiya a cikin al'umma, kuma ya janyo to asara mai yawa da ta dukiya da ta rayuka da ta mutunci, domin za a sam matasa su fita daga hankalinsu saboda an taɓa wani abu. Don haka waje jibi ne dukkan masu fidda labari ta kowace kafa su tabbatar sun tantance labarin, sun tabbatar da gaskiyarsa, kuma sun fitar da shi ta sigar da zai kwantar da hankali ba tayar da hankali ba.
1: A ɓangaren jami'an tsaro kuma, bayanan ƙarya masu ɗauke da kalaman ƙiyayya ko tunzura jama'a na iya zama barazana ga zaman lafiya, musamman idan aka yaɗa cikin sauri. Masu ruwa da tsaki sun jaddada buƙatar haɗin gwiwar hukumomi, kafafen yaɗa labarai, 'yan siyasa da jama'a wajen tabbatar da sahihancin bayanai kafin a yaɗa su. Sun kuma yi kira ga 'yan siyasa da magoya bayansu da su guji amfani da bayanan ƙarya domin cimma muradun siyasa, tare da baiwa jama'a sahihan bayanai domin su iya yanke shawara bisa gaskiya. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: Masu sayar da man fetur a Najeriya sun ce suna shirin yin gyaran farashin man fetur a gidajen mai sakamakon tashin farashin danyen mai a kasuwannin duniya. Farashin danyen man Brent ya haura dala 100 kan ganga, yayin da rikicin da ke tsakankanin Amurka da Iran ke ƙara kawo cikas ga jigilar man fetur ta mashigar Hormuz. Rahotanni sun ce OPEC Basket, wanda ya haɗa da manyan wato man Bonny Light na Najeriya, ya tashi daga sama da dala 95 zuwa sama da dala 100 akan ganga.

0: petrol ciki har da kamfanin mai na kasa NNPCL da kamfanonin da ke gargashin hukumar kula da albarkatun man petrol ta kasa wanda ya kai naira miliyan 432 binciken kwamitin asusun gwamnatin ya biyo bayan bayanan da aka samu yayin binciken akan tajinar na kasa shugaban kwamitin Bamidele Salam ya ce za su binciki dukkan hukumomin da kamfanonin da abin ya shafa su bayanai akan basussukan kamfanin sarrafa wutar lantarki na kasa TCN ya ce faduwar babbar turaka wutar lantarki sakamakon iska mai karfi da ruwan sama ya haddasa katsewar layin wutar lantarki daga Kanji zuwa birnin Kebbi kamfanin ya ce layin ya katse ne a cikin dare kuma an yi kokarin dawo da shi bayan mintuna 23 sai dai hakan bai samu ba TCN ya ce an fara gyara tuken yayin da aka samar wa Sokoto wuta ta wata hanyar daban daga Kaduna zuwa Mando zuwa Zaria zuwa Funtuwa zuwa Gusau Gwamnatin jihar Niger ta shirya samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 200 ta hanyar amfani da hasken rana a wani bangare na shirin samar da megawatt 1 na wuta nan da shekarar 2030 Sakataren yada labaran gwamnatin jihar Bologi Ibrahim ya ce an samar da karin kudaden tare da bude damar karbar tayi daga gwamnoni da ake son aiwatar da aikin. Gwamnan ya ce samar da lantarkin zai bungasa tattalin arziki na jihar da baiwa matasa ayyukan yi. Karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasa Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahama.
1: Kuna sauraron labaran kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Kuna da damar bibiyar makafofin mu na sada zumunta da suka hada da Facebook, YouTube, TikTok da kuma X. Ko ku ziyarci madreshin www.rahamatv.com. Labaran zai dora ku da kace mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da rana, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A wannan shiri da muke gabatar muku na sharhin bayan labarai. Sunana Hussein Amba Indabawa, ni ne nake tare da ku a yanzu. Kuma batun da zamu bujiro da shi tare da ku zamu tattauna. Masu sauraro, har yanzu ana ci gaba da tattauna matsalar tsaro a ƙasar nan. Matsala ce wacce za a iya cewa bata gagari kundila ba, sai dai tana buƙatar addu'a, tana buƙatar jajircewa tare da haɗin kan al'umma ga jami'an tsaro ko hukumomin tsaro, domin a samu nasara ta kawo ƙarshen wannan abu da ya ƙi cinyewa. Muna jin abubuwan nan a nesa sukan zo gida, sai dai matsalolin tsaron kala-kala ne. Baya ga wanda kullum muke kwana mu tashi muna jin su, yau an haura gidan wani, an yanka wani, an tara wani a titi, an cika wani kaza, an yi kaza, an yi kaza, duk waɗannan muna jin su. Babban abin da muka fi ji kuma yanzu yadda wato waɗannan mutane 'yan ta'adda da suka fara yin barazana ga wasu ƙananan hukumomi a jihar Kano, jihar Kanon da ta yi fice wajen zaman lafiya, ma'ana irin waɗannan matsaloli ba su shigo cikinta ba. Tun lokacin da aka samu matsalolin Boko Haram a baya, Allah cikin ƙudurarsa da jajircewar jami'an tsaro da jajircewar jama'ar Kano, Allah Ubangiji ya fidda su daga Kanon, kuma Allah ya tona asirin duk wasu wanda suke da alaƙa da waɗannan mutane da ba su nufin al'umma da zaman lafiya. Yanzu an zo maganar bandits, ma'ana wato waɗanda suke ɗauke da makamai, suke ɗaukan mutane domin karɓar kuɗin bansa da sauran wasu abubuwa dai makamantan na ta'addanci, wanda zuwa yanzu mun gani ko muna ji irin ta'asar da suke aikata musamman a wannan yanki namu na arewa maso yamma. Suna ta kawo hari a jihar Kano cikin hukuncin Allah. Allah bai ba su nasara, domin Kano magabata da waɗanda suke cikinta a yanzu kullum babu aikin da suke, sai addu'a da neman Allah ya kare garin, ya kare al'ummar da ke garin, ya kare dukiyoyin da ke garin. Su kuma jami'an tsaronmu, Ubangiji Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa, ya kare su, ya ba su damar sauke nauyin da ke kansu, wanda suka yi alƙawari bisa kundin tsarin mulkin ƙasa na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. To masu sauraro, ma'aikatar tsaron ƙasar nan ta amince a kafa sansanonin soji a wasu ƙananan hukumomi a nan Kano, waɗanda suke fama da matsalolin tsaro, kamar yadda aka sanar bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamna Abba Kabir Yusuf na nan Kano da kuma ministan tsaro na ƙasa Janar Christopher Musa mai ritaya. Kowa ya sani dai, a iya cewa a duk arewacin Najeriya, Kano na daga cikin yankuna da Allah ya kare daga waɗannan matsaloli na tsaro. To yanzu za mu so mu ci ra'ayoyinku a game da wannan yunƙuri na samar da sansanonin soji a yankunan da ke fuskantar wannan ƙalubale na tsaro a jihar Kano. Musamman ma za mu iya cewa in aka ce Gwarzo, aka ce dai can Kano ta arewa, lamarin ya fi ƙamari, amma za mu ɗan faɗi ƙananan hukumomin daga baya tunda na ga layuka sun fara kaɗawa. Salamu alaikum.
1: Amin alaikum. Salamu alaikum.
0: To ai kana kusa da rediyonka, sai ka kashe ko ka matsar da kamar. To rediyonka tana shigo mana.
1: Na'am. Alhamdulillah, dai gaskiya dai kamar da ka ɗauko wannan batu. Gaskiya dai yana da kyau da ce an kafa wannan sansanin gaskiya. Yawan kuma ba da kuma sun jami'an tsaro suna matuƙar ba da gudunmawa a wannan jihohi namu na Najeriya gaba ɗaya. Ba da kuma sai ne son barka gaskiya. Amma ka kamar yadda dai wasu ɗan abubuwa su ɗan faruwa a gefenan Kano namu gaba ɗaya. Ka ga yana da kyau ba ce an ɗan kafa ɗin. Ba da kuma ba ce mai cikin ku kafin farkon yau ka kafin Allah ta wuce kowa ka ne ba.
0: Gaskiya.
1: Ba ya kamata gaskiya dan samu dan an samar ɗin, yana da kyau wannan samarwa da an yi. Wannan samar kaza dan ƙara tsawo ba su koma ga wani ba. Sannan kuma ƙara samar da su kansu sababbin jami'an tsaron da ke karwa. daga na abun nan gaskiya
0: to mun gode
1: ba train to alhamdulillah ya kamata gaskiya ya ga bayar nan gaskiya wannan shine gudun mata dan an ga barke gure
0: na to mun gode kware da gaske mutanen yan awaki da wannan gudunmuwa da aka bayar assalamu alaikum
2: hello assalamu alaikum
0: aminu alaikum salam
2: yawa ne magana Najib Ibrahim wa
0: na'am
2: to ni kan matsalar tsaron nan ba samar da sansanin bane ba babban mafita ba mafitar kawai guda ɗaya ce ba an yi sansanin idan ba a samar wa da jami'an tsaron nan makamai da kayan aiki wanda za su iya magance tsaron da yake matsalar da take kasa ba to ina ganin cewa kamar ma dai an kuma yin daban kwale ne kawai amma samar da ka ainihin kayayyakin da jami'an tsaron za su yi amfani da shi irin na zamani kaga yanzu yawanci ba yawan jami'an tsaron ake da bukata ba irin ya yin zamanantar da harkar tsaro ake bibiyar waɗannan miyagun mutane irin na'urori haka da ake amfani da su a sauran duniya ya kamata irin wannan tsarin kawai ya kamata gwamnati ta yi gaskiya ni a ganina ana so a samar da tsaro a cikin wannan yankuna namu kuma jami'an tsaron sai an ƙara inganta musu suke tafiya an daina musu kallon cewa su ne kaskantattu an riƙa kallonsu a matsayin manyan mutane a ƙasar domin ko sai suna da kwanciyar hankali da nutsuwa sannan za a iya yin aiki fuka'in da na'in ina ganin cewa a samar wa da jami'an tsaro dukkanin wasu abubuwa da suke da buƙata kamar yadda takwarorinsu da suke ƙasashen duniya suke samu don ina ganin ta haka ne al'ummar Najeriya ma su samu kwanciyar hankali muddin jami'an tsaro suna kwanciyar hankali
0: mun gode
2: ku albashinsu da samun dukkanin wasu kuɗaɗe da haƙoƙi da gwamnati take tarwa zuwa ga dukkanin jami'an tsaron da suke kasa
0: da kula da iyalansu da kula da iyalansu
2: ai shi ne in aka samar musu da kuɗi da kwanciyar hankali dama an baka kula da iyalanka ba ai kuma gara kwanciyar hankali ba ta taso ba ai da dukkanin abubuwan more rayuwa da suke da bukata irin wanda sauran jami'an suke gani a sauran kasashe da suke duniya wanda suka samu suka ta'annin ma Najeriya kuma Najeriya ma ta fi su karfin kuɗi ba sai dai su rika ganin kuɗin a wajen waɗanda suke rakawa ba ko suna ganin cewa su wasu kasashe ne sai jami'in tsaro ya yadda ma shi jami'in tsaro ne ta fuskar shigarsa da kwarjininsa sannan ne ma za a iya samun abubuwan da ake da bukata
0: ba mun gode kwarai da gaske mun gode to ina ganin mun gode kwarai da gaske 07077925399 su ne layukan da za a iya samun mu akai domin ku ba da taku gudunmuwar salamu alaikum salamu alaikum
3: salamu alaikum
0: aminu alaikum salam
3: malam tukur barka da rana
0: suna na Hussein Amba Indabawa
3: to sorry
0: na'am
3: kana magana da Kadir Yelo daga nan garin Manjo
0: na'am
3: to gaskiya Indabawa wato wannan harka ta karo a gaskiya tana buƙatar agaji na gaggawa daga kowane hukumomi na ƙasa
0: na'am
3: wannan su
0: to ko mun samu katsewar layin ne mun je ba na'am
3: to amma gaskiya yana buƙatar kulawa ta gaggawa kuma ta musamman saboda za a wasu guraren da dama an yi yunkuri irin wannan to amma za a ga har yanzu ba in ce za a yi sansanin sojojin an ba da gurin location komai da komai to amma kuma gurin ya kasance fanko ne ba a ciki ba a gudanar da aikin da ya kamata
0: to wannan ba ka ganin
3: amma in har za a yi tsakani da Allah
0: wannan ba ka ganin
3: muna ganin cewa akwai nasara a cikin wannan al'amarin
0: to wannan lamari gwamnan Kano da shi da ministan tsaron Najeriya suka tattauna kuma aka yanke shawarar wannan mataki
3: to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da al'amarin kuma ya tabbaki Allah ya sa dan Allah aka yi kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi al'amarin
0: mun gode kwarai da gaske
3: yawa Kabir Yelo da garin Garki ya kamar ko mun dora ta lafiya
0: malam Kabir Yelo sanne da kokari mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar to mun rasa wannan layin assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: Aminu alaikum salam

0: Salamu alaikum. To shi ma wannan layin marasa su ma sauraro muna tattaunawa ne.
1: Salamu alaikum.
0: Aminu alaikum salam.
1: Malam Hussein barka da kokari.
0: Sanin da shigowa.
1: Masha Allah kana tare da alajin jakara daya daga cikin bakwai na jakara.
0: Alhaji sanin da shigowa.
1: Yawa Malam Hussein tabbas mun ji wannan batu. Kuma har kullun dama abin da muke kira al'umma idan aka ji wani tsari wanda aka dauko wanda yake mai kyau ne. To ara ka shi da addu'a da
0: kike
1: wanda ya tabbata.
0: Gaskiya haka.
1: To tabbas mun ji dadin wannan al'amari na zama da gida gwamnatin jihar Kano da wannan shi minista na tsaro. To Allah ya tabbatar da wannan al'amari. Allah kuma ya sa lafiya ta yi cari.
0: Amin.
1: Gabar da nake kira ga al'umma wanda za ta taka mana wajen samun wannan nasara. Za ka cewa duk abin da yake faruwa akan waiwayi baya. Aga da ya jawo matsala sannan kuma me aka yi amfani da shi wajen samun nasara a kanta. Wanda na san duk wanda yake raye a wannan lokacin ya san yanayin yadda al'umma aka koma ga Allah da addu'o'i lokacin da matsaloli irin na Boko Haram suka fara shigowa jihar Kano. Wanda wannan abin ya tasiri ba a iya matsalar Boko Haram ba hatta a zabe. Ne da aka ga wannan abin a zahiri. To kira na da kullun ga al'umma tun da wannan lokaci ne da wasu matsaloli suke tunkaro jihar. Da Allah a yi haƙuri a taimaka a yi amfani da irin wannan dama ta yadda za ka ga makarantu da masallatai hatta kasuwanni wanda za ka ga gudu ake shagala da neman kuɗin mawalla wannan karna suke abin da karance-karancen alƙur'ani da addu'o'i na musamman dangane cewa an fita daga wannan matsala. To kaga tun da har a yi baya an ga amfanin ta to yana da kyau a yanzu ma a dawo da wannan al'amarin sannan mu ma a daidai mutane ya zama to muna yin wannan addu'o'i kamar yadda za mu nemi buƙatunmu na rayuwa. Sako amarin a ciki domin idan fitinan nan ta zo ba mu kanmu sai ta shafe mu domin harkokin ba za su yiwu ba abubuwan bukatu ba za su samu ba. To amma idan muka wannan addu'a za ta yi mana tasiri wajen kawo wannan ingantaccen gyara. Muna fata wannan tsari Allah ya dorar da shi
0: amin
1: ya sa ya nasara ta ban mamaki ya kawo mana cikakken gyara a ma ƙasa ba
0: amin
1: da aka tare ku Malam Hussein.
0: To mun gode ƙwarai da gaske kuma akwai fa buƙatar su kansu jama'a sai an ba jami'an tsaron nan haɗin kai sannan su ma za su yi nasara aikin da suke. Abin sha'awa, rundunar 'yan sandan Kano ta fitar da wata sanarwa ta kama wasu mutane guda biyu da ake zargi da hallaka wani bawan Allah da ake kira ɗan Shagamu. Amma abin da ya fi ba wa mutane mamaki da daɗi yadda rundunar 'yan sandan Kano ta jinjina wa al'umma ta ce da su da taimakonsu aka kama waɗannan mutane. Da 'yan vigilante da taimakon al'umma wannan ba ƙaramin nasara ba ce. Haka ida ce idan muka haɗu muka taimaka hukumomin tsaron nan wallahi Kano sai ta zama alƙibla ba ma a Najeriya ba da Afirka a duniya wallahi. Saboda sai mun taimaka wa 'yan nan bayan Allah jami'an tsaron nan sannan za a samu abin da ake so. Ana addu'a su ma jami'an tsaron sun yadda ana addu'a al'umma sun yadda ana addu'a kowa yana yi. Wani ma baka sani ba yi suke akwai bayan Allah babu adadi a Kano akwai wanda ya daga hannu ya addu'a a take Allah zai karba. Manya suna yi yara suna yi mata suna yi maza suna yi a taimaka jami'an tsaron nan bayan an musu addu'a Allah ya ba su nasara akan waɗannan mutane makiya zaman lafiya sannan kuma mu taimaka musu duk wani bayani da muka tabbatar zai iya taimakawa aikin da suke mu bayar. In muka bayar asiri suke su rufa kowa asiri kuma a samu nasarar da ake so kuma kai ma kana cikin lada. Haka dai wannan shine shawara da muke ba ƴan uwa akan wannan al'amari kuma a jinjina gwamnatin Kano da ta dauki wannan batu da muhimmanci har ma shi gwamna ya je zauna da shi ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa har aka amince za a zo a saka sansanonin sojoji a wannan jiha tamu musamman a yankunan da
2: wa'annan mutane suke faruwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum salam.
2: To Malam Hussein na bayin dama ne ka fata lairi.
0: Alhamdulillah na gode.
2: A ni sunana Ahmad Arusi Madabo.
0: To dan mutan Madabo.
2: To gaskiya babu shakka abin da ya ce kuma yake akwai.
0: Na'am.
2: Hello.
0: Muna tare da kai.
2: Hello kana jina?
0: Na'am.
2: Kana jina kwa?
0: Muna tare da kai. To mu muna jin shi kuma baya jin mu bare ya kuma neman mu na san. To laikan ne dai saboda yawan masu shigowa ne ana ciki na ta. Alaikum salam.
2: Wani na baka da yake
0: barka da shigowa.
2: Kana magana da Haruna Kardambe da ke gargar ga dan kujeyar gobe Allah.
0: Masha Allah.

0: menjawab pun tak kecil tu sana.
1: Naam.
0: Kemudian aku dalam hidup yang sekarang Allah ibarat kita terakhir
1: kita. Amin, amin.
0: Kita buka pintu bapa mesti kita mahu awak nak jadi ya ilmu kerana jadi terpedamu.
1: Gaskia ni.
0: Kita kalau mungkin tu pasti asal cakap apa mahu bahasa bila mahu lepas kerana.
1: Naam.
0: Kita kata apa nak tu mana jenis tanya sebab sih hari tu mana kita itu ikut sama jauh yang muda mana kasih.
1: Kuma babu abin da zai tafi daidai in babu zaman lafiya.
0: Bare ku haka mu yanzu ba abin da dai mu ku da Allah sarana ji. Dan mu addu'a muke musu kuma makwata na Allah ya kawo saki ba Allah sarana a Najeriya.
1: In Allah yadda ta kusa zama tarihi.
0: Shugabannin nan kuma abin da za mu ba shi kokarin su sanai ba dare ba rana.
1: Gaskiya kam.
0: Kullum suna kokarin su ya kamata suka suna abu a ya kamata a rafa musu guiwa dare da rana ko da shi a rafa musu guiwa.
1: Wannan shine gaskiya.
0: To ka gani amma rinka ta shugabanni a rinka ta dan garamu sun zala kan wannan kuma ji kokarin su sai dare da rana.
1: Gaskiya ne.
0: To ma ga su wannan abu dole sai da hadin shugaban da hadin kai hadin gari. Ake cin gari dama.
1: Lokacin da muke can muke kwance akan gadajenmu muna gida da iyalanmu mun rufe gidajenmu muna kwance muna munshari muna bacci su suna can suna daji suna kokarin kare rayuka da dukiyoyin mutane. Kuma suna da iyali suna so su zauna da iyalinsu da iyayensu da ƴan uwansu duk sun hakura sun rabu da su don su kare kasar su.
0: To wai ga aiki din Najeriya na
1: gaskiya waɗannan bayan Allah sun cancanci yabo gaskiya
0: su bi kokarin su din Najeriya mu inda suka ji alfahari yake da dare da rana
1: mu hakan muna alfahari da kare mu
0: ake cewa su da kwana
1: da sojoji da ƴan sanda da civil defense da NDS kowa duk wani jami'in tsaro wallahi muna jinjina mushi gaskiya muna fatan Allah ya cigaba da kare su.
0: Na'am.
1: Gaskiya ne mun gode kwarai da gaske.
0: Amma gaskiya a rinka ta shugabanni sun gaza ko sun yi kala sun yi kaza wannan bane duk shugabannin muka sai da addu'a mun ba da gaskiya ciki Allah ba zai ba shi damar da zai samu farko wannan kuma haka.
1: Su ma kan shugabannin ai idan babu zaman lafiya ba za su iya mulkin ba.
0: Iya mulki zuwa da samun nutsuwa.
1: Gaskiya ne mun gode kwarai da gaske. Ya fi zama sarkin ma.
0: To ka gani?
1: Eh.
0: Wallahi baka da shi to kana magana da Haruna Bari dan Bisu dake garin Yarga dan kuke yi rubutu Allah.
1: To malamu mun gode kwarai da gaske. Na ga almiskin yana ta kokarin shigowa. Assalamu alaikum. To mu da salai. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Na'am.
2: Masha Allah Malam Hussein barka da rana.
1: Barka da shigowa.
2: Jan Isa ke gimmo lokar marku mu kula ne akan layi.
1: Dan mutan kura barka da shigowa.
2: Ah barka da wannan lokaci. Gaskiya an dauko mu rubi ne mutukar muhimmanci kuma wannan kuda shi ne girma gwamnati. Muna fatan ubangiji Allah ka sa shi ne sanadin lalacewa wannan sabga ta mu. Harkar tsaron nan.
1: Amin.
2: Saboda mutanen nan sun fawo mu a gaba kullun zaka ji an kai nan an ji an yanka wannan an ji an kai nan an ji an kai nan to in Allah wannan abubuwan in Allah da in da aka samu aka samu wannan harkoci mai an tsaro in Allah ya yarda wannan abun za su zo karyan sa.
1: Allah ya sa.
2: Kuma an tsaro ba abun da za mu ce da su sai dai ubangiji Allah kare ka karfafa musu.
1: Amin.
2: Kaman ɗan kwallafa suke mutanen nan su ma so suke a ce sun yi nasara.
1: Gaskiya ne.
2: Babu mutum da zai ɗaura kaki a jikinsa wai a ce yana so ya gaza.
1: Babu.
2: Wallahi kariya ne.
1: Babu gaskiya ne.
2: Kullum so suke a ce sun yi nasara. Kullum so ake a ce sun yi nasara.
1: Gaskiya
2: ne. Muna da su ba su guyuwa. Ubangiji Allah ka ba mu nasara. Allah ka ba mu nasara. Allah ka fitar da mu daga wannan hali da ake tijjani sa ta shi lafiya.
1: To mu an tijjani sannu da kokari. Mu fa jami'an tsaronmu heroes ne. Al-Muskin.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai na fahimta ba wa aikatan ku na rahama radio da masu sauraron mu dukkan ne muku fata alheri baki daya.
1: Masha Allah.
3: Maganin abin da yafi karfin mu kuma Allah ya kara abin da sarki mu da lafiya.
1: Amin dan alfarma annabi madalla.
3: Wallahi Hausa ne an bayyana ba wa ka san Hausa wani suka faɗa ba ba goraran nan tafiya.
1: Na'am.
3: To mu dai za mu ci gaba da gaya musu wallahi nake gaya musu. Kona ina hukuma ku shekaru da yawa ai shekara 55 arewa za ta fada matsala kuma ina ga musu ga matakin da za ku dauka ku zauna lafiya wallahi ina bayin da bawa da ake shugabannin Najeriya da su kansu ƴan Najeriya suna dauka ta wallahi nake ga jihar Kano da arewacin Najeriya ta fi karfin cana a wajen cigaba. ba kuma karfin tana a wajen zaman lafiya alhaji ba abin da ake mataki ake dauka ka san matakin da ya kamata a dauka din ran da aka bada wa Najeriya yancin kai ka san misalin da zasu to shikenan yasu lissafa shekarar da ta wuce yau mun kai shekara daya da bamu yancin kai a wancan shekarar da muka turawa wannan shekarar ta mu wannan bata gari muka samu a arewacin Najeriya to da karan zamu dauki mataki ba zai yi kuma mu kai shekara muna shekara biyu kuma mu arshi matsala kullum matsala gaba take ci to ni shawaran da bazan daina faɗa ba sai na koma ga Allah zan bawa gwamnatin azuwa jiwu kafin Allah ya kara min lafiya da kuma su duk wanda yake da ruwa abinda ya kamata a yi don Allah don annabi a ware sojoji a ware sanda daga cikin tsarin constitution Najeriya ka gane ko a bar su su yi tsarin su da so an yan sanda su yi tsarin su daban kuma don Allah don annabi a su zuwa jiwu na tunbi tunani a samo dogon DSS dogon DSS shi za a ba mu nisan sannan kuma daga karshe kana ji ko a daina idan dan sanda soja ya yi aiki 99 ya yi kuskure daya a daina ya yatawa a rediyo a daina ya yatawa a rediyo saboda su dai kana ji ko yan sandan nan da sojoji ne ya kamata ne yanzu shugaban kasa ne a madadi na ta fuko soja da yan sanda su

0: Tuma da na'ayin mamakon bukaracin kashi ku ba al'adaka wanda yi akan sassanar annabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Kashi na 37.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد تو كما إن ذاك سني وانا كاسر نأوى داري بيار كل النفضة أنغاني ولا إن شكرتم لا أبيدنكم الله چه إدن نباكو وتبويا وتشوتاكو كبودي لأزيدنكم نيكم الله زنكارم الله بيتبه من وتبويوا يمن چوتابك مرد إبام النبي نسابي چه تيمو قوديا وأما بنعمة ربك هكا الله يچه دا أنه زن تردني إمد أبنجي جنك إمكا تموني إمد الله ما منوان زن الله أنتو ها ديسبي نعمة الله شكرا وتركو ها annabi yace to kuma ku zantar da ni'imar da Allah ya muku in dai kun san wannan ni'ima ce to ku zantar rashin fadar ta kai shiru Allah ya ma baiwa to bujirewa ne ga Allah ce kafirci ne Allah mana kyauta da annabi ai mun zantar sai wannan zantar wa muke godiya muke wa Allah ya ba mu shugaban halitta Allah ya sa mu dace to an tsaya akan wannan haske ya to ya zo kan Abdulmutallib ya fita koma kan shugaban lokacin na duniya shine Sayyidi Abdullahi na rantsa da Allah dukkan marawaitan gobe sun faɗa sai ce rahimahullahu Abdullahi rahimahullahu Allah ka masa rahama haka ake cewa mutane yanzu ne farko suka gano illa amma su na zamanin da aka yi fafata a gaban su rahama suke nema a gare shi yanzu gashi an sa shi ga Abdulmutallib ga Fadima binta Amru ga Sarhanatu babata wanda tazo da raƙumai duk uku maka akan fansar Abdullahi ita ce kakar Abdullahi wacce ta haifi binta din binta babarsa ce Sarhanatu ita ce kakas wacce ta haifi binta din an gane ai raƙumai duk uku ta shigo da su tace ga sunan me lai da su tace duk din dai akan fansan wannan dan ne wasu ma suna turke a ji aka mu haka tace ai tace mu masu arziki ne Allah wanda arziki mu nuna arziki haka tace to kaji ba to wannan ta sa inda muka kwana Abdulmutallib an gane dan gidan Hashim yana sa fansa ta dansa yanzu an sa raƙumi 70 raƙumin nan 70 duka cauro ya foto kan Sayyidi Abdullahi mayafin shugaban halitta to wannan ta sa an gane sai ya kama dan zai yanka suka ce a'a binta tace ita da ita za a yi dama a kanta miki an gane ko sai da aka a wannan lokaci ai an ce a ƙara aka ƙara raƙumi 10 binta babar shi Abdullahi ta tashi ta kewaye Ka'aba ana kallanta ta kuma cewa ya ubangijin Ka'aba kai ne ubangijin mahudar rana da mafadarta in raƙumi dai aka sa za ka iya karɓa ka haƙura kai mawadaci ne Allah an gane shi kuma Allah ina girmama ƙimar manzon Allah Allah ga shi an sa raƙumi na 10-80 kenan Allah ya'ya na biyu ne Abu Dalib da Abdullahi idan aka kwace Abdullahi Abu Dalibin ya mutu banda da shi Abdulmutallib ina da ya'ya da yawa shi sa bai dawo ba dan yayanka ya gari ai ta dawo ta ce Sa'adu buga da sunana ita ce ya ubangijin Ka'aba ga raƙumai 80 ga Abdullahi wanda ka fi so Allah ka karba to kaji dan matsalar da suke samu sun ce wanda Allah ya fi so ga inda annabi yake Allah zai bayar ku da farko Sa'ad ya killa kyauro yayi kewayo ije idawo sai fada kan Sayyidi Abdullahi to Abdulmutallib yace ku kyale ni na sauke nauyin nan ban da ko da na ce Allah ya ban 10 zan yanka ɗaya kwaya ɗaya ya ban 17 domin faɗi sunan su mata 7 maza 10 to ni kwaya ɗayan da zan yi kuɓan nan sauke nauyi na mana jiji ya kama ɗaya ɗauko hanjara wutka mai kaji ita ce hanjara irin wacce gaya jini ya bace ya ɗauko ta ya ɗauko igiya ya ɗauko ta giya ka san ta giya hula eh dogon hula ka suke ce mata ya ɗauko Isa Abdullahi ya ɗauko takalmi na annabi Isu ya sawa Abdullahi ya dauko zoban Annabi Musa ya sa masa, ya dauko rigan nan ta wajen Annabi Ibrahim ya sa masa, ya rungume shi aka zaunar da shi akan dutse. Ya dauko kas binta ta wata ce ba fa ayyanka dan nan ba fa, a ƙara raƙuman a gani. Kin yadda daga wannan tace na yadda, kin yadda na yadda, cito a ƙara aka dauko raƙumi goma aka ƙara. Binta ta kuma fita, ya Ubangijin mahudar rana da mafaɗarta, Ubangijin kudu da arewa sama da ƙasa, wannan da gashi an sa raƙumai guda 90 ɗari ba goma. Allah kar a duba komai, Allah a duba ni, ita take cewa a duba ta. A karɓo wa'annan raƙumai, Allah a fanshi ɗan nan tun da Maka take ba ta taɓa ba da fansan mutum raƙumi 20 ba, ɗaya goma ne. Yau gashi an sa 90 tafka tafkar raƙumai. Sa'ad guda, Sa'ad ya ce to ya Ubangijin ka aba ga raƙumai 90 ga Abdullahi, wannan ka fi so Allah alƙurbani da shi zuwa gare ka, Allah shi za a karɓa. Cauron mai faɗo kansa, aka cilla cauro, cauro ya sama shiga Ka'aba, irin ka dawo ruwa akan Ka'aba. Ba a taɓa ganin wani abu a duniya ya shiga Ka'aba ya fasa ta ba sai wannan cauron. Ya fasa ta aka rinka ganin sai yana yawo a sama, a sama ba yana yawo, ya yi wata zariya sai zo faɗa kan Abdullahi. To sai da binta ta faɗi ta rungume Ka'aba tana kuka. Sarhanat ta ce to abin da za a yi, Abdulmutalib ƙara goma kai a kanka, daga goman nan shikenan. Ita dai ta sauka, an gane sun mada dabara ko, to kai ka ƙara a kanka a ciki. Ita to surukarsa ce, ita ta bashi bintan zai ce a'a, sai ce shikenan a zo a yi. Aka ɗauko raƙumai guda goma aka ɗora can nawa kenan, ɗari. Ga mutanen Maka an cika, dangi ko ta ina sun taru, hankali ya tashi. Binta ta je Ka'aba tana kuka, ta rike itacen Ka'aba tana kuka, tana ɗiban ƙasar Ka'aba tana zuba jikinta. Wara asahu, wara asahu take cewa, ta san su shi ne ƙarshen kukansu. Wai wai yo kaina na shiga uku za a yankan ɗana, an gane a yi. Shi ne ƙarshen lafazinsu. Sa'ad ya zo ya tsaya ga raƙumai guda 100. An ɗora goma akan 90. Ya ce to Abdulmutalib za ka yi magana? Ya ce a ba magana da zan yi. Magana ta ta ƙarshe ne, idan har wannan raƙumai cauran nan bai faɗa kansu ba, wa rabbul Ka'aba, na rantse da Ubangijin wannan ɗakin, ba komai Allah yake so ba kawai ɗan yake buƙata a yi ƙurbani da shi, ko ba wanda zai hana na yi. Kai Hamza, yace na wuce zo koma can ka tsaya. Abbas, na abu zo koma can. Babaru, yace koma can kai ma. Ina wujudu gani kai ma tsaya a can. Ina maqamu kai ma koma can. Ina mugirat kai ma koma can. An gane. Ina Haris ice kai ma koma can. Ina Hujir kai ma koma can. Ina Abbas kai ma, Abu Lahabin koma can. Kaga sun cika su goma. Sai ce duk ku tsaya ku cewaye mun goma. Cauran yana kaza kawai zan dangi dan kwana kowa shigowa, na san ba za ku ƙarfinku duk Maka in ta tare za ku ji da ita. Ka san sa dokai Allah ya baci kan wafan yaya. To su kuma guda goma duk ba sa so a yanka Abdullahi. To ka ji ba? To da aka tashi, Sa'ad ya ce to Ubangijin ka aba ga raƙumai guda 100 ga Abdullahi. Ka gane da Allah ya so zai karɓa. Ka san Allah tasarrufi ne da shi. Allah ga raƙumai guda 100 ga Abdullahi. Allah raƙuman nan guda 100 ga Abdullahi sai dai faɗa su. Za a cilla. Allah ka ji yadda ya faɗa. Allah wanda ka fi so a cikin wa'annan, Allah zaɓi gashi za a cilla. An gane a yi. Sai aka cilla a ba, sai ta zo ta tsaya cak. Ta yi dawo rura, ta yi dawo rura. Da ta wani kwabo sai ta fada kan raƙuma, da ta fada kan wannan raƙumai, sai aka ga wani haske ne ƙara daga sama, ƙara aka ji daga sama. Hasken ya to ya tsaya kan Ka'aba da girgiza Ka'abar, sai aka rinka jin fado a burra da dadar a shuguma kan ne. Sai Abdulmutalib sai ya ce kai Abdullahi leƙa can, yana leƙawa sai aka ga ya fito da wata irin kaba. An canja shi, wannan hasken ya mamaye jikinsa, sai aga ya koma Bature, koma Balarabe, koma Bayahudi. Sai Abdullahi, sai Abdulmutallab dauki bayi sai ya fadan sa. Sai ce wani abu ne ya same shi a yanzu. Abin da ya fada kenan, aka dauki Abdullahi sai da mahaya raƙumai 30,000 tsakanin raƙumi da doki, aka kewaye maka kaf da ƙauyukanta, ana kaɗa-kaɗa ana tsalle, Allah Ubangijin Ka'aba ya karɓi diyya 100 akan mutum ɗaya.
3: Masha Allah,
2: shi ne mahaifin Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Ko ina rungumar sa ake, ko ina jin daɗi ake da shi, algafa ta mala. To yanzu wannan mai wannan matsayi, algafa ta mala, sai dai Abdullahi an bashi gold, an bashi dinari, an bashi lu'ulu, an bashi diamond, an bashi zabarjadin, an bashi jauhari, algafa ta mala. Ba dole ibuwa yi duniya ba, wallahi a zamaninsa ba a taɓa ganin wani mutum mai kyansa ba. To idan Abdullahi ya fito, an gane mata inda aka jarbi Yusuf da mata a Masar, haka aka jarrabi baban Annabi Muhammad da mata a Makka da wajen Makka. Yahudawa gari, kaga Yahudawa ka duba tun daga Najarana gaban Madina ce, suka ɗauko ‘yan mata kyawawa, suka ɗauko sarta-sartan zamanori kyawawa, suka ɗauko mutanen haibara. In ba an je cikin Yahuda sai an zaɓi matar da kai mace, dama an yi a baya. Aka ce to ai wannan yaron yana nan har yanzu ba abin da ya same shi, kuma ya kyauran, kuma duk wata mace ya ce ba zai aure ta ba. Aka raka ɗaya gaba ɗaya garuruwan Yahuda Nasara, sai ga ƙungiyarsu ta zo su ma. Ba fa an zo a baya, suka sake zuwa su. Abin da suke so wannan hasken ya koma kan ɗansu, ‘yarsu, su ɗauke ta a tabi da ita can, ta ba musu wannan ɗan. Shi kuma Allah ya tsaro ɗaɗan mata, kuma Allah ya tsaro shi ya cika duniya. Shi ne Annabin Annabawa, shi ne manzan manzanni, daga kansa an rufe. Ka ji ba, dan Allah kowa ina kwaɗayin a bashi wannan, ya ba za a yi kwaɗayin sidi Abdullahi ba. Kaga dole a yi kwaɗayin sa. Shafarsa aka rinƙe, ana alabama albarka, abinda ke jikinka alabama albarkarka, kowa rike sidi Abdullahi yake. Matan nan da suka zo, dama al'ada Abdulmutallab ce wannan, an gane. Ya ce to shi ma abin da zai ce, amma ga kunan gashi duk yadda taimai ya aura. A wancan sa ya ce, a wancan da aka gabata sa ya ce, duk wacce ta yi daidai da kyansa za a bashi ita. A karatun ba zai ne. To duk yadda aka kara ta yi Abdullahi baki take. Duk yadda ai kyan Annabi. Kyan Annabi ka haɗa kai da shi. Ba dole kuma duhu za ka zama. An gane ai. To wannan da suka zo sai ya ce duk wacce ike so ga shiga ta. Mata suka yi layi. Duk wacce ya kalla sai gama ka ba mace ba. Sai da a gama. Wancan matan da suka zo su 50, wannan sun fi 80. Amma sai ce ba ni mata ne, ce Abdullahi ba mata kake ganin su ba, to ba mata ka a ciki, ba mata ka a ciki. Ka ji ba, Allah ya tsare shi, ya kare saboda kariya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da Allah yake ma ai dan Annabi ake masa. An gane ko? To kaga ana yan uwa, idan mun duba za mu ga cewa yaya albarka bata zo ba, daraja bata zo ba, aminci bai zo ba, yana jikin Abdullahi. To wannan ta sa ƙarshen mu'amala sai dai Abdullahi mu kwana anan. Mutabu Banu Zuhurata wajen sai da Amina wacce za ta haifi shi Annabi Muhammad. To sai da Amina a wannan zamanin a Larabawa kaf, Allah bai mace bai kyanta ba, ba ta fita. Duk a Banu Zuhurata wannan shi ma ya ganta ƙarya yake, ya aka ji wata karama. Wata rana sai da Amina sai baba ta ce za ta je ta ciro ciyawa ta raƙumai, ta tafi daji sai ruwa ya ɓalle, ya ɓalle. Ka san dai hasken ba ma kanta yake ba, a za ta yi mai hasken da ita ma. Ka ga haske bai zo ba, amma da aka ji karamar da aka bata, wallahi ruwan da ito, ruwa irin mai ƙarfin nan. Ka san lokacin baya ruwan da ake yi sai gari ya hallaka, amma ruwa mai tsanani, ga iska mai ƙarfi, ga ta ɗebo ciyawa. Sai Allah ce Jibrilu ga Amina ce, ita za mu biya ajiya Habibi Rasulullah, ajiya a kula ta. ruwan namu ne ita ta muci amma mun fi son ta da ruwa kaji ba Allah da hatfala shi Allah ya fi son Amina da ruwan domin shi ruwan asa zai sauka ita kuma wannan za ta taka kasar kuma za a bata ajiyar shugaban da ya fi kasa ifi ruwan sai ka ga magana ta gare to kaji dalili Allah baba albarka wallahi sai ga jibril la ilaha illallah abin da ya maka ba wani annabi da ya tabewa ka samu da yin gashi ya safa fikensa kawai sai ta ga wani farin abu a gaban ta fam ya shimfida kansa a'a sai ta ga ya za ta yi sai da Amina za ta kauce ba zai kautu ba kawai sai ta ga an daga ta cak an dora ta akai sai ta ringa tafiya akan fukafukan Jibril Allah ya girmama ta saboda kabarin manzon Allah akan fukafukansa kuma ruwan bai taba ta ba dukkan iskan nan da ruwan kuma aka dauko ciyawa a fukafukan Jibril sai ka taba ganin me sa mala'ika to da Allah dan annabi wannan mu ba alfahari da abun ba ya dauko ta chap chap ika wata har kofar gida har soran gida aka sa mata ciyawa a'a ta kaga ciyawa ta dauki ciyawa sai wahabi babanta sai ce ke ruwan yanzu yake ciyawan biki aka ta ce baba ba da ta baki labari ta ce baba ai wani abu ne samu duk karfin iskan nan ba ta bani ba duk karfin ruwan nan bai ta bani ba kaga jikina wani abu na gani ya faza a gabana fari ne kalli sai na tsorata sai na ji an daga na an dora na akai ina tafiya akan sai in ga ya dan tashi ya koma kasa kamar jirgi fa kaji ba ka ba Annabi Muhammadu mallam ai Allah ba zai bar inda zai shiga a wulakan ta gobe in ya sama sai ya kasa tace haka hayya kana na ituro ni soran kuma kaga ciyawa ciyawa ce fa ta yi ai kadan sai ga ciyawa ta fita kwana goma Allah sai ce durin fufisgita eh ai mata ciyawar akai mata kisa kullum muke cewa yan uwa wannan iyayen girma ne da su wannan iyayen martaba ne da su wannan iyayen suna da daraja ba wata uwa a duniya da za ta haifi ba a ce ba ta san sa kisa nake cewa duk duniya kaf ba wacce tafi Amina san manzon Allah ba ba ta banta ne fa shi kuma duk duniya ba a ce fi so kamar baba sa haka da koma ka bane to kai ba za ka yi la'akari da wannan ba ba ce ba san mafiyarsa ko ba illa ne da ita ba an tace ta an tsarkake ta an kiyaye martabar ta da darajar ta ba ka ga magana ta gare kuma duk duniya wa yafi san Annabi san Abdullahi ba yafin sa shi Abdullahi wa yafi san dan sa ka ga dai bai gan shi ba amma bisharorin da suke tayar da shi an mafarki da Annabi an gane na gani a cikin nurul anwari shi sai bi Abdullahi ya zo kwariya ka ya tada kansa haka yana bacci sai ga wani girgije a cikin girgizar sai ga Balarabe ya fito kyakkyawa sai ga hasken sai haskaka maka gaba daya sai ya ce wane ne kai sai ya ce baba ne sai ya ce baba ice akai kace da ni baba sai ce ai ka banna a ciki shine nazo in nuna ma kai na ai zaka ni zaka haifa kaji ba Allahu alaihi wasallam sai dai Abdullahi ce to kawo hannunka to ya rike Annabi Annabi ya rike shi alaihi salatu wassalam sai ce to da fani sai shi Annabi idafa kan Abdullahi yana dafa sai dai ne sanyi a ransa sai farka sai je gawa Abdul Muttalib Abdul sai ce to akwai wani bayahudi ya zo bako ne yana ta bada fatawa mafarki ko mu je da kai gunsa ana zuwa gunsa sai ce ya mafarki ga yamma sai bai ga masa mafarkin da sai ce to haka mafarki yace eh za ka haifu wani mubuwayin yaro zai ka kowa kuma za a so shi zai kafa ubangijin wancan dakin addini kuma zai girgiza duk wani addini kafirci inda addininsa zai tafiya kamar inda kibiya za ta yi tafiya kaji ba yanda bai hude fasarar farki ice kuma za ka yi albarka za ka yi daraja za a yi ta faɗaka duk sanda za a yi tarihin haihuwa sai an saka wannan ba daraja wace ana faɗa tarihin ɗanka kai ka haife shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaji ba to wannan ai ba karamar daraja bace kisa muke cewa mu darajar muke fada da albarkar da Allah ya wa annabi da aminci da hasken da ya bashi haka ne ko ba haka bane mu al'umman manzon Allah ai ba ta karkacewa duk na sha fada duk abun nan da ake ga Allah ba ma shirka ba mu taba cewa annabi dan Allah bane ko a ce dan uwan Allah ne an gane ko kuma a ce shi annabi alaihi salatu wassalam mushrikin Allah ne mun ta faɗa sai dai a ce bawan Allah ne dan bawan Allah ne dan baiwa Allah ne haka muke cewa sai mu ce amma fa matsayin da Allah ya bashi ya fi karfin mala'iku su gano ya fi karfin annabawa ya fi karfin kan manzanni to ka ku ai magana ta gari an gane ai daraja ta gama wanda aka ce ga wanda Allah ya rike shi ba kamar sa kuma wallahi mu'jizar da annabawa suke yi Allah gafar ta mala mu'jizar da annabawan Allah suke yi ai shirka mutanen shirka ta annabi ta dubin tasu amma ba ma shirka da Allah haka ne ko ba haka ne akwai annabin da aya za a nuna masa na taba ga muku akwai annabi Uzairu na taba ga muku shi ko annabi Uzairu annabin Allah ne da aka ji dan abin da ya fa Allah na tuba ku ga ni zan yi kadan ne akan mu'jizar manzon Allah ai za mu zo kan mu'jizar annabi yasa shekara ta 15 shekara sa 35 sai bar gida ya bar gida sai ya dago gangar hanya an dakiya aka ce Uraiha yana zuwa nan kawai sai shimfiɗa buzun sa a ƙasa an gane ya daura jakin sa a can ga gurasar sa zai caka ya rike ta ga tsini ya dauko zai kunni gutsuri gurasar ikwai musumin sai haka ya juya ganin sa sai ga dukkanin amutu sai kasusuwa sai ce kai ko shi Allah zai rawa wannan kashin bayan ya mai da shi fari yana fadan wannan Allah yake bi annabi labari a Qur'ani sallallahu alaihi wa sallam wallahu mai ata abi Allah ya kashe shi a nan shekara sa 100 yana zaune ba ka shekara 100 ba kwana 100 ba ka san ko yaya kuma ba asahu sannan Allah sai ya tashe shi bayan shekara 100 kala kam labista yace Uzairu ka rida yana a zaune kala yace labistu yawman aw ba'd yawmin yace arbi ba ai haka da idan sa sai ga da yamma ya zauna kuma da yamma ne sai yace na zauna yau ne Allah ban kai kwana 100 ba shashin kwana 100 ne an gane sai Allah ce bal labista mi ata'ami shekara ka 100 ana amma fanzur ila ba'amika wa sharabika lam yatasanna kalli abincinka da abin shanka bai jirkita ba gurasar sa shekara 100 ba ta huce ba ta bushe ba idan ba qur'ani ne fada ba za a ce ƙarya ne ba ka za a ce ba tsumin sa shekara 100 tsumin ko canza zaki bai ba yanda yake haka yake gurasa fa ka duba gurasa ka siye ta ka jaraba gobe
4: ba ka ce annabi ce kaza ba an shiga uku ba wai san Allah ne
5: shine
4: wai san addinin Allah
5: shine
4: to shine ya san Allah ya san addinin Allah wai zo da Allah ma shi wani ne
5: ina ba mar Allah ba ba
4: shine ya zo da Allah ma ba don gurungun gaba da ka ga ko wanda yi wanda izo da Allah in ba a bi shi ba ba za a da kuwa to sai di Abdullahi an gane ita ki ci gaba da tafiya igangara inda za ku ran abu dahi wa'ancan larabawan ai yahudawan na harbara wa'ancan yahudawan na banu quraiza wa'ancan yahudawan na banu nabiri wannan yahudawan na banu qainuqa'a suka hadu kullun tunanin su yaya za a yi ne wannan haske da muka ganshi ya bar nan garin mu je mu kashe shi sai aka ce an rafi shi ma
5: sallallahu alaihi wasallam
4: aka ce a yana nan a jikin wannan mutum wai shine Abdul Muttalib suka yi kungiya suka taho maka suka zama kaminai suka zama munkinai suna boye kansu an gane suna bin sako bayan sako sai ga suka zo maka suka hawo bishiyoyi da duwatsu suka bar raƙuman su suka bar dawakan su a can kwari kawai sai ga Sayyidi Abdullahi yana zuwa sai ya kan dutsen kawai ya zauna haka da ma yana zuwa ya huta kuma ga shi ga Annabi Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
4: a jikin sa Annabi bai fita ba
5: sallallahu alaihi
4: wasallam kasan ko za a yi ta Yahudawan nan su su 100 suka ce wancan yaran ba gunsa muka zo ba gun wani muka zo
2: wannan Abdul Shaibatul Hamdin mun saska zo ban san kuma hasken ya fita da kansa ya koma gashi ba to ai da kan Abdullahi suka ce ba shi muka zo amma ko ba shi bane mu fara kashe shi dan idan ni wannan din dai wannan zai kai labarin cikin gari ka ji ba suka gangaro suna durkusawa suna durku sai da suka zo kusa da Abdullahi this is kamin ke sai ga mutane su 100 a gaban sa ka san mutum 100 ba suna da yawa kalli mutum 100 duk da kibiya a hannunsu suka dauko kwari suka dauko zaro bakar daga wuyansu cikin kwarin suka dauko kibiyas suka sa ta suka ce kai kai hakuri ba gun ka muka zo ba amma kake kai rama dole idan ba mu kashe ka ba za ka yi labarin mu cikin gari sai ce to nene muku suka ce me kai mana zaka ce baka ji mun ga maka ba zaka kai labarin mu cikin gari suka narko maki biyan nan guda 100 sai dai Abdullahi La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu rahama hasken sai bajikin Abdullah sai da fuskar sa wallahi kibiyan nan guda 100 da tazo sai ta ringa dawafi ta ringa dawafi gaskiyar Annabi Muhammad sai ta bude assalatu wassalamu alayka ya nabiyullah assalatu wassalamu alayka ya rahmatullah assalatu wassalamu alayka ya safotullah assalatu wassalamu alayka ya kiyatullah kibiya ta ringa salati ga hasken Annabi Muhammad sallallahu kafin hasken ya bayyana idan ku ne zama gashi
6: la ilaha illallah
2: yana fuskar sai bi Abdullahi
6: Annabi Muhammad
2: ta dawo tak tak tak tak tak ka ji ba guda 100 kibiya ta zaga gaban sa duk ta tsaya sai da Abdullahi sai mike tsaye a ce mun maki ya kama su to da suna da ganewa ka san abu ba ganewa ne shi zai rike cewa kullun shi Annabi baka san sa sai Allah ya tantance ka tukun in ba a tantance ka ba za ka gano girman sa ba ba za ka gano darajar sa ba ba za ka gano albarkar sa ba ba za ka gano amincin da Allah ya bashi ba ba za ka gano shi rahama ne dungurungun ba
6: Annabi Muhammad
2: amma da an tantance ka to magana ta kare sai ka ji shaukin yana sa ka kuka ma kana jin dadi an gane ai to wannan ta sa sai bi Abdullahi yake tsaye an gane suka matso suka ce kai kai waye kai sai ce ni ne ni shi ne shi an gane sai suka ga fuskar sa tana cancanjawa fuskar sa tana cancanjawa sai aka ji wani abu mamaki tun daga wannan lokacin dab da magariba ne irin da yamman nan sai magariba ta shigo da magariba ta shigo wannan hasken sai ya tsaya kansa haka sai ya rabu haka wannan tutar tena hasken wannan tutar tena sai ya haska su suka ce a'a kafin mu je mu tare mala'ika ko aljanni suke zance a tsakanin su kafin mu je mu tare mala'ika ko aljanni wannan wani irin mutum ne kalli hasken sa ba haska ko mu ya haske su don an gane sai ga wani ya shigo zai bi hanya ana ce ma Wahabi mahaifin Amina kawai sai ga Yahudawa a tsaye ga Abdullahi a tsaye su ba su tahu ba shi bai tahu ba hasken kuma ya ritsa su ya tsare su ba za su iya motsa daga nan ba kuma ga kibiya 100 a gabansa ta ciki yana gangara idan maka a guje Wahabi mahaifin Amina ina Abdul Muttalib ina yansa kai ina su Abu su Abbas ina su Hamza ina su Mujinu ina su Mugiratu ina su Harin ina su Baro duk ita tattaro sai ga Abdul Muttalib
6: ba tsara maka rayuwa
2: ya aka ice ai danka Abdullahi yana kwarin cin Yahuda sun kewaye shi a kai ma dauki ice gaskiya ne aka ku aka dauko makamai kankace ne sai aka ritsa su aka dauki ba dadi da su kankace mai duk gasa a kasa aka kama mutum dai a Laraba ba su kashe ba an gane a kashe su a kama su aka daure su aka jangalin su me kuke da san za a muku suka ce mun san kashe mu za ku amma muna so mu ci albarkar wannan yara
6: la ilaha illallah
2: shine Abdullahi ba fa Annabi Muhammad
6: sallallahu
2: alaihi wasallam sai mun ce wata albarka ka ganta da zika ce ai mun ga albarka kuma dama gaskiya mun san da ita kai kai muka zo kashewa suka ce Abdullahi Abdul Muttalib to ashe kai ya ma baka lamarin ya da kan wannan yara to mu albarsa sakar za mu ci kawai
6: manzon Allah
2: to yau wanda a yanzu ya ce ba san albarkar sa
6: subhanallah
2: ya yan can baka duba bakin sa ne ma saboda me suna so su tsira suka ce so muke mu ci albarkar wannan yara dan mun ga abin da muka gani tare da shi Abdul Muttalib ce kai Abbas ku kwance su mun ci albarka ta sama albarka ne
5: dan Muhammad
2: ku kaji ba iyayensa kenan aka kwance su aka suka ice to ku nan ku tafi ku suka nan ku tafi aka zo aka zauna da aka zauna a gida wannan ibayani wannan ibayani wannan ibayani sai shi Abdul Muttalib sai ce gaskiya Wahabi ba za mu manta da shi ba ya girmama mu ya ba mu daraja ba dan shi ba da an cutar mun da dana ice ya kuke ganin za a yi a wata ruwaya ina an gane ina Abdul Muttalib sai ce ina Hamza yace gani ina Abbas yace gani ina Abu Dalib yace gani yace kuzo baga abin da Wahabi ya mana ba ya girmama mu ba dan shi ba da an cutar mun da dana Abdullahi dauko mu wanda biyo ku dauko mu wanci kui ku je ku ga mun da ku ce ina gaida shi abin da yamin kuma na gode idan yana neman wata alfarma ko ta mai a maka yanzu za mu mas an gane ai suka dauki waɗannan kaya ana zuwa Wahabi idan su irin sa inda zai sa su ya girmama su yake Amina mahaifiyar Annabi Muhammad sada jin sallama waɗannan matasa sai karkashin gado ka san da ba dai dai ita ba saboda Allah ya kare martabar ta saboda Annabi Allah ya kare darajar ta saboda manzo Allah ba in shigo da wani karatu wani makoci ne ne sami Wahabi sai ci Wahabi ci akwai yaka Amina yaro na yi saure a bashi ita ma sai ci to anya ko zai iya auren ta ita ba kunya ne da ita ba ta ganin ma mutane anan sai ci in dai ta da zai aure ta ba sai ci to ba ta nan in ta da shi kenan ka turo shi aka turo shi zai kofar gida yace ana sallama da Amina aka ce ai ba ta nan sai ta dawo an gane kawai yana tsaye kofar gidan sai ga wata bayahudiya ta to bayahudiya ta to wata to ya kalle su dai kawai da kai ta zo ta shiga gida sai ina kofar gida a tsaye sai mahaifin Tawabi sai na koce kai ne yace baka ganta ba yace a ban ganta ba ga ta zo ta shige sai ga babansa sai ce to ai ni daga nesa na go na kamar bayahudi ya ce yace a ita ce Amina ce ai sai ce to yar ta ka canja take ta fi karfin wannan yar ta fi karfin sa shikenan maganar anan ta kare an gane ai su sai na Hamza sa Abbas sa Abu Talib ɗayan Abdul Muttalib suka kai wannan kaya Wahabi ya marhaba da su ice to baratu Abdul Muttalib na shiga dajin abaqahi sai na ga gudawa cutar da dansa Abdullahi to shine wai da naje na ga musu kin san mutanen takarimai ne suna da girmamawa sai aka turo suka kaga buhun da binu ga na ciki ya gode kuma in yana da wata ina da wata alfarma ko ta me a maka zai mun me za mu nema tace gona sai ce a'a to a nemi kasuwanci ce a'a kin san alfarmar da nake so a gunsa mu dauki Amina mu bi wa dan sa Abdullahi mu in yi mana wanda ya gode mana alfarma kajifa kai da zaka ba da iya in an karba alfarma akai ba ka san ko ana kwadayin wancan haske an gane Amina maza 40 ne suka neme ta duk bai auren ba kowanne zo ma in yi zo kofar gidan in yi ta ba zai da ba shi wawo da mutu sai ce to hadiyar kunya ne da ita wallahi alazim in ta fito sai ta canja kala tana fitowa sai a canja ta gaba daya a kowanne fadi izo gunta ba da ta fito sai kama tana rarraba dole sai juya yi tafiyarsa sai je cire baba yarinya karkasuwa take ba bai san wukatun lahi tsarin Allah ne an gane ki shiga jikinta ba a san kowa ma idan ta har iso ta dan kariya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam dole wannan iya sai Wahabi yage Amina an barratu matarsa yace ki je ki sa ta ce to kaga Amina ta tauran nan ki ne ka je ki je ki same ta in muka au in ta auri wannan dan to darajar mu da martaba mu za ta daukaka a duniya wannan gidan duk duniya ba mai asalin su gidan Hashimawa ne ka ji fa abin da wannan zai bada ƴan makwadai ake to karshen mu'amala barratu ta je gun Amina ta ce Amina akwai wani yaro mai daraja mai martaba mai kyau mai tsada babanki ya ce da daki su da cin aure shi kuma labarin sai aka da koina ki daure ki auta ce tace ummani a rai da kwata kwata ba aure ba zan yi aure ba na son kowa ta fito ta ga Wahabi ita Barratu baba Aminatu yace kuma kuma kar a zuciya lallashe ta ta dawo ta ce ki daure sai da aka so a nan ku sai Amina ta ce da umma umma ta ce na'am ni fa ba zan aure kowa a duniya ba in kuma an matsa ko wani yaro dan maka dan gidan Abdulmutallab ana ce mai Abdullahi da yake auren nan ni kuma shi nake so shi da yake auren shi take so ita kuma kaji ba sai ta mutu tace wabi kaji abun da yarinya nan ta faɗa naje na ce mata Abdulmutallab ya ce in muna da alfarma a maka zai mana amma ka ce akwai yaran da kake so ka dauka ka bata tace ka bata son kowa a duniya in an matsa mata yaran nan dan gidan Abdulmutallab Abdullahi shi kuma yace shi take so kaga magana ta kare a'a Hamza sai ji Abu Dalib ji Abad ji ina fito ya ce to Hamza ku ce man nagode amma alfarmar da nake so da shi na dauki yata Amina na bi dan sa Abdullahi
6: wallahi ma
2: kaji ba ka san yin na Allah dai ko wannan ta sa suka tafi suna ce a ji kunya dan ku Abdullahi ba zai aure ta ba shi ma baban ba zai amsa ba ita ma binta babat ba za ta amsa ba suna zuwa suka ce to baba ai abin ne aka dadain wani irin abu yace me aka yi kuma kai maza ya karba yayi godiya yace to alfarmar da yake so kai sai Abdullahi ce ku tsaya gona zai ce za a bashi ko guda nauci da bire ne ga munan da su sai a bashi ora kuma ne a tura mata su ai ya mana ni ya ga mamu sai Hamza yace ai duk baka bane baba shi yasa ce alfarmar da yake nema a gunka ya dauke sa Amina bi danka Abdullahi
6: an gode
2: sai Abdullahi yace to Allah alfarma ya kara mana aba ne ma a gunka wata alfarma yi kuma dauko a jinka mana binta tace na amince yaki babar Abdullahi ta fito yace kina ji tace eh kin ga Wahabi ne makon ya nemi wani abu a gunmu mu abin da muka dauka ko zai nemi wata dukiya ko wani abu duk bai nemi wannan ba alfarma muka ce in yana nema za a yi masa sai ya dauki yan sa Amina sai bai danki Abdullahi amma ki je ki same shi ki lallashe shi kar mu ji kunya wanne mana wannan ta yi ta samu Abdullahi a daki ta ce Abdullahi kana ji na ce eh ta ce na kewa ya'yan larabawa da ya'yan ƙurayshawa gabar yamma kudu arewa na laluba kowace ba ce ba sai yarinya ɗaya tak kuma babanka ya ce lallai a gaya ma ka daure ka aure ta tunda auren nan dole sai ka yi shekarar ka 18 shekarun sa ba 18 an gane ta ce kai hakuri ka daure in kai wannan ka kafir da mu kunya ko kana so sai ba mu za ka aure ce a umma ni auren ne bana so amma idan an matsa ko ta yarinya a banu jiburata ana ce mata Amina ba a gano ba a ganin ta ma auje a can banu jibura sunan ta Amina ai in an matsa sai dai aure ta wallahi la ilaha illallah sai ka san hadin ma na Allah ne ga wani ice in an matsa sai dai ita nake so ita za a ban ita tace ba za ta yi auren ba ni ma ita nake so ka gani Allah ka ji ba ala gafar ta mala dan Allah dan annabi wannan ba zuciya Allah ya tsaga ya tsara musu ba ai wannan tsarin Allah ne ka ji ba ai da Abdulmutallab ya ce ya aka yi binta ta faɗi yanda aka yi ai ya ce baya son kowace ci in an matsa akwai ɗan nan ta Banu Zuhrata wacce ba ta fitowa jin mai kunyan nan shi kuma duk duniya a gidan Wahabi Amina ita yake so Chamu zai ce wa rabbul ka'aba yi ce su daya abinda ta faɗa abinda ya faɗa shi ta faɗa abinda ta faɗa shi ya faɗa Abdulmutallab sai hada masu doki mutum 5000 5000 ba ala gafar ta malam ta tara matasan maka da manyan maka yi hawa yace Abdullahi shi mai hawo doki ka hajjwa inda ake karamci za a tafi nemo aura la ilaha illallah an gane to anan za a fara anan wajen auren za a fara an gane ko za mu ji yanda ake tafiya yanda hasken ya rinka zuhuri a hanya yanda ya zuhuri a gidansu Amina tun yanda Amina ta kallace shi ta ga yana cancanjawa ba ya take raba sai ga mai raba ya zo alayhi salatu wassalam an gane ko to wannan iyaye masu albarka ne masu daraja ne mabuwaya ne duk wanda yake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to so wannan iyaye duk wanda baya son annabi to yake iyayensa haka ne ko ba haka bane wannan shi ne kaida Allah ka bar mu da annabi a ce dai wannan annabi ina yawan fada Allah subhanahu wa ta'ala girma ne da shi buwaya ce da shi amma duk girman nan na Allah duk buwaya nan ta Allah Allah gafarta mana kuma Allah ga kishi Allah ba a fadar sa a fado ne a zauna lafiya
7: gaskiya ne
2: amma Allah sai ya ce duk abin da zan yi sai na saka ka
7: sallallahu
2: alaihi wasallam abin da za a mun sai da kai in ba kai ma ba zan karba abin ba shine annabi Muhammad
8: sallallahu alaihi
2: wasallam abu na ahkam din ibada ta Allah shi fa darakata ne
8: sai lafiya
2: shi yake shirya wa Allah abu in Allah ya faɗa abin sai ce to ku zo ga yanda za a yi mun zo ne isa kullun nake cewa an da mai tambaya yi ba alfahari ba ina yawan cewa annabi shi ne kaza na san shi ne kaza din domin sai da shi kaza din za ta yi an ba shi ba kaza din shi ne kaza din yake cewa ai kaza alayhi salatu wassalam to kaji dalili an gane shi sa shi annabi alayhi salatu wassalam ko ibada ce ta Allah sai ya ce kaza za a yi Allah

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سنكلم دا سوراران مو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا wannan lokaci barkamu da saki kasancewa tare da ku cikin shirin fatawar rahma shirin da yake baku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 24 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya zo daidai da 6 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah a shirin namu na wannan rana kai tsaye za mu shuga don mun fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Mai tambaya ta farko a cikin shirin yake cewa me yasa ba a karanta Bismillahirrahmanirrahim a fili a farkon Fatiha musamman idan ana karatun ruwayar Hafs.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بارك الله فيكم لم رسول الله وأن لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقيل من تبير هنا تبيني قبل سلة وتكرات فاتحة سلة إن باء سلة ورسان بمبنشي وتروايا تحبس الود وتحبس أودنك wuɗe karatun Fatiha da Bismillah kamar yadda kowace sura in bada suratul Tauba yake wuɗe karatun ta da Bismillah na babu wani bambanci tsakanin kowace riwaya kila yana magana ne akan sallah to ita ma sallah kuma babu wani bambanci tsakanin mai karanta riwayar Hafs ko mai karanta riwayar Warsh ko kuma kowace irin riwaya daga cikin riwayoyi na kira'o'in nan guda 7 ko 10 mashhure ora ka ba wani bambanci a wajen karanta Fatiha wajen karanta Bismillah cewa sirce ko a bayyane illa iyaka dai malamai sun yi sabani wajen karanta Bismillah a farkon karatun Fatiha a cikin sallah wasu daga cikin malamai suna cewa mai karatu kawai zai bude ne da Fatiha sai ya yi Bismillah ba saboda ita Bismillah ba ta daga cikin ayoyin Fatiha aya ce Al-Qur'ani kuma aya ce a farkon Fatiha da sauran surori amma ba ta cikin ayoyi 7 na Fatiha wanda wannan shine abinda malikiya suke akai yasa babu makaratun ta a cikin karatun Fatiha a wasu daga cikin malamai kuma suna daukar ta cewa aya ce daga cikin ayoyin Fatiha saboda haka ana son karantawa da ita wajen kuma karanta ta din aka samu sabani saboda hadisai da suka zo daban-daban wasu sun zo da batun bayyana karatunta wasu sun zo da batun ɓoye karatun amma dai waɗanda suka zo da batun ɓoye karatunta wato karanta ta a asirce sun suka fi inganci don haka abin da ya fi inganci cikin maganganu biyu na malamai shine mutum ya karanta Fatihar wato ya yi Bismillah amma asirce ba a bayyana ba ya yi ta asirce ba a bayyana ba kamar yadda su a Shafi'iyya suke cewa ya yi ta a bayyane asirce shi ne ya fi zama sunna shi ya fi wato kusa da dalilai ingantattu saboda haka ba zai ƙi ba gaba ɗaya kuma zai bayyana yin ta ba ya yi ta amma kuma ya yi ta asirce wannan shi ne ya fi zama daidai da sunna amma ba bambanci tsakanin wanda zai karanta a ruwayar Hafs ko zai karanta ruwayar Warsh ko ma zai karanta kowace ruwaya daga cikin ruwayoyi na kira'o'i da aka sani mashahurai.
0: To malam mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin haɗa magariba da isha saboda ruwan sama a Niyami wasu limamai suna ganin idan an yi ruwa kusa da lokacin magariba dole a hada magariba da isha. Shin wannan hanya ta inganta ko akwai wasu sharuɗa da ya kamata a cika kafin a hada sallolin?
1: Asali kowace sallah ana yin ta a lokacin ta, asali kenan shine ka'ida. Amma idan akwai haraj, wato akwai takuruwa wajen yin kowace sallar a lokacin ta, shari'a ta zo ne don ta ɗauki dukkan wata takura, a kawar da dukkan wata takura, saboda ka ta zo da halaccin haɗa salloli waɗanda ake haɗa su biyu a lokacin ɗaya daga cikinsu, kamar azahar ko la'asar ko magriba ko isha'i, don a ɗauke wa mutane haraj, wato a ɗauke musu kunci. To daga cikin abubuwan da sukan ja a haɗa salloli musamman magriba da isha'i, saboda su suke da kusanci sosai, tazarar tsakaninsu ba ta da yawa. Akwai ruwan sama, yayin da ruwan sama ya sauka ko ake yin sa ko ake ganin alamar saukarsa, wato gari ya murtuke, guguwa tana tashi, alamar da ya sauka ruwan sama wanda bisa zato mai ƙarfi za ce ruwa ne zai sauka. Kuma aka yi magariba gari yana cikin wannan yanayi, halitta a hada sallah, ko kuma a'a ana cikin magarbar ruwan ya tsinki, aka ga magarba ana ya halatta a hada sallar isha'i. Haka nan a gurin wasu malamai idan ya zanto an yi ruwan an ɗauke, amma gari hanya ta car karkwaɗe ba haske, in aka fita za a riƙa faɗawa cikin kwatami ko cikin kwalbati ko wani abu saboda ruwa ya tare hanyar zuwa masallaci, to shi ma nan haraj ne, babu laifi a hada sallah. Amma idan ya zanto ba wannan, ruwa ya ɗauki, gari ya washe, kuma hanya da haske ko hanya mai kyau ce don in zai a gida a dawo a yi sallar isha'i, ba wani matsala, bari ba za a hada sallah ba don an yi ruwa. Shi ruwan da zai hada sallah shi ne ruwan da zai hana dawowa masallaci cikin sauƙi. An gama ruwa, amma hanyar duk ta zama caɓi, ta zama abin nan kwalbati ya shafe da ruwa, wanda ila mutum zai iya zuwa ya fada ciki, ma'ana dai in za a dawo masallaci za a samu matsala, akwai wahalarwa. To shi ne yake cewa to wannan ma za a iya haɗe sallah, ko ga suna faɗa zulma, wato duhu ƙirin ya murtuke duhu da fitowa daga gida a zo masallaci, akwai tsoro, to wannan duk zai iya sawa a haɗa sallah, saboda akwai haraj. To amma yawanci mu yanzu a garuruwa musamman cikin birane akwai haske, sannan kuma akwai hanyoyi da ba za a ce don an yi ruwa ba a ce ba hanyar zuwa masallaci, kaga babu dalilin da zai sa bayan an ruwa an ɗauke kuma a ce a haɗe salloli. Daman ana haɗe salloli ne idan an kula cewa akwai wancan haraj ɗin, shi kuma al-haraj marfu'un an hadhihi al-umma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Hadisin Abdullahi ɗan Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗa salloli na azahar da la'asar a Madina, ya haɗa magriba da isha'i, min ghairi khawfin wala safarin wala matar, ba da wani tsoro ko tafiya ko kuma ruwan sama ba. To aka tambaye Abdullahi ɗan Abbas me ya nufi da haka, ya ce arada an la yuhrija ummatahu, ya yi nufin kai ya jefa al'ummarsa ne cikin kunci, wato in an samu haraj to ana iya haɗa salloli don a fita daga harashin, kuma in ba haraj babu damuwar, babu takuruwa, ba dalilin da zai sa a hada salloli.
0: To wannan tambaya malancewa take, shin ya halatta mutum ya yi wasiya kafin mutuwarsa cewa bayan ya rasu a cire masa ƙoda guda ɗaya, alhali bai bar wa magadansa wata dukiya ba, kuma ya riga ya yi yarjejeniya da waɗanda za su cire ƙodar, suna jiran rasuwarsa ne kawai?
1: To ya yi yarjejeniya da su, ma'ana ya sayar musu, gane baya halatta mutum ya sayar da wani bangare na jikinsa, baya halatta mutum ya sayar ko wani ya sayar da na wani, wannan haramun ne mutum ya sayar da wata ƙoda ta jikinsa ko wani bangare na jikinsa, ya ce in ya mutu a cira, wannan abin da ya haramun ne. Kuma ba za a zartar da wasiyarsa ba, ko da ya wasiya cewa a cire a basu, ba za a zartar da wannan wasiya ba, don wasiya ce wacce ke baɗila, ba mai kyau ba, munar wasiya ce, ba za a zartar da ita ba. Idan kuma a tabarru'i ya yi da ita, kyauta ya yi da ita ga wasu waɗanda suke buƙata, suna cikin wani yanayi na buƙatar koda shi yace in ya mutu ya yarda a cire kodar sa a sa musu wannan babu komai in har bisa taimako ne yayi yayi taimako ga waɗanda suke da buƙatar kodar cewa in ya mutu a cire kodar sa wannan babu laifi in bayan an sanar da magada a cire kodar tashi a sa wani wanda yake buƙatar ta amma ba ta hanyar sayarwa ba ta hanyar sayarwa baya halatta na'am
0: tumanan wannan tambaya yake cewa a wannan zamani ana yin sana'o'i da dama a internet amma yana da wuya a bambance halal da haram menene hukuncin sana'ar forex trading a musulunci kuma menene shawarar da za a ba mutumin da yake cikin irin wannan zudani
1: yana nufin sana'ar canji canji na kudade na kasashen waje da sauransu canji asalin canji alal ne idan har za a kiyaye abubuwan da shari'a ta hana na garari na riba da sauransu babu laifi mutum ya canza kudin wata kasa da na wata kasa ko da an samu bambanci tsakaninsu kamar yadda zai canza naira da dala ko canza naira da euro ko canza naira da riyal da sauran kasashen waje wannan babu laifi sana'ar canji a haka abinda aka haramta masa shine ya canza kuɗi da irin jinsin sa kuɗi da kuma fifiko wato kamar mutum yace yana da sababbin nerori zai sayar da su amma da ƙari da naira 1000 zai sayar da ita a 1100 sai ka bada tsoho 1100 baka tsoho baka sabo 1000 wannan haramun ne tunda naira da naira duk darajar su daya abinda sabon zai saya maka shine abinda tsohon zai saya maka babu bambanci 1500 tsofaffi da 1500 sababbi da 1500 ne haka baya halatta a fifita tsakanin su ko kuma ya zanto kuɗi ne na waje da kuɗin cikin gida amma a yi canjin ba hannu da hannu ba an yadda a samu fifiko a nan wato ana iya cewa dala ɗaya a 1300 ko da 400 daga akwai bambanci tazara sosai dala ɗaya ta Amerika aka bada naira 1300 ko da 400 a baka dala ɗaya wannan ya halatta amma ya zama hannu da hannu ya zama hannu da hannu kai ya zanto akwai jinkiri ko kai ka bashi ya ce gobe zai kawo kuɗin ko shi ya baka ka ce gobe zan kawo maka kuɗin wannan baya halatta nan take ya baka kai ma nan take ka bashi wannan shi ne abinda ake so an yadda a samu fifiko amma ba yadda a samu jinkiri ba in aka yi samu jinkiri to an samu riban nasiya wato riba ta jinkiri saboda haka idan har za a kiyaye dukkan wasu abubuwa da shari'a ba ta yadda ba za ka wannan sana'a ta canji na kuɗaɗe ba su da wani laifi
0: to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin cin ribar da ake samu daga kungiyar haɗin gwiwar ma'aikata wato cooperative alhalin kungiyar tana ba da bashi mai ruwa shin ya halatta mutum ya ci kuɗin da yake samu daga irin wannan cooperative
1: irin ce yana nufin riba ko?
0: riba ko dividends da ake samu
1: duk wata mu'amala da take kunshe da riba ba haramun ce duk wata mu'amala da aka kunsa riba a cikinta haramun ce kai ka kasance a ciki ko ka zama wani wanda zai taimaka a kan yiwuwar wannan mu'amala ta yaka ka aikata haramun in ka ci kuɗin wannan mu'amalar ka ci kuɗin haramun baya halatta asusu da ake yi na ma'aikata wanda za a iya ba da bashi amma bashin za a ba da shi da ruwa wanda dai ya zo biya akwai wani fasentin za ki ɗora masa wannan da zai shiga cikin irin wannan bashin ko kuma wannan asusun wannan adashen abinda ake tara ta wannan hanyar kuma a raba wannan haramun suke ci kuma wanda ya karɓi bashi ta wannan hanyar shi ma ya karɓi bashi ta hanyar haramun ne ba halatta
0: wannan tambaya cewa take menene hukuncin mutum wanda saboda larura kuma na wani ɗan lokaci yake zaune a gida tare da matarsa a ɗaki guda yayin da wasu mata waɗanda ba muharramansa ba suke zaune a wasu ɗakuna daban
1: to ban gane kan tambayar tasa ba shi da matarsa a ɗakin su daban, su kuma waɗancan a ɗakin su daban, ba a cakuɗe suke ba.
0: Cakuɗe suke ba kamar da tambayar ta nuna
1: a gida. Ga yana nufin zamansu a gida ɗaya. Zamansu a gida ɗaya in ya zanto gidan yana da yalwa kowa yana ɓangarensa. Babu komai. Amma in suna kurkusa da juna kuma ya zanto yadda waɗannan za su fito babu wani suna ta hijabi a jikinsu yana gaure da su wani shi ne baya halatta. Amma idan suna keɓe wurinsu in za su fito su sa hijabinsu su fito ba tare ake kwana a ɗaki ɗaya ba. A wannan ai babu wani abu.
0: To wannan tambaya malam mai tambaya yake cewa menene ingancin hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi aikin hajji kafin a halaku.
1: Wannan bai inganta ba, babu hadisin bai tabbata ba.
0: To wannan tambaya kuma cewa take idan mutum ya yi wani aikin alheri tsakaninsa da Allah sannan daga baya ya riƙa jin daɗin cewa da ya sani bai yi aikin ba saboda wani dalili, menene matsayin wannan nadamar?
1: To in yana nadama akan abin da ya mai kyau kaga shi ya ɓata aikinsa da kansa. Tunda in har aiki ya yi don Allah dan me zai yi nadamar abin da ya yi shi don Allah? In kaga yana aiki yana nadama, yana nadamar ko dai ya zai kashe kuɗinsa ya zai kaza ya kaza, kuma shaidan ne yake bata masa aiki, yake sai bata masa aikinsa. Ba ka yi abu don Allah ba kana son lada kuma ka zo kana nadama bisa kai.
0: Wannan tambaya take cewa mahaifiya ta la'anci ɗanta lokacin da ya bata mata rai daga baya ta yi nadama, me ya kamata ta yi?
1: Na farko dai ba ya dacewa iyaye saboda ɓacin rai nan da nan su yi la'anta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum la tad'u ala auladikum, kada ku riƙa yi kanku mummunar addu'a, kada ku riƙa ƴaƴanku mummunar addu'a. Ya dace kuma Allah yana karɓar addu'a lokacin karɓar addu'ar ku, kuma addu'ar iyaye ga ƴaƴansu karɓaɓɓiya ce, saboda haka su guji fushi ya sa su yi abin da zai ɓata musu rayuwar ƴaƴansu. Gyaruwar ƴaƴansu gyaruwar su ce su ma, ɓacewar rayuwar ƴaƴansu ɓacewar su ce su ma, saboda haka su guji yin wannan. In kuma mace ta riga ta yi wannan shikenan sai ta dawo ta ci gaba da kyakkyawar addu'a ga ɗanta, ta yi nadama akan abin da ta yi a baya, ta roki Allah ya kare ɗanta daga dukkan wani aminki. Inda ta yi masa mummunar addu'a ta dawo ta yi masa kyakkyawar addu'a tare da nadama akan wacce ta yi a baya.
0: Akramakallahu, wannan tambaya kuma cewa take miji ya ƙaurace wa matarsa tsawon shekara ɗaya da rabi, alhali suna zaune a gida ɗaya kuma baya kusantar ta, yana da wasu matan kuma, menene hukuncin irin wannan hali, shin auren yana nan?
1: To ƙaurace mata ba tare da yana kusantar ta ba, ba shi ne kawai zai sa auren ya ɓaci ba, sai idan an yi samu saki a tsakaninsu. Sai dai baya halatta mutum ya ƙaurace wa matarsa haka kawai na tsawon wata hudu ba tare da ya koma ba. Wato shari'a ta ba shi damar yana iya ƙaurace mata amma kada ya kai fiye da wata uku, wata hudu. Shi ne abin da ake cewa ila'i, mutum ya yi rantsuwa ba shi ba zai ƙara kula matarsa ba saboda ta ɓata masa rai. To shari'a ta ba shi dama ya gintse hucinsa a cikin wata hudu. Lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim idha zamut talaqa fa inna Allaha samiur alim. Allah ya ba su damar su zauna wata hudu amma kada ya wuce haka. In ya wuce haka to sun shiga haƙƙin matansu, kuma a nan shari'a tana tilasta musu ko dai su koma su ci gaba da rayuwa da matansu ko kuma su ba su takarda su sake su, amma ba za su iya zama da su a haka ba, ba sa kula su, kuma sannan sun riƙe su ba su sake su, su ba su zama macen aure cikakkiya ba, wanda haramun ne. Mutumin da yake wannan za a tilasta sa, amma ya ƙi saki dalilo da zai sa shi ya saki ta. Yana da damar. Wasu malami suna cewa idan wata hudun ya cika kawai shi kenan, indai bai koma ba ta saku, amma wannan magana tana da rauni, dole sai an samu saki ko ta ɓangaren sa ko ta ɓangaren kotu za ta tilasta masa ya saki. Yana da dama in an yi masa abin da har ransa ya ɓaci an ba shi tsawon wata hudu, ko irin fushi yake dai ya sassauto a cikin wata hudu, an ba shi wannan damar ya yi fushinsa ya huce a cikin wata hudu. Amma kai ƙetare wannan wata hudun in yi haka kuma ya shiga huruminta a lokacin dole ya sake ta ko ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita
0: wannan tambaya cewa take mace ta ce za ta jefa wayar mijinta da ke hannunta cikin kofin ruwa mijin ya ce idan har ta jefa wayar cikin ruwa ta zama sakakkiya sai matar ta zuba ruwan a bakinta ta fishe wayar da shi ba ta jefa wayar cikin kofin ba shin aurensu ya warware
1: ba za a ce aurensu ya warware da yin wannan ba da shi na farko maganarsa tana komawa zuwa ganiyarsa shi da zai ce in ta jefa wato wayarsa a cikin kofin ruwa ta saku yana kuma nufin sakin to in ta jefa din ta saku wa inna ma li kulli imri'in ma nawa abinda yake ya tashi ne zai zama hukuncinsa in ya ce a ransa in ta jefa ta saku to in ta jefa din ta saku babu wani sabani a'a in shi magararsa yake yi akan in ya katta jefa sai yake ga me zai ga mata ya tsorata ta da katta jefa din sai ce in kika jefa kin saku yana nufin ya tsorata ta ba sakun yayi niyya ba wannan a wurin jumhur ta saku amma a gurin wasu daga cikin malamai suna ganin wannan tunda bai yi niyyar saki ba ba su zama sakakkiya ba inda ba niyyar saki ba niyyar tsoratawa yayi shi ma wa inna ma li kulli imri'in ma nawa tunda abin da yake ya ta rashin sakin to shike ne shi za ta tabbatar masa da shi ko kuma ya da yaje zai faɗa haka sai bata jefa a cikin ruwan ba sai ta watsa mata ta hanyar feshi ko ta yayyafa ruwan ko ta yi ruwan ta kwara ba jefa ta yi ba ko kaga anan shi ma yana da abin da zai iya bayani yace shi da yace jefa ruwa yana nufin jikata ina nufin in kika jika min waya to kin saku saboda haka ta kowace irin siga ta jika wayar tunda shi abin da yake nufi da magana sake nan yace ni abin da nake nufi da mun ba wai kawai ina nufin ta hanyar tsomawar ba a ko da ruwan zaki ibo ki kwara ba tsoma take ba amma kwara mata ruwa kika yi ai ni jikawar ce ba na so ki don haka in kika jika da kika jika min ni abin da ni ya saki din ya tabbata shi kin ta tabbata sakakkiya saboda shi makasudin sa ba shine tsomawar ba makasudin ta katta jika masa waya saboda haka a nan ma in shi wannan shi ne makasudin sa da maganar sa kuma saki ne ni ta saku saboda haka ba a cewa ai ba tsomawa ta yi ba watsa ruwan ta yi shi kuma daman da ya faɗi magana yana nufin kar a jika masa waya ne ba wai yana nufin sai idan ta hanyar tsome ba ne ya dai faɗi tsoman don wataƙila a lokacin shi ya ga tana ƙoƙari ta yi amma shi a ƙoƙarin da yake ya hana ta jika masa waya ne saboda haka sai ta bi wata hanyar ta jika wayar don ana a sakakkiya domin shi wannan shi ne maƙasudinsa
0: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin tsarin fansho na gwamnati a musulunci musamman idan ana cire wani kaso daga albashin ma'aikaci a ajiye shi sannan a zuba kuɗin cikin jari har ya ƙaru misali mutum yana da naira miliyan 20 a asusunsa na fansho daga ciki akwai kusan miliyan 7 da suka samu ta hanyar ribar zuba jarin idan ya yi ritaya a bashi duk kuɗin tare menene hukuncin wannan ƙarin kuɗin
1: amma ba komai tunda ya ce ana juya kuɗin ne a haka aka samu masa wannan miliyan 7 ta zama ƙari a cikin kuɗinsa babu komai sai dai in akwai wata mu'amala da ake yi wanda bata dace ba wanda shi ne tambayar bai nuna akwai ta ba to nan ne za a ce a dalilin wannan mu'amala baya halatta irin wannan din a musulunci ba zai yadda da wannan ba sai dai kawai in an bashi kuɗin ya ciri iya abin da yake kuɗinsa ne sauran kuma ya ake alkhairi da shi wannan in ya tabbata wata mu'amala ce wanda musulunci bai yadda da ita ba amma idan ta hanya ce mai kyau kuɗin suka ƙaru wannan babu komai kuɗinsa ne sai ya karɓa ya ci
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene matsayin National Housing Fund a musulunci gwamnati tana cire kashi 2.5 cikin 100 na albashin ma'aikaci sannan idan yana son samun gida sai a bashi rancen kuɗi wanda zai mayar da shi da ƙarin kuɗin shin irin wannan rancen ya halatta kuma idan bai halatta ba menene matsayin kuɗin da aka riga aka cire daga albashinsa aka ajiye masa
1: baya halatta duk wata mu'amala da za a yi a ce akwai kudin ruwa a cikinsa, ko da ta hanyar samun gida ne, ce za a yi maka za a ciro wani abu na bangaren kudinka na albashinka, sannan a baka rance, amma rance ne mai kunshe da riba, kai kuma ka mallaki gida ta haka. Wannan haramun ne, haramun ne, kuma shi mallakar gida ba larura ba ce, za ka ce in baka cire babba baka samu ba, dole sai ta haka. Wasu suna mai da shi ya zama larura, ba larura ba ce, mutum da yake gama rayuwarsa ya gama bai mallaki gida ba. Rashin mallakar gida ba shi yake jefa mutum cikin halaka ko wani matsanancin yanayi ba. Saboda haka ba ya halatta ya karkata zuwa ga riba don ya samu gida. Don haka wannan mu'amala bata halatta ba. In akwai wasu kuɗaɗensa da gwamnati ke warewa, bana jin ita gwamnati tana mayar da mallaka maka gida ta wannan hanyar dole. Bata mayar da shi dole ba, sai in kana so ne. In baka so za a da maka da kuɗinka. Ba za a ce an kawai ka yadda a baka rance ka mallaki gida ba, ko kuma a cinye kuɗin naka da aka yanke. Aga za a da maka da kayanka a matsayin kuɗinka ne. Daman an aje maka shi ne don in kana son wancan mu'amala a yi da kai, in baka so a da maka da kuɗinka.
0: Yau akalmakallahu ne wannan tambaya kuma cewa yake, shin mahaifi yana da haƙƙin hana ɗansa yin aure saboda yana ganin bai samu isasshen kuɗi ba, alhali ɗan yana da sana'ar ɗinki kuma yana da tsananin buƙatar aure, yayin da dangin yarinyar suka amince? Idan mahaifin ya ƙi, shin ɗan zai iya neman wani shiga tsakaninsu domin a yi masa aure? Kuma idan ya yi auren ba tare da yardar mahaifinsa ba, shin ya saba masa ne a shari'a?
1: Ba zai hana ɗansa aure ba, ba ya shi da hurumin hana ɗansa aure haka kawai. Haka kawai ya ce bai yarda ɗansa ya aure ba. Shi aure wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya shar'anta, da kuma halatta wa abin nan bayansa su yi, kuma wani abu ne wanda da shi ne nau'in ɗan adam yake ci gaba da wanzuwa. Don haka ba hurumin iyaye ba ne su ce sun hana ‘ya’yansu yin aure, ko sai ran da suka ga dama su yi aure. Matuƙar dai sun cancanci su yi auren, suna da abin da za su riƙe iyalin, suna da ci da sha da za su ba su. Don haka ba daidai ba ne uba ce ɗansa ba zai aure ba, kuma ɗan yana iya neman yadda zai shawo kan ubansa ko a shawo masa kansa ya aure. In kuma har zai ƙiyadda shi kuma ya ga zai faɗa cikin saɓon Allah, to zai iya yin aurensa ko da shi uban bai yarda ba. Ba sharaɗi ba ne sai ya yarda. Yardarsa nan ba ita ake buƙata ba, tunda abu ne da Allah ya shar'anta masa, kuma rashin yinsa zai iya jefa shi. Zai iya jefa shi cikin saɓon Allah. Ba zai zaɓi faɗawa cikin saɓon Allah ba akan yarda wannan ɓata wa iyayensa mahaifinsa rai, ya ce gare ya ɓata mahaliccinsa akan ya ɓata wa iyayensa. Wannan ba daidai ba ne. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a aurar da waɗanda suka isa aure, maza ko mata, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa ibaikum, ya ce a musu aure. Idan menene shi zai ce ba zai bashi aure ba, ba dai wani abu ne gani na cutarwa ba a matsayinsa na uba ya hana shi yin abin da zai cutu, amma kuma ba ya hana shi yin aure gaba ɗaya ba.
0: Tunanin wannan tambaya kuma cewa take, idan mutum ya shiga masallaci bayan an idar da sallah, sai bai lura cewa ana yin wani jam'i ba, ko kuma akwai wani mutum yana sallah shi kadai, sai ya fara sallarsa, daga baya aka nuna masa cewa ana yin jam'i, shin zai iya katse sallarsa domin ya shiga jam'i?
1: Ba laifi idan an faya fara an ya hango jam'i ya katse sallar sai ya shiga jam'i don ya samu wannan jam'i. Amma idan mutum ɗaya yana sallah shi kuma ya zo ya fara sallarsa, to kai ya katse sallarsa don ya je juna da wani mutum ɗaya. Amma idan jam'i ne ake yi, shi bai kula da jam'in ba, ya fara sallarsa kuma sallar da jam'in nan suke ita ce sallar da yake, to sai ya katse sallar sai ya shiga ya samu jam'i tare da su, ya fi akan ya yi sallar shi kaɗai.
0: To wannan kuma cewa yake, ina da shagon sayar da turare, amma ba na sayar da wasu kayayyaki kamar jallabiya da huluna, idan kwastoma ya nemi abin da bani da shi sai in je shagon makwabci na karbo kayan a farashin sari sannan in ƙara riba ta in sayarwa kwastoma wani lokaci ma kwastomin yana turo kuɗi kafin in je in karbo kayan shin irin wannan kasuwanci ya halatta
1: mun sha bayani cewa shi kasuwanci ba a yadda ka sayar da abin da ba naka ba ko abin da baka da shi haka kawai kai ciniki da mutum baka da abu ka sayar masa ina saya kaza na sayar maka sannan ka je ka kawo ka dauko na wani ka bashi wannan ba halatta kana iya karbo kaya a matsayin bashi ka saya ko da bashi ne wani ya zo ka sayar masa wannan babu laifi ka karbo kaya ko da bashi ne masu kayan su baka bashi kaga dai ya zama kayanka ne kai illa iyaka dai baka biya masu kaya kudin su ba kai kuma ka zo ka kasa ka sayi wannan babu laifi amma mutum ya zo baka da komai ku yi ciniki har ka gaya masa farashi sannan ka je ka dauko na wasu ka zo ka kawo masa in bai saya ba ka mayar musu da kayan su kaga ba kayanka ba ne ka sayar kenan da yin haka ne in bai saya ba ne kayanka za ka yi amma da yake dauko musu ka yi kana zuwa ka karbi kudin ka je ka ba su wannan ba halatta amma in ya ka mallake shi ya zama naka kaga ba maganar kuma in bai saya ba ka mayar musu inda naka ne wani halatta ka ci ribarsa
0: wannan tambaya karmakallahu cewa take idan mutum ya yi tafiya sai lokacin azahar da la'asar ya same shi a hanya amma direban mota ya ki tsayawa domin a yi sallah har sai an yi isa gida shin zai yi sallolin ƙasar ne ko zai cika su bayan ya isa gida
1: idan sallar ta fita lokacinta ya fita sannan ya isa gida kamar misali azahar ce ta yi bai tsaya sun yi azahar ba har aka zo gari la'asar ta yi to azahar ɗin zai sallace ta ƙasar ne sannan ita kuma la'asar ya sallace ta cikakkiyar sallah tunda ya san cikin gari lokacinta yana nan amma abin da ya fi dacewa shi ne kada su bar sallah a cikin kowane yanayi har lokacinta ya wuce ko da rijiyar ya tsayawa to gara su yi sallar suna kan sit ko ba su da alwala su yi taimama ko ba abin da su da ci ƙarfin mota su almuhim da ita sallah ba a yadda ka bari lokacin ta ya wuce ba kana da hankali kana cikin hayyacinka ka bari lokacin ta ya wuce ko ta halin ƙarƙa kawai ka yi ta haka ita sallah take ba daidai ba ne ka ce ya ki tsayawa don haka ka bari kana je kana gani sallar har ta wuce ba ka yi ta ba in kuma har ta wuce din bisa rashin sani san hukunci ba ka bari har aka wuce aka je gari ka komo garinku to waccan sallar da ta wuce maka a halin tafiya to ita za ka yi ta kamar yadda ake yi ta a halin tafiya wato ƙasar ita kuma wacce ka zo gida lokacin ta bai fita ba kuma za ka yi ta ne a yadda ake yin sallah a halin zaman gida
0: me wannan tambaya take cewa mace ta haihu har ta yi kwanaki 40 sai jinin ya ɗauke mata har ta koma ibada daga baya jinin ya sake dawowa lokaci-lokaci shin za ta ci gaba da ibada ko za ta ɗauki wannan jinin a matsayin jinin nifasi kuma menene maganin irin wannan matsala
1: jinin nifasi ya riga ya wuce daga kwana 40 a magana mafi inganci malikiya suna cewa 60 ma magana mafi inganci kamar ya tabbata hadisin Ummu Salama shi ne kwana 40 ne to ta yi kwana 40 din ya ɗauki har ma ta ci gaba da ibada ta wataƙila ma kwana 50 ma sannan sai ya sake dawowa wannan da zai dawo yana iya yiwa ya zanto jinin al'adarta ne ya dawo da wuri yana iya zama jini ne na larura ita da take jini ta tsaye tantancewa daga jinin da ta saba gani da kuma jinin da yake na larura ne idan kuma tana son ta samu wani magani sai ka ga za ta iya zuwa asibiti ta koka musu su ba ta maganin da zai tsayar mata da jini amma ba zai hana ta ibada ba idan har ba na al'ada ba ne ya dawo na al'adar ta ne ya dawo wannan za ta yi kwanakin da take yi na al'adar ta sai wanka ta ci gaba da sallah
0: to me wannan tambaya cewa yake mutum ya biya kuɗi domin a koya masa wata sana'a sannan malamin ya hana a ɗauki bidiyon koyarwar ko a tura wa wani idan wani ya ɗauki wayarsa ya kalli bidiyon ko ya tura wani menene hukuncin wannan shin wannan yana daga cikin cin haƙin wanda ya koyar?
1: Wannan shine abin da yake cin haƙin mallaka na fasaha. Mutum ya yi wani abu na fasaha mallakin sa ne, bai halatta wani ya yi amfani da wannan haƙin mallakar fasaha din ba tare da izinin sa ba. Mafi yawa daga cikin malamin sun ce wannan haƙin sa ne, yadda yake haƙin ya kera wani abu ya ce ga wannan abu na wani wani bai zai iya zuwa ya raba shi da shi ko ya dauka, to haka nan ita ma fasaha. Kuma ana mallakarta. Tunda watakila kafin ya kai ga wannan abun ya sha wahala, watakila ma sai da ya karkashe kuɗi. To bai kamata wani ya daukar masa fasahar sa ba tare da izinin sa ba. In har zai dauka ya amfani da ita to ya zama akwai izini. In har ba da izinin sa ba to yana da alhakin ya taɓa kayan wani, kamar ya yi tasarrufi ne da abin da ba nashi ba, ko na bidiyo ne ko na rubutu ne ko na wani iri ne, dai fasaha ce. Magana mafi inganci cikin maganganun malamai don sun yi saɓani, amma magana mafi inganci shine fasaha. Ita ma ana mallakarta, wanda ake mallakar abubuwa masu jiki, za ka mallaki mota, za ka mallaki gida, aka mallaki kudade, to haka ne ita ma fasaha ana mallakarta. Gano wani abu na fasaha, wanda wannan fasaha yanzu an sani dukiya ce, waɗanda suke manyan masu kuɗi na duniya yanzu ai da fasaha da suka tara wannan dukiyar. So kaga ashe dukiya ce, bai kamata wani ya sha wahala ko ya kashe dukiya wajen samar da wata fasaha ba, wani ya sace masa. Wannan in haka ya aikata haramu.
0: Malami, wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum ya yi taimama saboda janaba sannan daga baya ya samu ruwa, shin zai sake wanka ne ko taimama da ya yi ta wadatar?
1: Magana mafi inganci ta malamai shi ne ta taimama tana halatta maka yin ibada ne, amma ba tana ɗauke maka karinka ba ne, tana dai halatta maka yin ibadar da ba za ka iya yin ta da wannan karin ba. Mutumin da yake da janaba misali, ba zai yi sallah da janaba ba sai ya yi wanka. In ba ruwan da zai yi wanka, sai ka ce ya yi taimama don ya samu damar yin wannan ibadar a daidai wannan lokacin. Amma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, taimama a ƙasa abin tsarkin musulmi ce, mu'mini ko da zai shekara goma. Da za a kaddara mutum shekara goma zanaba ta same shi ya rasa ruwa, shekara goma bai samu ruwan alwala ba, ko kuma shekara goma bai iya taɓa ruwa ba saboda wata cuta da take tare da shi. Misali yana tare da wata cuta wadda ba zai iya amfani da ruwa ba, to sai ya ta yin taimama. Amma Annabi ya ce idan ya samu ruwa to ji tsoron Allah ya yi amfani da ruwa. Saboda da zarar an samu ruwa to sai wanka, sannan sai ci gaba da kuma alwala yana sallah. Saboda ka ita taimama sabab ne mubih, mubihun lil ibada walaysa rafi'an lil hadath, yana halatta wa mutum ibada ne amma ba yana ɗauke masa karin ba ne. Saboda ka in ya samu ruwa zai yi wanka.
0: Wannan tambaya cewa take, menene matsayin dukiyar da aljanu suka ba mutum a matsayin kyauta ba tare da sun umarce shi da aikata wani abu na sabo ba, har ma suka shawarce shi da ya rika taimakon mabukata, shin ya halatta a karɓi irin wannan dukiya?
1: Wannan ƙarya ne. Wani ya ce wai aljanu sun ba shi dukiya kyauta ba su umarce shi da sabon Allah ba, wannan dai yaudara ce. Ko dai ya zanto da mun ba aljanu ba ne, wasu maƙaryata ne macuta suna so su yi masa shigo-shigo ba zurfi, suna nan sai su bugo su matsari miya su su aljinu ne, za su baka kyauta su saka ka yi kaza, za su baka kuɗi waye sai sun yi maka shigo-shigo ba zurfi su dambare ka, sai dai ka neme su ka rasa su. Mutane ne ƴan uwanka suke ɗaukan waya su makare miya su aljinu ne, dai sun ganka mutumin kirki za su taimake ka, ƙarya ne. Ko kuma in aljanin ne da gaske to ba zai yiwu haka kawai su ɗauki kuɗi su baka sai wai suna son ka, saboda haka kai kuma ka taimaka mutane, wannan duk ƙarya ce. Aljanu na farko dai su shi wannan kuɗaɗe da kake mu'amala da su, shi ba aljani ba ya buƙatarsa, ba abun bukatar sa bane saboda kai bukatar ka da kudi shi ka sayi gida ka sayi mota ka yi tafiye tafiye to da azumi bayan wadannan abubuwa gidajen sa ba irin gidajen ku bane da ku mutane ba motoci suke hawa ba tafiye tafiyen su ba irin tafiye tafiyen ku bane saboda haka su tafiye tafiyen su saurin da suke da shi ya fi duk wani abu da kake kake mamaki da shi a yau kake kake sauri da shi qala ifritu min al-jinni ana atika bi qabla an yartad qabla an taquma min maqamika babu wani abu da zai sauri a lokacin ya iya abinda wannan ifritu min al-jinni zai saboda haka shi baya bukatar ya amfani da kudin ka ne ya je wata mu'amala ko ya sayi wani kamfani ne zai da shi abincin da suke ke ci ba shi suke ci ba saboda haka kaga baya bukatar wani kudin ka shi aljani mu'amala shi da kai shi ne ka taimaka mishi ta hanyar ya sa ka wani abu na sabon Allah shi kuma ya taimaka maka ya maka abin da kake jin daɗi yawanci kuɗaɗen da za ka ga sun kawo na sata ne wanda su ba wani aiki suke suna tara kuɗi ba na sata ne za su sato ne su kawo maka ka ce to wani wai ya baka kuɗi ya ce wai kai kaza kaza kaza wani duk ƙarya ne wani ɗan damfara ne kai wasa za su damfare ka wasu ne suna nan katti ne kawai sun zauna sun haɗa lambobi sun bugo maka wasu sai su haɗa lamba sai ka ga lambar saudiya ce sai ya ce maka ai shi daga nan ka aba maki yake maka waya kuma ƙarya ne yana nan a bayan layin ku sai ka saki jiki sai ya fara cewa to ka kai kuɗi kaza ka kai ruwa kaza ka ba kai kuma za ka ga kaza shi kenan ka ji wayan daman guda wajen kuɗi yake halaka wala ka wajen neman banza sai Allah kama ka sai maka muguwar damfara in kuma har aljani ne na gaske to suna so su jefa ka cikin sabon Allah
0: to malam mai wannan tambaya yake cewa gwamnatin jiha ta dauke mu aiki a matsayin malamai a makarantun secondary amma principal ya tsara cewa za mu rika zuwa makaranta kwana uku a mako duk da cewa dokar gwamnati ta tanadi kwanaki biyar ne aiki a sauran kwanakin ma'aikaci baya zuwa makaranta shin ya halatta a bi tsarin principal ɗin
1: to ba za a san me yasa shi principal ɗin ya faɗa haka ba ka'ida in ya zanto ana karatu ne na kwanaki biyar principal ba zai iya cewa ya hana ya'yan musulmi ya'yan al'umma su zo su yi karatu ba kwana biyu kwana huɗu su yi hutu kwana uku su yi karatu principal ba zai iya wannan ba tunda ai a sama da shi akwai wasu akwai wanda suke zuwa a yi duba suke zuwa inspection ba za a bar shi ya yi wannan ba to ba za ka san mana abu ne ya sa shi ya yi ba watakila akwai wani abu da ya samu wani umarni daga samansa cewa ya haka ko wani dalili amma dai haka kawai principal ya ce ya rufe makaranta kwana siyayen yara kan su turo ya'yansu kwana uku kawai zai yi karatu a yi tafiya na jin dai hukuma na sama da shi suka san da wannan ba za su bar shi ba kuma ku bincika idan har abin da rashin gaskiya a ciki to sai ku yi report ba ku haɗa kai da shi a yi abin da bai dace ba sai ku yi report cewa to mun faga abin da principal ɗin mu yake in kuma akwai wani dalili babba wanda suka sa aka umarce shi da ya yi hakan to sai a yi biyayya ga wannan umarni
0: malamin wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin qira'a ko ruwayoyin alqur'ani waɗanda aka karɓo ko aka samu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam
1: to ni ban san wasu qira'o'i ko da aka same su bayan annabi ba duk wata qira'a mashhuriya mutawatira ne su ne guda goma to dukkanin su an ji su ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam so ba daga bayan annabi ne aka kikiro su ba wanda ya sai kikiro karatun qur'ani nashi na kansa kuma a saurare shi yana daga cikin sharadin karbar qira'a ba ta zama mutawatira wato ta fi wata hanyoyi ta hanyoyi masu yawa ba hanya ta mutum ɗaya ba tawatur ake bukata to ta za a yi kuma bayan annabi a samu tawatur din to sai ina ne zai samu to ban san wata qira'a ce aka kikiro ta kuma ta zama qira'a ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk qira'a da ake kira qira'a shahada yawanci waɗansu za ka samu ma fassara ce suka yi wa aya ta rubuta a cikin musahinsu sai a zo a cewa qira'a ce ko kuma wani bayan lokaci ya manta ya zaci cewa haka ya ji ta sai ya rika karanta ta haka aka dan ce qira'a ce ta Ubay ko kira'a ta Ibn Abbas ko kira'a ce amma kira'a ce shazza wannan malamin ba su saka ta cikin kira'at ba ana da rubutu da aka yi na kira'at shazza kamar littafi Ibn Khalawi wanda ya rubuta shi akan kira'o'in shazza wanda suke warabbi malaman tafsiri suka yi wani ishara zuwa ga irin wannan sai dai ayi amfani da ita wajen fassara wasu ayoyi amma ba kira'ar Al-Qur'ani ba
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin zakka akan rogo
1: to ita zakka ana fadda ita ne akan dukkan wani abin da yake zai ajiyu abinci ne zai ajiyu abinci ne mutane suna cin shi su koshi su dogara akan cima ce ta mutane sannan kuma za a iya aje shi ba tare da lalace ba don ka duba rogo yana ajiyuwa kuma rogo yana ana abinci da rogo abin nan wanda shi yake kwai garin kwaki ba saboda ka ga abinci ne da abinci ne za ka fitar masa da zakka za ka fitar masa da zakka saboda yana da yana zama a matsayin abinci kuma sannan yana ajiyuwa a yi shekara aje ba tare da ya komi
0: to wannan tambaya malam cewa take mutum yayi accident ya kwashe wata guda a asibiti amma baya cikin hayyacinsa kuma bai samu damar yin azumi ba ya zai rama sallolinsa da azuminsa
1: to yace baya cikin hayyacinsa ma'ana da ya accident hankalinsa ya tafi yana nufin wannan hankalinsa ya tafi kalmar baya cikin hayyacinsa yana nufin hankalinsa ya tafi duk abinda duk lokacin da hankalin mutum ya rabu daga jikinsa duk wani abu na ibada an dauke masa ba a bin shi sallah ba a bin shi azumi ba a bin shi komai in dai har hankalinsa ya fita baka daga lokacin da hankalin ya dawo daga lokacin ne ibadun za su dawo a kansa amma idan da hankalinsa kawai dai watakila ya shiga cikin wani yanayi ne to wannan kamar sallah da muka ce ba a dauke wa mutum sallah don in dai hankalinsa yana jikinsa ko da yana cikin wani yanayi da ba zai iya tashi ya alwala ba ba zai iya tsayawa ya yi sallah ba amma dai yana cikin hankalinsa to zai yi sallah a duk yanayin da yake ciki shi kuma azumi wannan ana iya masa rangwame har sai ya warke sai ya rama shi amma in har hankali ya fita daga jikinsa to babu wani abu kuma da ya zama yana wuyansa ta yadda za a ce daga baya biya ce ya yi kwana uku su bai san ma ina yake ba baya tare da waɗannan salloli da yau suka wuce ba za a ce biya su ba dan dama an ɗauke masa su
0: to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake mijin da yake da mata biyu idan zai saya wa kowace abu sai ya riƙa nuna bambanci ya fi ba ɗaya abin da ya fi na ɗayar shin wannan yana shiga cikin zaluntar haƙƙin ɗaya daga cikin matar
1: akwai abin da ake cewa ihsani akwai abin da ake cewa adalci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan al'adl shine ka ba mutum haƙƙinsa wanda yake wajibi akan ka ba shi al ihsan shine ka ƙara masa wani abu wanda yake dore akan haƙƙinsa to duk abin da yake wajibi ne bai halatta wani ya rage ba wanda yake nashi ne ba wato miji kai ya rage wa matarsa haƙƙin ta na wajibi ba zai rage mata abin da zai za ta ci ta ci ko shi ba ya rika bata abincin da ba zai ishe ta ba ko ya kai ta gidan da zai mata zai rika yoyo misali ba in ana ruwan sama ba ta iya bacci eh kuma ya kai ta guri mai kyau ya aje ta wannan kaga ya sare yadda abin da yake haƙƙi ne na wajibi da yake kansa ya kasa yin sa yadda ya dace wannan yana da laifi amma idan ba misali zai bata abinci ta koshi wacan ba ya bata abinci ta koshi amma kuma sai ya kara mawancin da wani abu wanda wannan bai bata ba to anan ihsani ne ba wacan bai wannan ba shi ba bin ihsani ba a cewa mutum ya yi laifi a cikin harkar ihsani Allah ya ce ma alal muhsinin min sabil masu ihsani ba a da hanyar zargin su ce ihsani suka so yi kuma a zarge su sai dai kuma ishra kyakkyawar mu'amala don a samu daidaito da fahimtar juna da ƙaunar juna yana da kyau ya zanto in ya yi ihsanin a nan can ma ya yi ihsanin ta yadda zai samu ya kusanto da zukatansu kai ya sa abin da zai faɗa da juna adadin haushin juna shi ma kuma ya kasa mun wa a tsakanin su in yayi mu wannan sai mu wannan sai dai akwai wani abu da dan adam yake da shi duk mutumin da yake kyautata masa to ya fi kyautata masa shi ma sama da wanda shi kuma ya kyautata masa yana yiwa yana da mata guda biyu daya tana masa biyayya tana masa abin da yake jin dadi ɗaya kuwa kullun cikin rigima yake da ita kullun cikin yi masa abin da zai bata masa rai take to babu shakka zuciyarsa za ta fi jin zai fi sakin zuciyarsa wajen ya taimaka ma wannan waccan kuma zai ji duk ba zai ji dadin a cewa yana mata wani abu ba saboda yadda take masa to kaga anan ba ya da laifi dan ya fifita wata wacce ita ma ta yi masa ihsani da Allah ya ce hal jazaul ihsan lil ihsan wanda ya kyautata maka ya kamata ya kyautata masa saboda haka wannan ba a cewa ya yi laifi waccan ta kullun cikin kin kunsa masa fushi abin na haushi take ba bata masa kullun zai zo gida abinci ma bai samu ba ta yi ba in ya yi magana ta gaya masa bakar magana waccan kuma kullun tana tarere ya sada abin da yake so an ba ta yadda za a iya je yadda zai kyautata ma wanda ya kyautata ma wannan saboda haka wannan ma yana tasiri amma al'asuli shi ne abin da ake son a dai a samu daidaito a cikinsa shi ne adalci yanda kai mu wannan adalci ke wannan adalci amma ihsani wannan kuma yana koma har zuwa ga yadda zamantakewa su take
0: to malam Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka dukanan muka kawo karshen shirin fatawar rama na wannan lokaci sai dai za ku yi aiko mana da sakon tambayoyin ku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato rubutaccen sako ko sako na WhatsApp kan lambar waya 0703 460 4155 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalo shirin sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Voices.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Ina fatan na sami ku lafiya ƴan uwa masu sauraro. Zarawa Abdulrahman Indaba yake fatan kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda na karbi ƴan uwa abokiyar aiki Amatul Mai Isa Abdulrahman wanda a daidai wannan lokaci ni Zarawa Abdulrahman Indabawa zan kasance tare da ku. Muna fatan Allah Ubangiji ya maida ke gida lafiya, Allah ya tsare hanya, ya sa kiji gida lafiya. Da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da ni a daidai wannan lokaci.

0: jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurare lafiya
1: innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar bahaka yan uwa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: barkan mu da wannan marici na Laraba 22 ga watan Zulhijja a shekara ta 1446 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 18 ga watan 6 a shekara ta 2025 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatu Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano a yau bisa ga kaddarawar Ubangiji muke dawowa hutun mu na karamar sallah ko in ce hutun mu na azumi da fatan Allah madaukakin sarki ya sa da abin da muka gabatar na ibada ya zama karbabbe
3: amin
1: laifufukan mu da kurakuran mu ubangiji ya yafe mana dan sarkin zatin sa
3: amin
1: al'umar musulmi da aka yi rashi Allah ya ji kansu da rahama
3: amin
1: mu kuma da rayuwar mu tayi saura Allah madaukakin sarki in ta mu tazo ka samu cika da imani
3: amin
1: in ba manta ba lokacin da muka tafi hutu muna karatu cikin kitabul hajj mun tsaya a babul hadi kuma mun kai karshen babi da haka yau zamu tashi babi mai biye masa shine babun al-ghuslu lil muhrimi babun da yake bayani akan wankan mai harama kuma yau insha Allah zamu darasi na 77 malam yace babun al-ghuslu lil muhrimi ko babul ghusli lil muhrimi babun da yake bayani akan wanka dangane da mai harama idan mutum zai yi harama ta aikin haji ko umra ma'ana zai shiga harami zai sa hirami yazo miqati makani domin idan mutum zai yi aikin haji ko umra akwai kebantattun lokuta da shari'a ta tanada wannan su ake kira da al-mawaqituz zamaniyya dan ba a kowane lokaci ake aikin haji ba umra ce a kowane lokaci a shekara ana yin ta amma Allah yace alhajju ashhurum ma'lumat shi aikin haji watannin sa sanannu ne to wannan shi ake kira da almiqatuz zamani an gane ko to sannan idan mutum zai yi aikin hajin ko umra akwai kuma iyakokin wajaje da annabi ya iyakance in ka zo daidai wannan wajen to kuma zaka cire kayanka na gida na yau da gobe din ka ko sai kai wanka in ka so zaka iya wankanka tun daga gida idan ka zo daidai wannan waje kuma to sai kai talbiya ka daga murya ka ce labbaikallahumma sai ka fadi nau'in irin aikin da zaka yi in umara ce kadai labbaikallahumma umratan in umara ce da haji labbaikallahumma umratan wa hajjan kaga in tamattu'i ne mutamatti'an in qirani ne muqrinan in ifradi ne mufridan to shikenan daga wannan waje babu kai babu sake sa turare babu kai babu kusantar iyali babu kai babu sa dinkakken tufafi an gane ko to lokacin da mutum zai yi wannan harama ta canja kaya daga kayan gida na al'ada zuwa harami da zai sa wanda ga da namiji shine zani guda biyu ya daura daya a kasa ya yafa daya a sama to ana so mutum yayi wanka to wannan wankan shi ne malan da bayani nan wanda wannan shi yake nuna maka kamar yadda muke faɗa kullum muke nanatawa addinin musulunci ba zai yi ba babu bayanin annabi shine ba zai yi ba babu hadisi ba zai yi ba babu sunna domin wannan wankan babu shi a Qur'ani ba inda Qur'ani ya faɗi wannan shi kansa sa haramin ka cire kayanka na gida ka sa harami babu shi a Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi amma har masu cewa ba ruwansu da sunna ba ruwansu da hadisai kuma sun je aikin haji ko umra suna tubewa su cire kayan gida su sa hirami to ina ayar da take a haka ina hayar da jiya ga kaga dole uwan naki ƙarya kawai ake in ana nan ne gida cikin baubayi cikin mutanen da basu waye ba basu san kansu ba dan rashin wayewa ne ma da rashin sanin kai ka aje hankalin ka tsab an raina maka hankali duk lokacin da kaje aikin haji sai a tambaye shi to qur'ani yace alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji watanni ne sanannu me yasa kazo kake yi a watan zulhajji ai qur'ani bai faɗi zulhajji ba manzo Allah ne ya fassara zulhajji shi qur'ani kawai cewa lokuta ne sanannu amma waɗanne sai annabi yayi bayani shine yace shawwal ne da zulqa'ida da zulhajji su ne ashhurun ma'lumat na ba tambayi wannan da haka dai ba yadda za a yi addinin musulunci yayu ba tare da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda shi kuma bayanin annabi yana cikin sunnarsa sunnarsa kuma shine zantuttukansa da ayyukansa da abubuwan da ya tabbatar malaike alhadithul khamis wa thalathuna ba'da al-mi'atayn hadisi na 332 an gane ko الخامس والثلاثون داريبيو دا تلاتين دا بير أن عبد الله بن هنين دا عبد الله بن هنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حقيقة عبد الله بن عباس الله يكارا مسيدا والمسور ابن مخرمة دا مسور ابن مخرمة اختلفا سن ساباني بالأبواء أول وجيد أكي كرا دا سنا أبواء سنا هن يرزوا مكة ندن ين أيكي هجي sai tattaunawa ta kaure ta ilimi tsakanin Abdullahi dan Abbas da Miswar dan Mahrama musu ya kaure wannan yace kaza wannan yace a'a ba haka bane kaza ne to wannan sai yake nuna mana ashe sahabbai suna yin musu na ilimi ba laifi bane amma musu na bannamiyan baka to shine Allah madaukakin sarki ya hana mu musamman kuma a aikin haji فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج دو wanda ya riga ya shiga aikin haji inji Allah fala rafasa babu karkwasa ko tare da matarka ka tafi magana sha'awa tsakaninka da matarka babu inde kun riga kun shiga harama to akame to in an ce daidai da maganar da za ta motsa sha'awa tsakanin miji da mata babu yayi mai hankali zai gano ba kuma sai an ce masa babu saduwa ba ko ba haka ba kamar a mas'alar iyaye ne sai Allah ya ce fala taqullahuma uffin karkace da su uffan uffan shine mafi kankantar kalmar wulakanci to duk mai hankali da ya fahimci wannan ayar ya san maganar dukan iyaye ma bata taso ba maganar yi musu tsaki maganar zumburan musu baki domin abin da bai kai wannan ba ma mafi kankancin kalma kamar kace kash ba a fada an gane ko daka Allah subhanahu wataala yace faman farada fihinna alhajj duk wanda ya riga ya shiga aikin haji a watannin aikin haji fala rafasa babu karkwasa ana nufin tsakanin wanda ma karkwasar ta halatta miji da mata kenan babu magana saurayi da budurwa wannan an complete building ne kango ne dama wannan ba magana sa ake ba wanda ma ginannan cikakken gini miji da mata to babu zancan karkwasa wala fusuka babu kuma fasikanci duk wani abu da sunansa fasikanci wanda shari'a bata yarda da shi ba haramun babu shi ba wai ana nufin da kafin ka shiga aikin haji ya halatta kai fasikanci bane a'a amma abin da ake nuna maka shine laifin fasikanci in mutun ya shiga aikin haji zunubin yafi girma shi yasa aka sake jan kunne na musamman kada wani ya ce to in haka ne kenan kafin mu shiga aikin haji ba laifi in mun yi a'a ba haka ake nufi ba idan doka tana da wani hukunci da tanadi na musamman mai tsauri to ana nana tata ana dada jin kunnan mutane akan ta to sannan sai Allah ya ce wala jidala ba jayayya anan kaga jayayya malamai suka ce banda ta ilimi ana nufin jayayya ta banna miyan baka ita ma ba wai ana nufin a sauran zamantakewa in ba aikin haji kake ba ta halata a'a amma laifin ta yafi muni in kana aikin haji kamar kai dan Manchester ne wancan dan Barcelona ne kuma ana aikin haji kuma a kaure da musu wanda ana samun haka zaka je kaga alhazamun sun je aikin haji ko umra a gindin Ka'aba a kofar Darut Tauhid da sauran hotel anan suke musun siyasa fa saboda lalacewa da asara ba a san me aka je yi ba to da ka ire-iren waɗannan musamman babu su in an shiga aikin haji a shiga taitayi amma musu na ilimi wannan yace kaza kaza ne yace a ba haka bane kawo hujjarka wannan ba a dinawa ko ana tsaka da aikin haji domin ga Abdullahi dan Abbas da Miswar ibn Makhrama aikin haji suke suna kan hanya amma musu ya kaure shi yasa Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani a cikin Hijjatun Nabi yana da littafi sunan sa Hijjatun Nabi kamar yadda yake da sifatu salatin nabi sifatu hajjin nabi to anan ya kawo maganar Ibn Hazm al-Andalusi Ibn Hazm az-Zahiri al-Andalusi yace ayar da tace wala jidala fil haji ba kowane musu ta kore ba a musu mara amfani wanda ba na addini ba amma musu na addini dan neman sani wannan ko ana aikin haji ana yin sa me zai nuna maka haka aikin sahabbai sun fi kowa fahimtar Qur'ani musamman Abdullahi dan Abbas inda ayar wala jidala fil haji tana nufin har musun addini kar ai a lokacin aikin haji to Ibn Abbas ba zai yi ba to amma gashi Ibn Abbas da Miswar Ibn Makhrama sun taho aikin haji suna tsaka da hanya kuma musu ya kaure to shine za a ba mu labari kuma musun ya kaure ne a daidai abuwa an gane ko ma'ana sun riga sun muto miqatun su name na makani sun wuce zulhulaifa kaga sun riga sun shiga harama kenan domin abuwa wani kauye ne tsakanin makka da madina wanda anan ne aka binne mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yau zaka ga mutane suna ta ƙarya su ce wai ga kabarinta a bakiya ga kaza kaza suna ta dibi saboda shaci fadi ne kawai a abuwa aka binne ta to wannan kauye akan hanya yake in ka baro madina zaka isa makka to a daidai nan ne Abdullahi dan Abbas da Miswar ابن مخرمه سكفار جايه تا علمي انا عبد الله بن هنين دغ عبد الله دن هنين انا عبد بن هنين دغ عبد دن هنين انا نفى عبد الله دن هنين يجي ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه انهما والمسور ابن مخرمه اختلفا بالابواء سيجي فقال ابن عباس سي عبد الله دن عباس يجي يغسل المحرم راسه مي حرم زي وانك كانسا معنى idan mutun ya sanya harami an gane ko sai kuma buƙatar wanka ta kama shi to zai jika kansa ya wanke kansa kun san shi kai a lokacin da kake harama ta aikin haji ko umra yana da hukunci na musamman ba sa hula an gane ko ba yafa masa mayafi irin mayafin nan da ake yafawa aka ba a sawa kai tsararar sa ake barin sa tantagarya a fili to shin sannan kuma ba aski wannan kan ba sai iya gashin kai ba ko gashin gemu ko na hamata ko na gaba duk in ka riga ka shiga harama babu aske waɗannan gasussuka to shine waɗansu suke ganin tunda babu aski to kenan kar a wanke kai domin kada garin wanke kan gashi ya subuce ya fita an fahimci wannan to wannan shi ya jawo jayayya ba wai idan mutun ya shiga harama yayin wannan wankan ana nufin ba kuma zai sake yin wanka ba zaka sake yin wanka in bukata wankan ta taso to inda sabani yake shin in zaka yi wankan zaka wanke kai ko ba zaka wanke ba an gane ko to anan ne ake jayayya Abdullahi dan Abbas yace tabbas mutun ko yana cikin harama idan wanka ya kama shi zai yi wanka zai wanke kansa kuma ko da gashi ya fita sanadiyar wannan wanke kan ba laifi ba laifinka bane domin akwai bambanci tsakanin kasa reza ko aska ko almakashi ko mai ko gari ne mai fitar da gashi da kuma kaje ka wanke gashin garin ciccudawa gashi ya fita kaga wancan ba da niyya kai ba wannan ba da niyya kai ba wancan kuma fa da niyya ne duk mutumin da ya sa aska ya yanki gashin sa daman yana so ya yi aski ko yana so ya cire gashi ko ya sa reza ko ya sa almakashi ko ya sa hodar da take fitar da gashi ko yasa man da yake fitar da gashi to wannan duk da gangan ne amma mutumin da wanke kai yaje yi garin cuɗa kan sai gashi ya balle ya fita to wannan da bambanci da wancan an gane ko ko kuma mutumin da yasa kum dan ya taja gashin sa sai wani gashin ya balle ya biyo kum to wannan ma ba da gangan bane domin wannan ba hanya bace a al'ada wacce ake bi wajen fitar da gashi duk da gashi yakan fita a sanadiyarta amma ba kamar wanda yaje yin aski ba an gane ko to da ka a musun sai Abdullahi dan Abbas yace idan mutun zai yi wanka yana cikin harami zai wanke kai da ka koda gashi zai fita ta sanadiyar haka babu matsala wa qala al miswar shi kuma miswar sai yace la yaghsilu al muhrim ra'sahu wanda ya riga ya shiga harama ta aikin haji ko umra ko wanka ya kama shi ba zai wanke kai ba saboda me, saboda gudun kada garin wanke kan gashi ya fita. Kala mai bada labari wanda shine Abdullah ibn Hunain, an gane ko? Sai yace fa arsala ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari, to sai Abdullah dan Abbas ya tura shi miswar ibn Makhrama yace je ka ka tambayo mana Abu Ayyub al-Ansari yana cikin tawaga, wanda shi Abu Ayyub al-Ansari babba ne, ya girme su, dattijo ne shi cikin sahabbai, da haka ya fi su sanin wannan hukuncin, an gane ko? Domin su Abdullah dan Abbas ba su yi aikin haji tare da annabi ba, saboda karanta shekarunsu a wannan lokacin ba a je aikin haji da su ba. Kun san da manzo Allah sau ɗaya aikin haji ko? To da haka akwai waɗanda ba su halarci aikin haji tare da annabi ba, la'alla wasu larura shekaru, la'alla waɗansu wani uzuri na rayuwa, amma dai ba su je ba. To da haka wanda ya je aka yi komai a gabansa, kaga zai fi me? Ilimi da sani. To da haka sai Abdullah dan Abbas ya tura shi Abdullah dan Hunain ya ce je ka tambayo mana Abu Ayyub al-Ansari dangane da wannan musunamu, ya raba mana gaddama. Wannan yana nuna idan kuna tattaunawa, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, aka yi kiki kaka, sai a tafi ina? Wajen malami, sai ya warware. Da haka ya ce fa wajadtuhu yaghtasilu, faduwa sai ta zo daidai da zama. Wata hikimar Allah, wanda aka turo a zo a tambayar, kuma za a yi masa tambaya akan wanka, sai aka tadda shi, shi ma din kuma wankan yake. To shi ne ya ce sai na tadda shi yana wanka, bainal karnaini, tsakanin wata gwafa guda biyu. Mutumin da ya rayu a ƙauye ya san mutanen ƙauye a bakin rijiya sukan zo su kafa waɗansu itatuwa guda biyu ko? Musamman irin manyan rijiyoyin da dabbobi suke jawo ruwa masu zurfi, irin rijiya gaba biyar gaba kaza din nan, wanda zaka ga ɗan adam yana da wahala ya iya jan ruwan wannan rijiyar saboda ta yi masa zurfi. To a madadin haka sai a kafa waɗansu itatuwa guda biyu, sai kuma a gicciye wani a tsakiya. To sai a ɗaura igiya a nan, idan aka zura gugar in ta ɗebo ruwan, sai a ɗaura wani raƙumi ko wani doki ko wata dai dabba, sai a take ta, sai ta yi ta ja, ta yi ta ja, ta yi ta ja har gugar ta fito. In gugar ta fito sai a kama, sai a juya ruwan, sai kuma a doko dabba, sai ta sake dawowa. To wannan sandunan guda biyu su ne ƙarnaini. Ya ce sai na tadda shi yana wanka a gefen rijiya, tsakanin waɗannan gwafa guda biyu wanda ake kafawa a gefen rijiya don a rinƙa jan ruwa da dabba. To da ya je wajen, saboda kun san su a sahara suke, samun wajen da zai maka duhu kai wanka in kana tafiya a sahara yana da wahala. To idan suka samu irin wannan wajen, kawai sai mutum ya sa mayafinsa, sai wani ban ɗakin tafi da gidanka, kawai a take sai wankansa a nan. To ya ce sai na tadda shi yana wanka a irin wannan waje, wa huwa yastatiru bi thawbin, ya tsare kansa, ya kare kansa da wani tufafi. Fa sallamtu alaihi, sai ne masa sallama. Fa qala man hadha, sai ya ce waye wannan? Kamar yadda zamu ji, wannan ya nuna idan mutum yana wanka a ban ɗaki, an gane ko? In an masa sallama yana ansawa, kuma har akan yi magana da shi. In ba ku manta ba, mun tattauna wannan a baya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ummu Hani ko? Annabi yana wanka, Ummu Hani ta zo gidansa ta yi masa sallama kuma ya amsa, kuma yana wankan suka ci gaba da hira, tana tambayarsa gashi gashi gashi gashi, annabi kuma yana bata amsa. Shi yasa malamai suka ce idan wanka kake yi ana magana, amma in ba haya ne shine ba a magana, an gane ko? Amma idan wanka mutum yake, in kai masa magana zai iya amsa maka, amma in ba haka ba, a'a. Yace fa qultu, sai na ce ana Abdullah ibn Hunain. Yace waye wannan? Sai na ce ni ne Abdullah dan Hunain. Wannan ma mun sha wucewa da shi, duk lokacin da aka tambaye ka karkace ni ne, to kaiwa ka fito ka faɗi sunanka, in kana da wata inkiya da za a gane ka faɗa, wannan shine sunna. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidansa, sai wata mata ta zo ta yi sallama, sai annabi ya ce wace ce? Sai ta ce Zainab ce. Sai ya ce wacce daga cikin Zainabobin? Muna da Zainab da yawa a Madina. Sai ta ce Zainab ibn Mas'ud, Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud. To sai annabi ya gane ta. Wata rana kuma wani ya zo yi wa annabi sallama, sai annabi ya ce wai? Sai ya ce ni ne. Sai ya ce kai ne, kai ne? Mana kai ne, kai ne, ba amsa ba ce a irin wannan mahallin. Sai ka fito ka faɗi ni ne, wani? To amma waɗansu zaka ga suna ganin kamar gazawa ce, dan me su za a ce musu su ne ba? Yanzu ko a waya zaka ga wani zai kira ka, ka ce waye? Waye ma kawai sai ka shawaye sauye zuciya. Wannan baya cikin mahallin da ake zuciya, bawan Allah baya ciki. Wannan faɗa ne na rashin hujja da dalili. to da ka da yace ni ne Abdullahi dan Hunainu arsalani ilayka ibn Abbas yas'aluka Abdullahi dan Abbas ne aiko ni in maka tambaya kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim ya annabi yake wanke kansa in ya shiga harami harama ta aikin haji ko umra sai wanka ya kama shi to ya yake wanke kai ko ko baya wanke kan ne to shi kuma sai zai bashi amsa a aikace ba a magance ba mai ruwaya yace fa wada'a abu ayyuba yadahu ala thawbi abu ayyuba yana jin haka sai ya dau hannunsa sai ya dora akan wannan mayafin da ya kare kansa da shi an gane ko fa ta'aba sai kasa da shi kansa ya fito an gane ko da mayafin ya rufe shi har saman kansa ba a gani amma da yaji tambayar akan wanke kai ce sai ya dafa mayafin kamar labule ne haka sai ya sauke shi kasa sai kansa ya fito shine hatta badaliya ra'suhu har sai da kansa ya fito fili ina gani inji mai tambaya Abdullahi ibn Hunain yace thumma qala li insanin yasubbu alaihi alma'a sannan sai yace da wanda yake zubo masa ruwan wanka domin akwai wani a gindin rijiya shi kuma yana cikin wani dan ban daki kewayeye shi wanda yake gindin rijiyar shi yake jawo masa ruwa idan yana buƙatar ruwa sai ya ce masa zubo shi kuma kawai sai ya anta ya masa ta ciki to sai ya ce da mai zubo masa ruwan usbub zubo ruwan fasabba ala ra'sihi sai ku ya zubo masa a kansa ni ina gani inji Abdullahi dan Hunainu yace thumma harraka ra'sahu bi yadayhi sai naga ya ciccuda kansa da hannuwansa guda biyu ma'ana yana kwatanta yadda annabin yake yi to kaga wannan ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wankan ne a gaban sahabbai dan su gani wannan kuma shine sunna amma shi kuma manzo Allah duk inda zaka bincika alheri zaka gani babu nakasu a tare da shi sallallahu alaihi wasallam to farko abin da suke dauka annabi kamar sauran mutane ne ta fuskar falala da martaba sun san in su aka bibiya ko duk wani bil adama an kace zaka bibiye shi zaka ji abin mamaki a tare da shi to amma shi manzo Allah ba haka bane ba shi yasa tun lokacin da zai fito daga Madina yace da mutane ku zura ido ku kalle ni da kyau yadda nake aikin haji domin ina ganin wannan shine dayan da bazan sake yi ba khudhu anni manasikakum fa inni ara la'alli la ahujju ba'da ami hadha ku riki aikin hajin ku daga gare ni ku sanya ido ku kalla da kyau domin ina ganin wannan ita ce shekara ta ta karshe bazan sake aikin haji ba haka manzo Allah ya faɗa Jabir yace sai muka sa masa ido ba abin da yake wanda bamu gani ba duk motsin sa sai da muka haddace sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kage yanzu ka kaddara kace idan mutun yana aikin haji sai wanka ya kama shi sai wanzo zai wanke kai ko ba zai wanke ba wallahi babu ayat da za ta bada wannan amsar idan garin wanke kan sai ya tuja gashi wallahi babu ayat da za ta warware wannan matsal dole sai an dawo ina hadisi kuma wannan bayanin qur'anin ne domin in qur'ani yace sai ya faɗi duk irin waɗannan abubuwan girman qur'ani zai fi girman ɗakin nan ace duk waɗannan matsalolin za a same su a Qur'ani sai Qur'anin zai faɗa kin nan girma shi yasa yau in kun lura da kyau yana daga cikin abin da mai hankali in ya lura zai gani da yawa tambayoyin da ake wa titiburi baya iya amsa su saboda babu amsa su a Qur'ani ba za su amsu ba wallahi wani ya tambaya wai mutum ne da matarsa ko sai ya sake ta komi kawai sai wani walanke ruwa zille sakaina o iya ruwa wai sai ya wuce aha ba ƙarya kake aya zaka jawo ina ayar da ta faɗi wannan ba zai yi ba ba yadda za a yi addini yayi ba yadda za a yi addini yayi babu bayanin annabi kuma inda a ce qur'ani yayi bayanin komai to me yasa Allah zai ce annabi kai bayani ai qur'ani yayi bayanin komai to manzo Allah me zai ce kenan babu amma Allah ya ce mu za mu maka bayani kai kuma kai musu bayani la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه مزامي مك بياني أما شيكم سيأك تي لتبين للناس ما نزل إليهم كيكم كجيك ومتاني بياني تو إن النبي صلى الله عليه وسلم إن قرآن يأي بيانكم تو ميزا أتي النبي بياني يعني كيني أبا أفيلي أمبتكم سيأك تي يما جنا ميكز ميزاك تي سيأك تي تو ميزان تي أي أمبتكم to Allah ya san cewa akwai abubuwan da bai faɗa ba a Qur'ani sai ya bar annabi shi kuma yayi me yayi bayani gaba da gabanta shi Allah ya masa shi kuma ya mana, mu ba mu kai Allah ya mana bayani ba, amma shi annabin shi ya kai Allah ya masa bayani, mu kuma ma ji daga wajensa sallallahu alaihi wa sallam. To da ka dai wannan sahabi Allah ya kara masa yadda, yace sai annabi ya ciccuɗa kansa ya mummotsa gashin kansa da hannuwansa guda biyu, sai ya kai Abu Ayyub al-Ansari ya ciccuɗa kansa ya mummotsa gashin sa guda biyu dan ya bada amsa a aikace ba a magance ba. Fa aqbala bihima wa adbara, yayi gaba da hannuwansa guda biyu wajen ciccuɗa gashin kan, sannan yayi baya. Thumma qala, sannan sai yace, hakaza ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu, haka naga annabi yana yi. Kuma in ban da rashin hankali, kai yanzu almajiranka suna gani kana yi, kuma za su iya dorarwa. Haka na da mai maka kyamara, ka ce wane ne mai kwamfuta, ka gani ku? Yanzu shi annabi duk bai da su. To wannan ina hankali yake? Idan girma ne da daraja take sa a rike maganganun mutum, wai manzo Allah bai kai haka bane? Su a wajensu bai kai ba. Bai kai ba, wannan shine abin da ko basu faɗa daga baki ba, aikin sa yake nuna ba. Darajar annabi su a wajensu bata kai a aje maganganun sa ba. To shi ko duk abu mai kima mai daraja a wajen me shi, ko a wajen wanda abin yake da daraja, me yake yi? Adana shi yake yi. Adana shi yake. Duk wani abu da kake so, kake kimanta shi, kake daraja shi, sai ka me? Sai ka nemi waje mai kyau, sai ka koyi. To a wajen sahabbai da wajen dukkan wani mai imani, babu abin da ya kai maganganun annabi daraja. Babu abin da za su koyi su adana kamar su. Wa fi riwaya, a wata riwaya, fa qala al-miswar li ibn Abbas, miswar yace da Abdullahi dan Abbas, da labari yazo aka raba gaddama, yanzu ta tabbata waye mai hujja? Abdullahi dan Abbas shi ya winin, maganar sa ita ce take da dalili cewa mai harama in zai yi wanka zai wanke kai, kuma ko da gashi zai fita ta sanadiyar wannan kan wanke kan, babu matsala, ba irin sa ake nufi ba. To shine shi miswar da ya gana yanzu Abdullahi dan Abbas ya kada shi da hujja da dalili, kuma daman tattaunawa ce dan neman fahimta, ba wai dan wane ya kada wane ba, ba wai dan wane ya kura wane ba. Bari ku ji abin da yake. Fa qala al-miswar li ibn Abbas, sai miswar yace da Abdullahi dan Abbas, la umari ka ba'daha abadan, daga yau ba zan sake jayayya da kai ba akan wata matsala ta addini, saboda na gane kana da hujja, kana da dalilai, ba ka yin banka sai da zakara. To wannan mubalaga ce, mubalaga ce. Da yace ba zai sake jayayya da shi ba, wannan girmamawa ce ga Abdullahi dan Abbas, sannan mu yayi masa mubalaga. Amma hakan fa ba wai haramun bane, da wata matsalar za ta sake tasowa, shi miswar din ya ga yana da wata fahimta, Ibn Abbas ya saba masa, za su iya jayayya. Domin irin wannan jayayyar akan addini ba haramun bace ba, dan neman me? Gaskiya. Allah ya ce fa inta naza'atun fi shay'in farduhu ila Allah, kaga bai ce karmi jayayya ba. Wannan ayar ba irin ta ce fadin Allah wala tanaza'u fatafshalu ba, domin wanda bai karanci Qur'ani a wajen malamai ba, irin yan kalakato anan ake gane wanda ya karanta Qur'ani a wajen malamai da kuma wanda ya karanta Qur'ani da larabcin bariwa bi ba. Saboda sai ka zo nan ka ce ai Qur'ani ya ce wala tanaza'u, an gane ko? To kuma anan ya ce fa in tanaza'atum, a can ya hana, can kuma ya ce in kun yi ga mafita. To tanazu'i din ba iri daya bane, akwai jayayya ta san a ci mutuncin juna, ta awulakanta juna, to wannan musulunci ya hana. Shine wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Amma akwai jayayya ta neman fahimta da neman gaskiya, to wannan ba laifi bace, ita ce in an yi ga yadda za a koma a samu warwarewa. Ita ko waccan asali ma ce akai kar a yi ta, an gane ko? Shine a wani wajen Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, duk wani sabani da za ku yi game da addini dan neman gaskiya da neman fahimta, to ku koma ga Allah, a can za ku samu hukuncin. Koma ga Allah shine koma ga Qur'ani, koma ga manzo Allah, kuma in yana raye aje a kai masa kara ya warware, kamar yadda sahabbai suka yi ta yi, wannan da wannan su yi sabani, aje annabi ya raba gaddama ya ce kai wane kai ne mai gaskiya, an gane ko? Wannan kam suna nan a hadisai bila adadin, sahabi wane da sahabi wane sun yi sabani, sun je gaban annabi ya raba gaddama, ya nuna mai gaskiya, ya nuna mara gaskiya. Wani lokaci kuma ya ce duk kun yi daidai, rashin fahimta ce, ba ku gane ba ne. To irin wannan sabanin ba laifi ba ne ba. To da ka dai sai misuwar ibni makrama yake cewa da ibni abbas daga yau bazan sake jayya da kai ba malai yace alqarnani abinda ake nufi da qarnani kaho guda biyu ana nufin gwafa guda biyu manya-manyan sanduna ko itatuwa da ake kafawa a gefen rijiya yace al'amudani sune ginshikai guda biyu allazani wanda tushaddu fihi ma al-khashaba wanda ake dora wata azara ko wani itacen akan su allati tu'allaqu alaiha bakaratul bi'ri wanda ake daura gugar rijiya a jikin su a gefen rijiya mai ukhadhu min al-hadith abinda zamu ciro cikin hadisi na fiqhu malai yace jawazu ghusli al-muhrimi ra'sahu ko ghusli al-muhrimi ra'sahu halaccin mai harama ya wanke kansa wa yastawi fihi ay yakuna tarafuhan aw tanazzufan aw tabarrudan aw an janaba kuma wankan koma wani iri ne ko dai wankan jin dadi ko wankan tsafta ko wankan jin sanyi in zafi yayi masa yawa koma wankan janaba duk dai ne duk mai harama yana iya yin kowane irin wanka bayan yayi harama kuma zai iya wanke kansa idan ya zo wankan abu na biyu jawazu imrari al-yadi ala sha'ri ar-ras bil ghasli halanni a cuccuɗa gashin kai da hannu a lokacin yin wankan izalam yan tuf sha'ran amma kar ayi da gangan yadda za a tsige gashi wa yusqituhu kuma kar ayi yadda za a cire gashi ma'ana in mutun yayi haka ne da niyya da ganganci to wannan kuma daban amma idan ba da niyya bane dan gashin ya fita dan wannan ba laifi bane abu na uku fil hadisi dalilun ala jawazil munazarati fi masailil ijtihadiyya wal ikhtilafi fiha a hadisi akwai dalilin da ke nuna halaccin tattaunawa a mas'alolin ijtihadi da kuma yin sabani a cikin su sahabbai suna yi da haka dan yau an yi ba laifi bane kuma ba za ka taba hana al'umma yin wannan sabanin ba har abada to da wannan ne zaka ga da yawa daga cikin mutane ba su gane ba shi yasa yana daga cikin dalilan da yawa jahilai suke zagin malamai a social media malamai suna ta sabani akwai sabanin da halal ne ba za a taba daina shi ba sabanin tun a zamanin annabi sahabbai suna yin sa kuma sun yi a gaban annabi bai hana su ba sabani irin na masailul ijtihadiyya abubakar yace kaza umar yace kaza usman yace kaza ali yace kaza irin wannan sabanin tun annabi yana da rai ana yin sa kuma ba laifi bane to amma shi jahili sai ya dauka duk wani sabani kawai haramun ne shi a tunaninsa kuma wannan ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya kaddara dole al'umma sai ta yi sabani kuma ya gaya mata ga mafita idan an samu sabanin to da haka wannan sabanin ba za ka iya rufe shi ba ba za kuma a daina shi ba kuma ba za kuma wannan ba illa bane ba aibi bane an gane ko shi yasa wani lokaci sai ka ji wani jahili yana cewa ai duk malaman nan su suka raba kai shi ya dauka wannan wane yace kaza wane yace kaza shine rabuwarka a daman kai kanka araba yake yo kai daman jahili ina ma kake da kan ballanta na ya rabu ai sai me kai ne ma kan yake rabuwa ma kai ba ma ka da kan ai to da ka mu fahimci wannan duk abin da Allah bai hana ba addinin musulunci bai hana ba to wannan abun bai da aibi in ku kaga wani yana aibata shi to jahilcin sa ne ya ja masa to sanne ya ce war ruju'u ila man yadhannu 'indahu al-'ilmu biha kuma duk lokacin da aka samu sabani irin wannan to a garzaya a koma wajen wanda ake da yaqinin cewa shi ya sani za a samu mafita da mawarwara a wajen sa abu na hudu qabulul khabari al-wahidi qabulul khabari al-wahidi fil masail ad-diniyya ya halatta a karbi maganar mutun daya a mas'aloli na addini yan kwanakin baya an yi ta tattaunawa akan hadisai mutawatiri da kuma khabarul ahadi khabarul ahadi ne labarin da mutun daya ya fada matukar wannan mutun dayan sika ne labarin sa daidai yake da na mutun dubu an gane ko to da haka a addini ana kafa hujja da labarin mutun daya da sharadi in ya zama me sika domin anan wannan maganar da Abdullahi dan Abbas da Miswar ibn Makhrama suka dogara da ita suka warware rikimar su da ita daga wa aka ji sahabi daya tak shine Abu Ayyub al-Ansari da haka wannan ya nuna maka ana karban labarin mutun daya kuma a gina hukunci akan sa matukar wannan mutun dayan ya zama adali wa anna al-amal bihi sa'igun sha'i'un inda sahaba kuma aiki da wannan magana ta tabbata kuma abu ne watsatse da an saba da shi a cikin sahabbai mutun daya ya fadi magana su karba kuma su yi aiki da ita abu na shida jawazu salami alal mutatahhiri fi wudu'in aw ghuslin ya halatta ai sallama ga wanda yake tsarki tsarki na wanka ko tsarki na alwala an gane ko mutun yana alwala kai masa sallama ya amsa hakku hira za ku ga iyayen mu Allah ya ji kansu da rahama a da idan mutum yana alwala an masa magana baya mi baya amsawa to wannan baya daga cikin abin da shari'a musulunci ta zo da shi kila girmamawa ce da mutuntawa ga alwala amma a zaton su cewa kamar hakan shine girmamawar hakan shine addini ilimi kuma ya tabbatar da hakan ba haka bane ba to haka nan mai wanka kamar yadda na faɗa to sannan wa muhadafatuhu inda alhaja kuma ana iya hira da mai alwala ko ai hira da mai wanka in bukata hakan ta taso abu na bakwai istihbabu at-tasatturu waqta al-ghusli ana so mutum ya suturce kansa a lokacin da yake wanka ya zama ba a ganin sa fa in khafa wannan idan yana wajen da yana tsammanin ma ba za a gan shi ba to duk da hakan an so ya suturce kansa amma in ko ya tabbatar ma wani zai gan shi to wannan wajibi ne ya suturce kansa an fahimta mana ko kana daji kana tsammanin wani ba zai zo ba sai za ka yi wanka to dai an so ka suturce kanka kai wa kanka da kanka dan wani ban ɗakin tafi da gidanka duk da kana tsammanin wani ba zai zo ba to amma in ko ka tabbatar

0: ta 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya.
2: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayen halitta shugabanmu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Ci gaba ne shirinmu na yau daga shirin da ya gabata wanda ya wuce. Bayani akan ka'idoji da sharuɗa da siffofi da halaye da ɗabi'u na ɗan siyasa da na shugaba wanda ya wajaba a ce ya siffanta da su. Idan yana so ya zama gogagge kyakkyawan ɗan siyasa a ma'auni na hankali kuma wajen mutane masu fahimta, haka kuma ya zama shugaba in ya samu shugabanci daga siyasa ta sai ya zama shugaba mai adalci, mai biyan bukatar al'umma ba biyan bukatar kansa da kansa shi kadai ba. Akwai ka'idoji guda tara wanda aka tattaro su daga rubuce-rubucen magabatanmu na arewacin Najeriya tun kama daga Shehu Imam Al-Magili wanda ya zo Afirka ta yamma, ya zo Najeriya ta arewa, kuma ya je jahohi daban-daban kamar Katsina, kamar Kano, kamar Zaria. Kuma ya rubutu wanda rubuce-rubucen da ya yi kusan a iya cewa shi ne rubutu na farko na ka'idar yanda ake mulki a Najeriya gabaki ɗayanta. Haka kuma bayan wucewar Shehu Magili da shekara 300, Shehu Abdullahi Dan Fodiyo ya zo Kano ya rubuta wa al'umma ka'idoji da dokokin siyasa da shugabanci, wanda mu kuma yanzu shekara 200 da suka wuce kenan. To ga kaɗan daga cikin abin da waɗannan bayanai suka ƙunsa. Abu na farko shi ne me ya kamata ɗan siyasa ya fara yi kafin ya shiga cikin jam'iyyar siyasa ya samu katin jam'iyya. Na riga na faɗa a shirin da ya gabata cewa mun zamanantar da bayanan, saƙon dai shi ne saƙon ba canji, amma wajen salo da kuma wasu daga cikin sunaye mun daidaita su daidai da yanda ake a zamanin yanzu. Kamar a lokacin da su Shehu Abdullahi Dan Fodiyo suka rubuta wannan littafin nasu, kamar yadda kowa ya sani ai babu jam'iyyun siyasa, kuma akwai ƙungiyoyin siyasa da zaka iya cewa su jam'iyyun siyasa, su kan Shehu Abdullahi Dan Fodiyo, Shehu Usman Dan Fodiyo ai sun na sawa jama'a su suna, sunanta Jama'atul Muslimin, ya iya zama jam'iyyar siyasa amma salan daban da na yanzu. To yanzu in muna so mu amfani da wannan koyarwar tasu mu bawa 'yan siyasar mu na zamani, mutum kafin ya shiga cikin jam'iyya ta siyasa ya zama dan jam'iyya, me ya kamata ya fara kudircewa a zuciyarsa? Sai aka ce ya kamata ga kowane musulmi duk abin da zai yi a rayuwarsa ta duniya ya fara shi da tsarkin niyya, ya tsarkake niyyarsa cewa zai yi abin nan da kyakkyawan manufa, da nufin alheri, da kawo fa'ida, kuma tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah cikin duk abin da mutum zai shiga. Domin kowane abu yana karɓuwa a wajen Ubangiji gwargwadon yanda mutum ya yi niyya da wannan abun. Idan ya yi don Allah, Allah ya yarda da abun, in bai yi don Allah ba, Allah bai yarda da abun ba.

0: da haka bai kamata mutum yayi wani abu a rayuwar sadaka ba tare da kyakkyawan niyya ba kamar yanda bai kamata mutum kuma yayi abu tun asali da mummunan niyya ba mutumin da ya shiga jami'ar siyasa niyyarsa a zuciyarsa jami'a ce matakin da ake bi a samu mulki mulki kuma shine matakin da ake bi a samu dukiya to kaga wannan ya shiga siyasa da mummunan niyya amma mutumin da ya shiga siyasa da niyyar cewa siyasa mataki ce ta samun mulki mulki kuma hanya ce ta samun biyan bukata al'umma hanya mafi inganci mafi gaggawa mafi muhimmanci mafi kuma gamewa da za a amfani al'umma gabaki daya kuma mutum yayi wannan dan kyautatawa al'umma ba wai dan ma kadai shi zama yayi suna ko ya samu wani mukamin duniya ko dan a yabe shi a tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah saboda ana bautawa Allah ta hanyar farantawa bayin Allah ko da a ce kuwa dabba ce ko kwaro ne ko tsuntsu ne idan mutum ya kyautata masa ya kawar da shi daga abin da zai cuce shi ya kare shi daga abin da zai illata shi to ko zai samu lada a wajen Ubangiji ballanta na dan adam kuma dan adam din kowane iri ne babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ce ya san shi ko bai san shi ba na sani ko ba nasa bane duk inda mutum yake mutum kadai ake kyautata masa to za a samu lada a wajen Ubangiji to kuma tunda yake mutum ya yarda da cewa zai yi abu dan neman yardar Ubangiji zai shiga jami'ar siyasa da shugabanci dan kyautatawa bayin Allah to wajibi ne ya san hukuncin Ubangiji a cikin al'amuran da yake a rayuwarsa wani abu ne daidai wani abu ne ba daidai ba kaga idan mutum yayi ce zai aiki da sanin hukuncin Ubangiji a sha'anin siyasa da shugabanci to da yawa daga cikin abubuwan da ake kuka da su na siyasa da shugabanci to mutum zai kauce musu mutum ba zai rinka yin ƙarya ba ba zai alƙawarin da ba zai iya cikawa ba ba zai yi yaudara da cin amana ba ba zai yi zamba cikin aminci ba ba zai ci ba zai bada rashawa da cin hanci ko ya ci rashawa da hanci ba ba zai wawace dukiyar al'umma ya kyale su cikin tagayyara hanyoyi ga urbabbu makarantu da gargazazzu asibitoci fanko abubuwa kowane abu ba dadi mutum shi kuma amma shi a cikin dukiyar al'umma da ikwasa shi kuma yana cikin jin dadi a karatun ƴaƴansa kaloba matsala kiwon lafiyarsa a inda ake mai kyau kuma da kuɗi ko nawa ne za a biya da kuɗin al'umma to idan musulmi ya shiga jami'a da kyakkyawan niyya da wannan ka'ida to zai kauce waɗancan abubuwa da waɗanda suke ba daidai ba yayi abubuwa waɗanda suke su ne daidai wannan ita ce ka'ida ta farko ka'ida ta biyu sha'anin rayuwa Allah madaukakin sarki yana saka mutane a matsayi daban-daban kamar yadda muke gani yau da gobe a duk duniyar nan duk inda ake mulkin siyasa da ake yin jami'u ko a America ne ko a Ingila ne ko a Jamus ne ko a Faransa ne ko a ina ne zaka samu da akwai fitattu mashahurai da akwai waɗanda ba su kai su fitowa da shahara ba da akwai masu mukamai da akwai waɗanda ba su da mukami to kowa ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kada ya dauka cewa zai kokari da hanyar da bata dace ba dan ya samu wani matsayi ce zai bi ta yayi hakuri ya samu matsayin da zai samu ta hanyar da ta dace to wannan ita ce kaida ta biyu ya yadda da halin da Allah ya tsaye da shi a cikin wannan halin da yanayin in dai wannan matsayin da aka tsaye da shi a ciki ba abun suka bane a kaida ba abun suka bane a hankali wannan kuma bai hana mutum ya zama yana da kwazo ba yana so ya cimma wani buri ko wata manufa ba ba zai hana ba amma dai kada garin kokarin cimma manufarsa ya bi hanyoyin da ba su dace ba ko ta hanyar kama kafa a bashi abin da bai cancanta ba ko ta hanyar rusa doka ko ta hanyar makirci ko ta hanyar wata matsala a'a shine sai yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya zama mashahuri Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutane ya zama shi zai zama shugaban mutane haƙƙin mutane yana hannunsa shine zai sarrafa al'amuran su to ladabi da zai yi ga Allah shine ya yarda da hukuncin da Allah ya yanke a kansa domin akwai mutanen da mutane za su amince da su su nuna cewa su suka yarda da su akan su zo su yi shugabanci amma mutane su budawa wayannan mutanen kasa a ido su ce ba za su yi ba to da kamata in mutun ya samu kansa irin wannan yanayin ya yadda da hukuncin Allah ya karba ya kuma roki Allah ya taimake shi zama yana da daidai da kyakkyawan zaton da mutane suke masa haka sai ya nemi tsira kamar yadda shi Abdullahi dan Fodi ya faɗa ya nemi tsira ta hanyar neman taimakon Ubangiji a cikin wannan nauyin da aka dora masa yayi kokari ya bi abin da yake shine daidai ya kauce wa abin da ba daidai ba cikin abin da zai tafi da shi sannan kuma yayi kokari ya fara da kansa tunda shugabanci da mulki magana ce ta kawo gyara to dan siyasa da mai mulki yayi kokari ya rinka dabbaka gyara nan akan kin kansa kullun yayi kokari yana kwatanta abubuwa waɗanda su ne mafi kyau dan adam tare yake bai cika goma ba abin da ya san ba daidai bane ya kauce masa abin da ya san ya aikata ba daidai ba ya tuba ga Allah ya kuma gyara halinsa yake yayi aikata irin sa a gaba kullun ya rinka neman wani abu ne daidai ya rinka aikata shi akan kin kansa ma tukun kafin ya zo kan al'umma da yake shugabanta ko ko yake jagoranta hakan za ta yi ta hanyar dora kansa akan matakai na tsoron Allah da kuma karkatar da zuciyarsa daga bin son zuciya da kuma abin da yake na kwadayin duniya to wannan fa duk wannan dogon zancen yana karkashin doka kaida ta biyu sannan kuma in zai shugabanci jama'a zai siyasanci mutane to ya jagorance su a cikin tausasawa abin da zai a siyasarsa zai jawo a hana mutane wani abu to ya hana su ta hanyar da za su iya hanuwa cikin sauki in dai ba bukata a sa wani abu na tsanani to a yi su cikin sauki domin duk mutumin da yace zai ja mutane lokaci daya ya sa su yi daidai ji shi Abdullahi dan Fodiyo tashi daya ina so mutane su zama daidai wa daidai da karfin tsiya to zai wahalar da kansa kuma zai wahala a banza bukata ba za ta biya ba kuma shi ya wahalar da kansa kuma ya wahalar da mutane haka shi Abdullahi dan Fodiyo yake nunawa ka'ida ta hudu kuma mun gama da ka'ida ta biyu wannan kuma ita ce ka'ida ta uku sai ka'ida ta hudu wajibi ne mai mulki ya kokari ya zama na cewa yana jawo wa kansa soyayya ta mutane domin soyayya ta mutane ita ce babbar jarin dan siyasa da mai mulki amma soyayya da zai jawo kansa ga mutane ba zai yi dan yaudara ko wayo ba a zai ne saboda wannan ce hanyar da zai iya sarrafa su musu al'ada mutum yana kaunan mai mulki to zai iya cikin sauki za su hakura da kalubalen da yake cikin mulki kuma za su samu zai samu hadin kai na al'ummar da yake mulka wajen aiwatar da kudurce ko kunce kudurori da tsare-tsare na mulkin sa amma kuma bai kamata mutum ya muzanta wannan damar ta masu son sa ya yaudare su ko ya musu ƙarya ko kuma ya cuce su ba da haka ana son dan siyasa ya zama yana da hanyoyin da yake bi ya sa ƙaunarsa a cikin mutane ta hanyar damuwa da abin da ya dame su ta hanyar shiga cikin zarafin su ta hanyar mai da hankali akan abin da zai faranta musu rai ta hanyar kaucewa duk wani abu da zai kawo damuwa tsakaninsa da mutane kaurecewa wasu halaye da suke gazar da kiyayya kamar kar ya zama mai gilli wato mai mugun hali da keta kar ya zama mai hasada kar ya zama kuma wanda yake mara tausayi bisa al'ada mutane suna son mutum mai so musu alkhairi suna son mutum kuma mai fara'a da jin daɗi da shiga sabgarsu wannan duk ina daga cikin siffofi da halayen da ya kamata dan siyasa ya siffanta da su kuma idan mun kula za mu ga da yawa daga cikin manya-manyan 'yan siyasa na duniya dukkansu sun iya tafi da jama'a za ka gansu suna damuwa da al'amarin mutane za ka gansu suna shiga cikin mutane za ka gansu suna kawo abin da zai kyautatawa mutane ta fuskoki daban-daban 'yan siyasa nana da na yanzu ko amunan a ƙasar Najeriya an yi fitattu kuma gogaggu kuma ƙwararrun 'yan siyasa waɗanda suka samu soyayyar al'umma ba don kuma ba saboda yadda suke kyautatawa al'umma ɗin kuma yadda suke da halaye na gari kamar in ka ɗauki marigayi Sa'amadu Bello Sardauna yana prime minister amma ka ganshi yanda yake da kyautatawa al'umma inda yake da kyauta inda yake da fara'a yadda yake da shiga cikin jama'a ya ga halin da suke ciki ka ganshi a cikin makaranta karaman makaranta yana shiga aji aji yana ganin ya ake koyar da yara ya kuma malami suke koyar da su wani hali daliban suke ciki ka ganshi ina zagayawa ina kawo abubuwa na kishin ƙasa da zai gina tattalin arziki da wanda zai kawo zaman lafiya to duka wannan abu ne na gogaggen dan siyasa an ka dauki mutumin da bai yi mulki irin na Sardauna ba wanda ke dan adawa ne kamar Malam Aminu Kano za ka ganshi shine da kaskan da kai yana da fara'a yana da haba-haba da mutane yana damuwa da abin da ya damu al'umma wanda wani ta saka masa soyayya ta al'umma da ma mutane suke sadaukar da al'amuran su saboda biyan bukatar sa shi Malam Aminu Kano saboda shi ma ya sadaukar da jin dadin duniyar sa ya yadda yi rayuwa irin ta talakawa bayan yana da damar da zai yi rayuwa irin ta fantamawa kamar yanda kowane dan boko mai matsayi irin nasa zai iya yi a duniya ba ma a Najeriya kawai ba to wannan duka hanyoyi ne na ƙwararren dan siyasa wanda yake iya jawo wa kansa farin jini da soyayya wannan farin jinin da soyayya shine taki shine jari da zai iya samun mulki kuma in yayi mulkin soyayya da farin jinin da yake da shi su sa mulkin sa kuma yi nasara dan haka wato dan siyasa na gari shine wanda yake siyasar sa ba dungu ba yankan baya ba doran mage masannan yana kaucewa kaidi da kuma wato makirci da kuma illa ga mutane ka'ida ta biyar shine yaya dan siyasa da shugaba ya kamata ya yi la'akari da mulki na farko da tukunan mulki na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so kuma yana karbe mulki daga wanda Allah ya so saboda haka wannan muhimmin mataki ne na samun managarcin dan siyasa da managarcin shugaba idan Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki yayi iya duk abin da zai yi aka zabe shi to yayi mulki bisa adalci Allah ne ya ba shi to kada yayi mulki na san rai idan kuma yayi iya yadda zai yi duk abin da zai yi samun cin zabe amma Allah bai sa an zabe shi ba to ya hakura kada ya haddasa wata fitina ko kuma tunda shi bai ci zabe ba ya hargitsa kasar ko ya hargitsa mazabar ko kuma ya fitini wanda aka zaba shi ba zai wa mutane abin kirki ba ko in yayin abin kirkin yaje ya bata ko ya rusa ko ya kwakule kamar yadda muke gani yadda ake zargin da yawa daga cikin yan siyasa idan basu samu mulki ba suna yan adawa to wai wanda ya samu mulkin ba za a bar shi yayi abin kirki ba duk abin da yi sai a bata wani abin ma in an gina abin ginawa ne a hana a cigaba da ginin idan wani abu ne aka haka aka binne dan a kai ga wani alheri ga mutane kamar bututun ruwa sai da dare a zo a haƙe dan a rasa ruwa a ce bai yi wa mutane aiki ba to duka wannan yana daga cikin jahilci da kuma rashin yadda da cewa mulki na Allah ne da kamata sai mutum ya hakura in wani zaben ya sake zuwa ya sake tashi tsaye ya sake tsari ya sake shiri ya sake tanadar wa al'umma me zai gabatar musu su zabe shi kuma in sun zabe shi din ya yi abinda ya abinda ya wajaba a gare shi to sannan da ka'ida ta gaba kuma ita ce a kowane lokaci a kowane zamani wannan ka'ida kuma bata shafi mai mulki kadai ba tafi shafar ma mutanen da ake mulka cewa wajibi ne al'umma su samar da shugaba bai kamata a samu wani lokacin da za a ce mutane sun zauna wasarere ba su da shugaba ba to me wannan magana take nufi amma yanzu a zamanance a kowane lokaci ana samun shugabanni amma wannan magana tana ishara a wannan zamanin cewa wajibi ne duk wanda yake da haƙƙin jefa ƙuri'a in lokacin zabe yayi ya je ya zabo shugaba kar wani ya ce shi ba zai yi zabe ba in yi haka kamar ya yadda a zauna bai da shugaba kenan in kuma ya tafi zaben shugaba wajibi ne ya duba ya ga shugaban da a zuciyarsa ya aminta shine ya fi cancanta a zaba a kowane lokaci duk yanda zamani ya kada rikicewa duk yanda waɗanda za a sa shugabanci suka kai da tabarbarewa dole za a samu wanda shine ya fi dama-dama ko kuma samar da shi ya zama shugaba shine zai fi alheri ga al'umma to haka za a hakura a dauke shi koda ba shine wanda ya fi kamata ba amma in a cikin wanda za a zaba shine wanda za a fi samun mafi girman maslaha za a fi kaucewa mafi yawan fitina to yanzu kuma dole shi za a zaba saboda shine ake ganin ya fi dama-dama ko shine zai fi yin abin da ake so ayi ko saboda shi zai fa sauraron al'umma ko saboda shi ne zai fa aiwatar da ka'ida ta doka da oda ko saboda shi ifa nagarta da kwazo da koshin lafiya to dole a fa bashi muhimmanci akan wanda bai kai shi ba to sannan kuma shugabanci ana yin sa ne dan biyan bukatar al'umma ba dan biyan bukatar masu mulki ba ana tananta wannan maganar dan saboda muhimmancin ta idan muka aiki da wata koyewa ta addinin musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan mutane su zama masu goda Allah yake cewa duk mutumin da yawaye gari lafiyarsa kalau hankalinsa a kwance ba fitina ba tashin hankali a garin su ko a gidansa yawaye gari jikinsa lafiyarsa kalau ba cuta ba rashin lafiya yawaye gari akalla ina da abincin da zai ci shi da iyalansa a wannan rana bai da tarrabin abin da zai ci to wannan ma wadaci ne kamar ma saboda tsabar wadata kamar duk duniyar nan ma mallakin sa ce ya gode Allah wannan maganar a lokacin da ake gaya wa al'umma cewa su zama su kana'a da godiya ga Allah to kuma kamar tana bawa masu mulki ne cewa ga wani mataki mafi karanci da ya wajaba ya zama wanda suke mulka basu gaza shi ba abinda turawa suke cewa shi minimum standard wato mafi karancin matsayin da ya kamata a ce din lalacewar mai mulki al'umma sa basu gaza wannan matakin ba shine ya zama kowa ina kwance hankalinsa a kwance baya tsoron wani tashin hankali zai fado masa a hanya ko a gida ya zama talakansa suna da koshin lafiya an yi tanadin kiwon lafiyar da babu wata rashin lafiya wacce ake ta fama da ita wacce ana iya maganta ta mutane a ce ta gallabe su kuma ya zama akwai tanadin tattalin arziki da wadatar abincin da abinci ba zai zama matsala ba a cikin talakawa to bi kamata mai mulki ya zama nace al'ummarsa sun gaza wannan matsayin ba idan kuma Allah ya bada iko an wuce wannan matsayin kamar yadda da yawa daga cikin kasashen duniya yanzu sun wuce wannan matsayin nesa ba kusa ba to amma akalla din lalacewa kar a gaza wannan matsayin ya zama mutane suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ya zama akwai kiwon lafiya ingantacce samun magani da samun waraka daga ciwo da zuwa asibitoci bai zama wani abu na kakana kai ba ya zama nan mutane da akwai abinci wadatacce cikin sauki kowane iyali kowane magidanci kowace mata kowane yaro zai iya samun mafi ingancin abincin da zai gina masa jikinsa ya gina kwakwalwarsa ya gina lafiyarsa ya gina hankalinsa ya gina gabobin jikinsa idansa da kunnansa ya samu su zama masu lafiya dan haka ne zai iya zama ingantaccen dan kasa wanda shi ma zai iya ba kasarsa gudunmawa to ya kamata zama wannan shine matakin da shugabanni na gari za su dauka cewa al'ummar su ba za ta gaza wannan matakin ko wannan matsayin ko wannan mukamin ba da akwai wani ma abu da ake nuna mana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mutane a cikin gidan aljanna wanda za mu iya dauka haske daga cikin ta magaya za mutane za su samu somin tabin irin wannan ni'imar a gidan duniya domin ana ce a aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka tsiraita ba da akwai abinci da akwai sutura kuma cikin aljanna ba za ka zauna cikin zafin rana ba akwai inuwa kuma cikin aljanna ba za ka kishi ruwa ba da akwai ruwan sha to dukkan irin waɗannan yana da kyau mu dauki haske daga cikin su mu samu wa mutane aljannar duniya ya zama aljannar duniya shugaban da zai samu wa talakawansa aljannar duniya shine ya zama talakawansa ba za su samu yunwa ba suna da abinci ba za a samu talaucin da zai hana mutane su samu sutura da za su ci cikin su ba da akwai sutura ba za a samu karancin ruwan sha wadatacce mai tsafta ba za a samu wadataccen ruwan sha a ko ina kuma ba za a samu mutane suna zaune babu mahalli ba gidajen da za su rinka kwana a ciki ba akwai tsarin da za a samu gidajen na kwana cikin sauki to akalla shugaba isa wannan a cikin babban matakansa na shugabanci yanda zai tanadar wa al'umma sani'ima ya samu masa aljannar duniya su zama bayan Allah nagari su yi aiki nagari kuma a lahira su shiga aljannar lahira kaga sun cika wannan addu'a kenan da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma ka tsare mu daga azabar wuta to saboda haka wannan yana daga cikin muhimman al'amuran da ya wajaba a ci shugabanni suna la'akari da su domin samun shugabanci na gari musamman kuma kamar yadda nake nanatawa mutanen da suke takama da cewa su suna da gado na shugabanci su ba sabon shugabane a harkar siyasa su suna da asali su ne na farko wadanda aka fara rubutawa tsarin mulkin siyasa da shugabanci a tarihin Najeriya a Afirka ta yamma ma suna daga cikin na farko wanda suke da rubutaccen ilimin siyasa shine mu mutanen wannan yanki na ƙasa mai albarka wato arewacin Najeriya to mun za mu tabbatar da wannan ba da magana ba a aikace to duk wani wanda yake dan yankin nan ne shi da yake siyasa ko a matakin jihar su ko a matakin ƙasa gaba daya wajibi ne zama cewa kowa ya shaida cewa yana iya bakin kokarin sa akan mulki na gaskiya da adalci da rukun amana da yada alkhairi ga al'ummar da yake mulka gabaki daya ba tare da bambanci ba Allah ya sa muna da rabu a madadin dan uwan mu Malam Nura Abubakar Musa da ƴan uwa duka da suke wannan gidare da rahama mai albarka dan uwan ku Aminu Isma'il sagage nake cewa Allah ya ba mu alheri
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya
2: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya Goyi bayan tazara tsakanin haihuwa tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su ku tattauna yin hakan da matan ku a yau akwai tsarin da ya dace da kowa
3: tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau ku tattauna da ma'aikatan lafiya
2: wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha

0: Gwamnatin Tarayya ta saki makudan kudaden biyan malaman manyan makarantu bashi na allowance na tsawon watanni 8. A nan ma gwamnatin tarayya ta yi barazanar soke lasisin masu zuba jari da aka bar wurare da ake kona iskar gas. Rundunar sojan Najeriya ta yi manyan sauye-sauye a shugabancin manyan jami'anta. Harare da Rasha ke kaiwa a Ukraine sun kara tsananta. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a maraicen yau Alhamis 10 ga watan September. Hijirar fiyayen hijira na da shekaru 2026 daidai da 28 ga Rabiul Awwal shekarar 1448 bayan hijirar fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Majalisar dokoki ta ƙasa ta dage komayar sanatoci da mambobin majalisar wakilai daga ranar 15 zuwa 29 ga wannan wata na Satumba. Magatakardar majalisar Kamaru Ogullana shine ya bayyana dagewar cikin wata sanarwa da ya fitar tun a jiya Laraba. Ogullana ya ce an dauki matakin ne bisa umarnin shugaban majalisar dattawa a Fabio da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas, kamar yadda tashoshin yada labaran kasan nan suka rawaito. A cewar sa, an dage zaman ne domin baiwa masu gudanar da aikin gyaran gine-gine na majalisun guda biyu damar kammala ayyukan da suke gudanarwa. Magatakardar ya buƙaci sanatoci da 'yan majalisar wakilai su ruda sabuwar ranar komawa zaman majalisar tare da daidaita ayyukan majalisun yadda ya kamata. Sanarwar ta ce majalisar ƙasa ta dage komawar zamanta daga Talata 15 ga watan Satumba zuwa Talata 29 ga Satumba nan da muke ciki. Wannan mataki kamar yadda shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai suka ba da umarni, an yi shi ne domin baiwa masu gudanar da aikin gyaran majalisun biyu damar kammala aikin cikin hanzari. Ministan ilimi Maruf Tunji Alausa ya ce fiye da yara miliyan guda da ba su zuwa makaranta sun koma ajujuwa cikin watanni 20 da suka gabata. Ya kuma ce kusan 'yan mata miliyan 6,700 ne suka amfana da shirye-shirye da aka kaddamar domin ƙara yawan yaran da ke shiga makarantu da kuma rage yawan waɗanda ke barin makarantun. Alausa ya bayyana hakan ne a Abuja yayin da yake karɓar wakilan UNESCO a nan Najeriya, Farfesa Isa Bareto da Rosa, wanda ya kai masa ziyara har ofishinsa. Ministan ya buƙaci ƙara haɗin gwiwa da UNESCO domin tallafawa shirin sauya fasalin ilimi na gwamnatin shugaba Tinubu. Ya ce shirin gwamnatin ya fi mayar da hankali akan manufofi 6 da suka haɗar da koyar da sana'o'i da yadda za a yi amfani da ƙirƙirarriyar basira ta AI da dawo da yaran da ba su zuwa makaranta cikin makaranta ilimin 'ya'ya mata da kuma tabbatar da ingantaccen ilimi. Ministan ya kuma ce gwamnati a saka hannun jari wajen inganta ƙwarewar malamai inda suke da burin horar da malamai miliyan 1. Ya kuma yi kira da ƙara mai da hankali akan ilimin yara maza tare da ci gaba da samun nasarori da ake samu a wajen ilimi na 'ya'ya mata. Gwamnatin tarayya ta saki makudan kudaden biyan malaman manyan makarantun gwamnati bashi na tsawon watanni 8. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya bayyana cewa kudaden an tanade su ne domin biyan malaman da suka cancanta a manyan makarantu na gwamnatin tarayya. Biyan kudaden ya shafi watannin Janairu zuwa Agustan wannan shekarar. Ministan ya ce sakin kudaden wani bangare ne na kokarin gwamnati na cika alƙawarin da ta dauka ga ma'aikatan bangaren ilimi da kuma inganta jin dadin malaman manyan makarantun. Matakin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da tattaunawa akan yadda za a inganta yanayin aiki da walwalar malamai a jami'o'i, kwalejojin ilimi da sauran manyan makarantu na gwamnati. Gwamnatin ta ce biyan kudaden zai taimaka wajen rage tarin matsaloli da malaman ke fuskanta tare da ƙarfafa tsarin ilimin manyan makarantu a ƙasar nan. Gwamnatin tarayya ta yi barazanar soke lasisin wasu masu zuba jari da aka baiwa wuraren da ake so a bunƙasa harkar amfani da iskar gas da ake ƙonawa. hukumar kula da harkokin man fetur ta sama ta ce kamfanoni da suka samu damar gudanar da ayyukan karkashin shirin bunƙasa kasuwancin iskar gas da ake konawa wajibi ne su nuna gagarumin ci gaba. Gwamnatin ta dauki wannan mataki ne yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar kona iskar gas a wuraren hakoman fetur a kasar nan. A shekarar 2025 kadai an ce gwamnatin ta tara sama da naira biliyan 521 da miliyan 800 a matsayin tara akan kona iskar gas. Sai dai duk da tarar da aka karba, matsalar kona iskar gas bata gushe ba gabaki daya. Gwamnatin ta ce ba za a ci gaba da barin kamfanoni da aka ba su lasisin gudanar da ayyukan amfani da iskar gas din su rike lasisin ba tare da nuna wani gagarumin ci gaba ba. Ana kallon amfani da iskar gas a maimakon kona ta a matsayin wata hanya ta ƙara samar da makamashi da kuma rage barnar da ake yi wa muhalli a ƙasar nan. Rundunar sojin Najeriya ta sanar da wani gagarumin sauyin manyan jami'ai da aka ce an yi shi domin ƙara inganta ayyukan rundunar da kuma ƙarfafa shugabanci a muhimman wurare da ake gudanar da ayyukan tsaro. Daga cikin sauye-sauyen da aka yi, akwai naɗa Mejo Janar Ibikunle Ademola Ojose a matsayin sabon kwamandan Theater Command na Operation Haɗin Kai, wato OPHK, rundunar da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya a yankin Arewa maso gabas. Mejo Janar Ojose ya maye gurbin Mejo Janar Abdulsalam Abubakar, wanda ya karɓi ragamar Operation Haɗin Kai a watan Afrilun 2025. Kafin sabon naɗin nasa, Ojose ya kasance yana aiki a shalkwatar rundunar sojin Najeriya da ke Abuja, musamman a ɓangaren ayyukan soji. Rundunar ta ce sauyin ya shafi wasu manyan jami'ai 14, kuma manufar shi ita ce tabbatar da cewa an sauya jami'an da suka dace da wuraren da suke buƙatar ƙwarewa da gogewa domin inganta ayyukan soji. Sauyin na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da ƙasar nan ke fuskanta, musamman a yankin Arewa maso gabas. An kuma ce inganta ayyukan rundunar na da muhimmanci wajen yaƙar Boko Haram da Aswab da kuma kare rayukan al'umma. Wannan sauyi ya kuma zo ne yayin da ƙasar nan ke tunkarar babban zaɓe a shekarar 2027 da ke tafe, lokacin da batun tsaro ke daga cikin muhimman batutuwa da ake sa ran za su mamaye muhawarar da 'yan siyasa kan iya yi. Gwamnatin Amurka ta miƙa wasu sabbin kayan aikin soji ga rundunar sojin saman Najeriya domin ƙarfafa ƙarfin ƙasar nan wajen yaƙi da ta'addanci. Rundunar sojin Amurka mai kula da Afirka, AFRICOM, ta bayyana hakan a wani saƙo da ta wallafa a shafinta na X a yau Alhamis. AFRICOM ta ce an kawo kayan aikin ne da wani jirgin dakon kaya na sojin saman Amurka ƙirar C-17 a ƙarshen mako bisa yarjejeniyar sayar da kayan aikin soja tsakanin ƙasashen biyu. Rundunar ta bayyana cewa wannan tallafi na daga cikin ƙoƙarin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya tare da tallafawa ƙasar nan wajen yaƙi da ta'addanci. Ta ce haɗin gwiwa na da muhimmanci wajen inganta ƙarfin Najeriya na tunkarar ƙalubalen tsaro da ya addabi yankuna daban-daban da ake da su a ƙasar nan. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka, ECOWAS, ta sake nazarin matakan da ake ɗauka wajen wato kafa kuɗin bai ɗaya a yankin baki ɗaya, wato ECO. Ƙungiyar ta ce har yanzu tana ganin yiwuwar cimma burin ƙaddamar da kuɗin a shekarar 2027. An gudanar da taron majalisar da ke kula da haɗin kan tattalin arzikin ECOWAS ta hanyar kafa sadarwa a ranar 7 ga Satumba, inda aka tattauna kan ci gaban shirin. Taron ya duba yadda ƙasashe mambobin ƙungiyar ke tafiyar da tattalin arzikinsu da kuma ko sun cika sharuɗan da ake buƙata kafin kafa kuɗin bai ɗaya. Manufar kuɗin ECO ita ce samar da kuɗin bai ɗaya ga ƙasashen da ke cikin ECOWAS domin sauƙaƙa harkokin kasuwanci da hada-hadar kuɗaɗe tsakanin ƙasashen yankin. Sai dai kafin a cimma hakan, ƙasashe mambobin ƙungiyar na buƙatar su gaba da sharuɗa da tattalin arzikinsu na kuɗi. ECOWAS ta ce za ta ci gaba da bibiyar matakan da ƙasashe mambobin ƙungiyar ke ɗauka domin tabbatar da an samu haɗin kan tattalin arziki wanda ake buƙata. Gwamnatin tarayya ta gargadi jami'o'i da sauran manyan makarantun kasar nan kan amfani da kayan aiki ko malamai da aka aro domin yaudarar jami'an tantance makarantu. Ministan ilimi Alausa ya ce daga yanzu cibiyoyin ilimi za a duba su ne bisa abubuwan da suke da su na gaskiya da kuma yadda za a iya ci gaba da samar da su. Gwamnatin ta ce ba za ta amince da makaranta ta aro malamai ba, dakunan gwaje-gwaje, kayan aiki ko wasu abubuwa domin kawai tana nuna wa jami'an tantancewa cewa tana da ƙarfi da za a iya tantance ta. Ministan ya ce ana shirin sauya tsarin tantance makarantun jami'o'i da kwalejojin fasaha da na ilimi domin tabbatar da cewa ɗalibai suna samun ingantaccen ilimi a wuraren da suka dace. Wannan mataki na daga cikin kokarin gwamnati na magance matsalolin da ake samu wajen inganta manyan makarantu a nan Najeriya. Rundunar 'yan sanda a nan Kano ta sanar da kama mutane biyu bisa zargin hannu a kisan wani mazaunin unguwar Gaida da ke karamar hukumar Kumbotso. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne a daren Litinin bayan da wasu mutane da ake zargi da aikata laifuffuka suka shiga gidan mutumin. An kai rahoton lamarin ga jami'an tsaro da misalin 11:30 na dare bayan kwamandan kungiyar sa-kai ta Gaida ya tuntuɓi 'yan sanda. Jami'an rundunar 'yan sandan Kumbotso sun isa wurin tare da ɗaukar wanda aka yi kaiwa harin zuwa asibitin kwararru na Murtala da ke nan Kano, inda likitoci suka tabbatar da rasuwarsa. Bayan faruwa al'amarin, kwamishinan 'yan sandan Kano Ibrahim Adamba Kori ya umarci jami'an bincike na musamman da su gano waɗanda ke da hannu a wannan lamari. Daga bisani 'yan sandan sun kama mutane biyu da ake zargi da hannu a lamarin, yayin da ake ci gaba da bincike domin gano dalilan harin da kuma ko akwai wasu mutane da ke da hannu a ciki. Rundunar 'yan sandan ta ce tana ci gaba da gudanar da binciken kwakwaf tare da kira ga mazauna yankin da su taimaka wa jami'an tsaro da bayanan da za su taimaka wajen gano gaskiyar al'amarin. Rundunar ta kuma ce an ƙara sintiri da tattara bayanan sirri a yankin Gaida da kewaye domin hana sake afkuwar irin wannan lamari a nan gaba. Yaɗuwar bayanan da ba su da tushe na daga cikin ƙalubalen da kan iya shafar fahimtar jama'a da zaman lafiyar al'umma, musamman a lokacin siyasa da kafafen sada zumunta. Wasu bayanai marasa inganci kan yadu cikin sauri lamarin da ka iya rikita jama'a da kuma haifar da rashin yarda da juna. Nura Dahir ya kasa ya yi duba akan wannan al'amari, ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Siyasa na daga cikin muhimman hanyoyin da jama'a ke amfani da su wajen zabar shugabanni da bayyana ra'ayoyinsu kan tafiyar da al'amuran kasa. Sai dai a wannan zamanin kafafen sada zumunta sun zama babbar hanyar samun bayanai kan harkokin siyasa. Wannan kuwa ya haifar da ƙalubalen yaduwar bayanan ƙarya da jita-jita, musamman bayanan da ake yadawa ba tare da tabbatar da sahihancinsu ba. A lokacin siyasa, ire-iren waɗannan bayanai kan shafi 'yan takara, jami'in siyasa da kuma batutuwan da suka shafi al'umma, abinda ka iya karkatar da fahimtar jama'a tare da shafar yadda suke yanke shawara. Hakan ya sa muka tattauna da wasu daga cikin jama'a domin jin yadda suke fuskantar yaduwar bayanan ƙarya da tasirinsu ga fahimtarsu.
2: Bayanai na ƙarya a cikin al'umma yana janyo tashin hankali da tarzoma da rashin zaman lafiya. Ya kamata mutane mu kiyaye, mu daina yada bayanai akan sahihin bayanai wanda ba mu san da su ba. Ya kamata in za mu faɗi magana a guji bayanan ƙarya a yada na gaskiya, shi ne zai ba mu zaman lafiya a cikin al'umma gaba daya.
3: Sahihin labarai na gaskiya shi yake wanzar da lafiya da zaman lafiya. Jama'a ku kiyaye yada jita-jita ta ƙarya domin tana sa tarzoma da tashin hankali da firgici a cikin al'umma.
1: Masanan harkokin sadarwa da siyasa na cewa yaduwar bayanan ƙarya na iya haifar da rudani, rashin yarda da juna da rarrabuwar kai, musamman idan bayanan sun shafi siyasa ko batutuwan da ka iya tayar da hankali. Akan hakan muka gana da masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wato Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, don jin ƙarin haske kan yadda bayanan ƙarya ke shafar fahimtar jama'a da zaman lafiyar al'umma.
4: Daga cikin illar fitar da labarin ƙarya, haddasa rashin zaman lafiya a cikin al'umma, kuma ya janyo to asara mai yawa da ta dukiya da ta rayuka da ta mutunci, domin za a sa matasa su fita daga hankalinsu saboda an taɓa wani abu. Don haka wajibi ne dukkan masu fidda labari ta kowace kafa su tabbatar sun tantance labarin, sun tabbatar da gaskiyarsa, kuma sun fitar da shi ta sigar da zai kwantar da hankali ba tayar da hankali ba.
1: A bangaren jami'an tsaro kuma bayanan ƙarya masu dauke da kalaman kiyayya ko tunzura jama'a na iya zama barazana ga zaman lafiya musamman idan aka yada cikin sauri. Masu ruwa da tsaki sun jaddada buƙatar haɗin gwiwar hukumomi, kafafen yada labarai, 'yan siyasa da jama'a wajen tabbatar da sahihancin bayanai kafin a yada su. Sun kuma yi kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su guji amfani da bayanan ƙarya domin cimma muradin siyasa tare da baiwa jama'a sahihan bayanai domin su iya yanke shawara bisa gaskiya. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: Masu zuba jari a kasuwannin hannun jarin Najeriya sun yi asarar kusan naira triliyan 3 da biliyan 600 cikin kwanaki 3, yayin da kasuwar ke fuskantar matsin sayar da hannayen jari. Kimar kasuwar hannayen jarin da aka jera ta ragu daga kusan naira triliyan 160 da biliyan 600 a ranar Litinin 7 ga wannan watan zuwa naira triliyan 157 da biliyan 490 a jiya Laraba. Rahoton ya danganta wani bangare na matsin sayar da hannayen jarin da shirin sayar da hannayen jarin kamfanin matata mai na Dangote ga jama'a, wanda ake saran zai tara kusan naira triliyan 2 da biliyan 250. Ga ci gaban rahoton da ya danganci tattalin arziki.
5: Majalisar wakilai ta fara binciken bashin da ake bin wasu kamfanonin man fetur, ciki har da kamfanin mai na ƙasa NNPCL da kamfanonin da ke ƙarƙashin hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa, wanda ya kai naira miliyan 432. Binciken kwamitin asusun gwamnatin ya biyo bayan bayanan da aka samu yayin binciken akan tajinar na ƙasa. Shugaban kwamitin Bamidele Salam ya ce za su binciki dukkan hukumomin da kamfanonin da abin ya shafa su yi bayanai akan basussukan. Kamfanin sarrafa wutar lantarki na ƙasa TCN ya ce faduwar babbar turakar wutar lantarki sakamakon iska mai ƙarfi da ruwan sama ya haddasa katsewar layin wutar lantarki daga Kanji zuwa birnin Kebbi. Kamfanin ya ce layin ya katse ne a cikin dare, kuma an yi kokarin dawo da shi bayan mintuna 23, sai dai hakan bai samu ba. TCN ya ce an fara gyara turken yayin da aka samar wa Sokoto wuta ta wata hanyar daban, daga Kaduna zuwa Mando zuwa Zaria zuwa Funtuwa zuwa Gusau. Gwamnatin jihar Neja ta shirya samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 200 ta hanyar amfani da hasken rana a wani bangare na shirin samar da megawatt 1 na wuta nan da shekarar 2030. Sakataren yada labaran gwamnatin jihar Bologi Ibrahim ya ce an samar da ƙarin kuɗaɗen tare da buɗe damar karɓar tayi daga gwamnoni da ake son aiwatar da aikin. Gwamnan ya ce samar da lantarkin zai bunƙasa tattalin arziki na jihar da baiwa matasa ayyukan yi. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahama.
0: Duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da kamari a ƙasar nan, babban sufetin 'yan sanda na ƙasa Olatunji Disu ya sanar da shirin dawo da 'yan sandan kwantar da tarzoma zuwa fagen daga domin taimakawa wajen shawo kan wannan matsala. A halin yanzu dai mafi yawa daga cikin jami'an na MOPOL na aiki ne a matsayin masu bayar da kariya ga wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma attajirai a ƙasar nan. Ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
6: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyinku ne da sakon Abdulmajid Lawan Aisani, inda yake cewa Salamu Rahama Radio, ware da gaske duba da yadda 'yan sandan kwantar da tarzoma suke da kwarewa ta musamman, sai dai ba cinya ba kafar baya. Ya kamata gwamnatin tarayya ta ƙara inganta kayan aiki na zamani wanda duniya take yayi, sannan a dawo da su fagen daga. Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da muke fama da ita tsawon lokaci. Sako daga Abdulmajid Lawan Aisami Lungun Shiri. Shi kuma sakon Abubakar Sale cewa yake dawo da MOPOL abu ne mai kyau, domin suna da kwarewar aiki da yin aiki ba sani ba sabo. A baya sun yi mun gani sun taimaka wajen tsare rayukan al'umma a wurare da dama, sai dai kawai ƙara da gwamnati da a sama musu kayan aiki na zamani, saboda Bahaushe yana cewa in kiɗa ya canja rawa ma canjawa take yi. Umar Adamu Galambi shi ko cewa yake hun Allah dai ya kyauta, sakon Abba Jesse inda bu cewa yake ina ganin wannan mataki yana da muhimmanci domin a lokacin da matsalar tsaro take karuwa ya kamata a fi mayar da jami'an motsal wuraren da ake fama da matsalar ma'aikata domin kare rayukan al'umma da dukiyoyin su bai kamata kariyar wasu ƴan tsirarin mutane ta rage yawan jami'an tsaro da ake bukata ba kazalika a ra'ayin Firdaus Ibrahim Na'ibawa kuwa hakika dawo da jami'an tsaro wuraren da ake fama da matsalar tsaro na iya taimakawa wajen dakile tarzoma da kare rayuwa da dukiyoyin al'umma matakar an yi hakan cikin tsari da bin doka tasi usani bella cewa yake salamu rahama radio tabbas amma a bari su yi aiki ba sani ba sabo a ga aiki da cikawa za mu karkare karanto ra'ayoyin naku ne da sakon Suleiman Adamu inda yake cewa salamu rahama radio tunda rayuwarsu ta fita sauran al'umma sai su je su yi ta ba su kariya mu muna cikin kariyar ubangiji Allah ya kyauta Har yanzu kuna da damar ci gaba da turo sakonnin ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Rahama Radio da Rahama TV domin karanto su a labaranmu na gaba Muawiya Yushau Abdul Karim dalibi mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahama
0: To a gaida Muawiya Allah ya taimaka yanzu sai fagen wasanni a rana ta uku ta gasar zakarin nahiyar Turai a yau din nan an karawa sa tsakanin Fenerbahce da Roma an tashi daya da daya PSV da Shakhtar su ma sun tashi daya da daya in an jima da misalin karfe 8 akwai wasa tsakanin Bayern Munich da Bodo yayin da Slava Praha za su hadu da Lens Koma za ta hadu da RB Leipzig yayin da Manchester United za su hadu da Sabba duk da misalin karfe 8 iya abin da ya sawo kenan a madadin Amatul Muiz Abdulrahman da engineer Najib Abdullahi da suka taimaka labaran suka zo gare ku Zahra'u Abdulrahman Indabawa ita ta sada mu da ku Hussein Amba Indaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bi salam

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karka da kunnan ku sha labari shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwayi gagara misali domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban wani magidanci ya hada kai da gwiwa tare da shi da iyalansa sakamakon yadda gobara ke tashi sama da sau shida a rana a gidansa
1: yara na masu zuwa makaranta mun su biyar mafi yawan su da kayansu na islamiya da kayansu na boko duk sun kone
0: ya subhanallahi Wata gobara ta yi sanadiyar wani magidanci da ƴaƴansa guda biyu. Shin ko ya abin yake?
2: Mata gidan ita ma tana ciki amma cikin taimakon Allah ita Allah ya tsirar da rayuwar.
0: Wani matashi ya datse babban dan yatsansa akan kuɗi ne ra miliyan 80 kacal. Shin ko me yayi zafi?
3: Ni zan ce ni ne sanadiya tunda ni na sanar da wannan bawan Allah.
4: To kai boka ne ko wani me zamu ce maka?
3: Ni ba boka bane wallahi.
0: Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu fadakarwa da sanya nishadi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Suna na Salisu Usain Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803644485 ko 0808725222.
5: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.

0: bayan amaryar nan sai san cinyar da aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
0: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
0: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
0: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angare shirin namu na yau da jin wani roko da wani magidanci yayi a madadin iyaye ga gwamnatin jihar Kano da cewa ya taimaka ya kai dauki makarantun primary da secondary na gwamnati sakamakon yadda waɗannan makarantu suke da buƙatar wasu gyare-gyare musamman samar musu da wadatattun kujerun zama da kuma kayan koyo da koyarwa kai bari dai nayi tsam mu ji wannan roƙo daga bakin Yunusa Muhammad dan watari
1: sanda muka yi primary da secondary duk gwamnati ta yi mana komai amma wanda gwamnati ta gina yanzu sune kuma suke rusa yayan talakawa tsakani da Allah to ba wanda muke tunanin zai mana wannan taimako sama da shi gyara ajujuwa a nemo desdes da kujeru a taimaka yayan talakawa da talakawa
2: a iya cewa kamar irin wayannan makarantu da ka ayyana suna cikin wani matsanancin hali kenan
1: to wannan makarantu da zai zayyana ai ba wanda yafi kowa sani sai shi gwamnati din da duk ma ɗan siyasan nan primary suka yi normal primary are fa suka yi ta talakawa nan wacce yanzu kuma aka kashe ta da sakandaren na talakawa suka yi ba wanda isan muhimmancin su sama da su duk wanda kaga yana gwamna yanzu ko sanata ko rep ko house biya mar kudi gwamnati ta yi karatu komai ita ta dauka mar nauyin karatun sa
2: zan mai fatan ku a bazan ku na iyaye
1: yanzu fatan mu su waiwaya su kalli abin da aka yi baya su dawo su gyara mana harkar ilimi
2: arama kura aneta
1: domin biyan bashi ne kun ciyo bashi ku biya bashi saboda kan da kira ga mai girma gwamna da dan Allah dan annaba a taimaka a gyara makarantun nan wallahi wani gurin kace in ka daga kanka rana zaka hango to bare kuma ma ayi maganar abin zama to da Allah a gyara abin zaman nan a gyara gurin karatu din nan
0: to da fatan gwamnati da sauran mahukunta da sauran kungiyoyin dalibai za ku ci gaba da kai dauki makarantun primary din da sauran makarantun gwamnati masu buƙatar irin waɗannan dauki tunda dai shi hannu da yawa ma ganin kazamar miya kuma hannu daya baya daukar jinka mai sauraro idan har kana biye da mu a makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawar mu da Gambo Zakariya mai buƙata ta musamman wanda ya rungumi sana'ar faci da kuma gyaran keke domin kare mutuncin kansa da ta iyalinsa ba tare da yayi yawon barace-barace ba a ci gaban tattaunawar ta mu da Gambo Zakariya ya ce yana takaicin yadda yan uwansa masu bukata ta musamman suke yawon barace-barace ana wulakanta su sannan kuma ya roki gwamnati da su shigo cikin lamuran su ta taimaka wa ire-iren su waɗanda suke neman na kan nasu
3: ta hukuma ya kamata ta shigo tunda ita hukuma uwar kowa ce tana da rawar da za ta taka wajen tallafa duk wanda aka san zai iya yin wani abu duk wanda zai iya yin wani abu a kirawo shi a zauna da shi a ji wani experience yake da shi wata basira yake da shi muyi tunanin sa ina ne lissafin sa kaza ne a tallafa masa wannan sashin a je mu shi daga titin wanda yake bashi da wani abun nan sana'a wata kila ko yana da basirar sa a kasuwa yake da ita a dafa masa yaje kasuwar wadan iko sana'ar ne a dafa masa yaje yayi to sai kaga adadin ana rage su sannan su a karan kansu waɗanda suke kallai su gaya wa ransu cewa wannan sana'ar hatta addinin musulunci ba daidai bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wayi gari sana'a sa ce roƙo zai tashi ranar alƙiyama zai rika yage naman fuskar sa yana cinye wa taran alƙiyama a shi kaga ranar alƙiyama idan kaga mutum yana yage musu naman fuskar sa mabaraci ne
0: to ai dama ita dai na kasa ba kasawa bace da fatan Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa to anan kuma rundunar ƴan sandan jihar Kano ta kama wani matashi da ake zargin sa da datse ƙaramin dan yatsansa akan kuɗi ne ra miliyan 80 kacal to ko me yayi zafi ido zai cuta ga Usman Ibrahim Datti dauke da cikakken rahoton da ya hada mana
4: rahotanni sun ce Matashin ya je ofishin ƴan sanda da Kirano inda ya shigar da korafi cewa wani mutum ya umarce shi da nemo masa dan yatsa inda ya yi masa alƙawarin biyan naira miliyan 80 bayan da ya kasa samun wanda zai bashi dan yatsa sai matashin ya dauki wuka ya yanke nasa dan yatsan inda ya mika shi ga wanda ya yi masa alƙawarin kuɗin
5: yayi alƙawarin ne zai bada kuɗi naira miliyan 80 ko 70
6: wa zai bawa
5: ni yace zai baiwa
6: To kai me kai ka kawo ƙara?
5: Abin da yasa na kawo ƙara ne da a bayyana su gaba ɗaya.
6: An ba kuɗin ku ba baka ba?
5: Ba bayar ba.
4: Daga bisani labarin ya kai ga rundunar ƴan sandan jihar Kano wadda ta samu nasarar cafke wanda ake zargin ya nemi a kawo masa dan yatsan.
7: Sunana Abubakar Iliyasu. Za a yi amfani da sassan jikin mutum, sai na ce masa a dakata bana su da abin da za a yi amfani da shi da sassan jikin mutum, wannan abin ba zai mun ba saboda harka ce ta shirka, ni kuma ba harka ta bace wannan abin. Shine dalili nake gaya masa, nace ni ban karba ba. Bayan mun rabu da shi kenan, kawai yana zuwa sai ya dauko min leda ya nuna min, nace me a ciki, sai ya ce min in duba da kaina. Ina tabawa sai na ji kashin mutum ne, sai nace masa ani bana amfani da wannan abun, ba zai mun ba sakamakon na gaya maka wannan sirrin ba a bani ba. Ni zan ce ni ne sanajiya, tunda ni na sanar da wannan bawan Allah.
6: To kai boka ne ko wani, me zamu ce maka?
7: Ni ba boka bane wallahi.
4: A yayin binciken wanda aka kama, ya bayyana cewa ba wai dan yatsa ake nema ba, ana neman dantsan hannu ne. Rundunar 'yan sandan ta kuma ce ta samu nasarar gano abin da matashin ya yanke daga jikinsa, sai dai rahotanni sun nuna cewa kashin dan yatsan ne kawai ya rike.
8: Abdurrahman Abbas, na zo wani kaɗai da shi na karba, da na karba na kama Malam Abubakar. Malam Abubakar ya ce ba zai ba, da ya ce ba zai ba sai na koma da shi.
6: Shi me ba zai ba?
8: Shi kahin wannan.
6: Me matsala sa?
8: Ba irin sa ake so ba.
6: Wanne iri ake so?
8: Na kahin dantse haka ne.
6: Dantsan hannu ba dan yatsa ba.
8: Ba dan yatsa ba.
6: To ya kai da kashin?
8: Sai na dawo da higurin su.
6: No aka ce za baka?
8: A ni mai komai da su wajen kuɗi ba.
9: Shahabu ya wale.
6: Shekarun ka nawa?
9: 55.
6: A ina kake da zaba?
9: Bunkure.
6: An samu ko ba samu ba?
9: An samu dan yatsa da ya samu, yace gashi an kirawo maka wannan iban cikiya.
4: A halin yanzu matashin da ake zargi ya yanke dan yatsinsa da kansa, da kuma wanda ake zargin ya nemi a kawo masa sassan jikin mutum, suna hannun rundunar 'yan sandan jihar Kano domin ci gaba da bincike. To ai dama Hausawa na cewa garin neman gida akan rasa idanu. Usman Ibrahim Datti, ku karkade kunnuwanku ku sha labari.
0: To shi dai rai kowa ya wadadi bayan me shi ne. Yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma domin karɓar waɗannan saƙonni. Alabashi kuwa idan mun dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya.
10: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuin a wala mai laƙabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya, da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 081-06-58-36-6, ko kuma 070-87-95-51.
11: Gaskiya na gaji da shuka zuciya, a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi bana ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ta shi kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma kaki ko in na canza musu makaranta a kai suna Party Success International Academy mana. Domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore. Class makarantar da ta haɗa da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiyya tare da tahfizul Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ka domin mutumin yanki ba na admission. Tana nan a Na'ibawa Amurka Sa'adatu Bini Kano Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
12: Kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
13: ke dai bari to kallu wannan
12: amma wannan sleeveless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
13: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
12: ai kuna ga zahiri domin ku ban taba ganin irin wannan design din ba
13: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less sleeveless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in su turu masu daukar hankali
12: ba shakka to a ina za mu samu wase investment
13: suna nan a dabda filin parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
0: to barkan mu da dawowa yanzu kuma bari mu ziyarci jahar Katsina can karamar hukumar Funtuwa inda wani magidanci mai suna Malam Adamu Mai Gunju ya hada kai da gwiwa tare da shi da iyalansa sakamakon yadda wata gobara take tashi a gidansa a rana saboda sau shida wanda hakan ya jefa shi cikin matsanancin hali tare da shi da iyalansa ga dai Malam Adamu Mai Gunju daga Funtuwa yana bayyana mana musabbabin faruwar wannan gobara da suke fama da ita
14: sati bakwai kenan faruwar wannan al'amari ta fara tashi a wani daki dakin ma ina a rufe ba kowa a cikin dakin sai dai aka ga wuta aka zo aka buge marfin kofan aka shiga aka kashe wutan to tun daga wannan rana da aka fara wannan wuta aka yi ta ranar alhamdulillah juma'a ma sai ga wutan ta tashi aka kashe a wannan dakin asabar aka yi wutan aka kashe lahadi aka yi aka kashe litinin aka yi talata aka yi laraba aka yi to daga wannan lokaci shine a satin nan dai haka aka cinye shi wutan kullun hita tashi sai dai mutane a zo aka kashe daga nan sai aka dan daga mana kafa haka kaman bayan kwana 8 to daga nan ta juyo kuma ba daga kafa a rana daya sai wutan ta tashi so uku so hudu muna ganin wannan iftila'i a kashe so uku so hudu da wata sai tashi so biyar kai akwai ran da wutan nan ta tashi shida a gidan nan kowane daki a gidan kawai kowa na tafiya ga wutar ta kama
0: wani abin ta'ajibi shine ko kayan su aka kwashi aka kai wani gidan makota to fa wutar sai ta bi wannan kaya ta tashi a wannan gida da aka kai duk da haka Mai Gunju ya ce babban tashin hankalinsa shine yadda kayansa da na iyalansa duk suka kone hatta kayan makarantar da ƴaƴansa suke sawa suke zuwa makaranta su ma fa babu su ko kuma abin da ma za su ci shi ma ya zama musu abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a dan haka ya roki ƴan uwa musulmai da su taimaka masa da addu'a da kuma abin da zai kare wannan lamari nasa
14: kayan da ke cikin gidan nan an fitar da shi an kai shi wani gidanan na makota da aka bani aka ce mu je mu koyo ka annan wuta ta kama daki inda aka ba mu aran daki na ta kama kayan za ka yara na masu zuwa makaranta nan su biyar mafi yawan su da kayan su na islamiya da kayan su na boko da sun cinye su sun kone an zo ana kawo mana kaya dauki makota su kawo mana wannan kawo wallahi kayan kawai sai a ga sun kama da wuta wasu ma suna a jama ba sa su ba ni kenan nan gida ne akwai kayan da wani bawan Allah makoci na ya bani sawa ɗaya ne masu na cire na sagare kawai ne su kama da wuta daki
0: to ku ji dai halin da wannan bawan Allah yake ciki al'ummar annabi da fatan za a taimaka masa da addu'o'in da ya bukata da ma kuma abinda zai kare mutuncin rayuwarsa sai dai tuni muka tuntube alasan Sale ɗan daɗi shin ko me yake haddasa irin wannan tashin gobara mai hada da sarkakiya bari mu ji mahangar su da kuma hanyoyin magance wannan matsala
15: hakikanin gaskiya ana samu wannan matsalar wanda yake wuta za ta dinga tashi ta dinga tashi ko a gida gabaki ɗaya ta dinga konewa ko ta kan ma ware kayan iya wani shishi kadai a gidan ko kuma ta ware wani ɗakin a gidan ta dinga tashi ana samun gobara a cikin wannan gida wanda yake kuma daga bisani idan muka yi bincike sai mu sami cewa lallai jinni ne suke kunna wuta idan muka yi interview da wannan jinnin ma'ana idan muka yi ruqya sai ya yi mana bayanin wataƙila tun asalin asali wani abin aka yi ko su mutan gidan musamman irin zubar da ruwa ko yin wani abu irin ruwa mai zafi ko kuma yin wani abu a cikin gida shi ya haddasa irin wannan abubuwan maslaha ake yi da su jinnin sai kuma a yi musu wa'azi sannan kuma a ce a daina kuma da izinin ubangiji a daina sai kuma a dora da magunguna
0: to da fatan Allah ya kare faruwar irin wannan tashin gobara to anan kuma wata gobara ce ta sanadiyar mutuwar wani magidanci da ƴaƴansa guda biyu gobarar da aka alakanta tashinta da kawowar hasken wutar lantarki cikin dare to amma fa wannan lamari ya sanya mazauna unguwar Tudun Maliki a cikin wani yanayi na alhini da kuma tashin hankali sakamakon yadda suke zaune lafiya da waɗannan mutane waɗanda suka riga mu gidan gaskiya duk da dai a cewar shaidun gani da ido lokacin da wannan gobara ta faru an yi iya kokari dan ganin an tsayatar da rayukan waɗannan mutane amma kuma Allah bai yarda ba sai dai mahaifiyarsu ce kadai ta samu tsira sakamakon yadda mahaifin nasu ya taho zai tsurgo shi ma ta sama ƴaƴan nasa da suke wani daki su ma suka kwalla mai kira inda ya koma zai kara ceto su amma fa kafin ya kai ga dawowa wutar ta kai ga mamaye ragowar falon da ya rage inda dai wutar ta cinye wannan magidanci tare da ragowar ƴaƴan nasa guda biyu kamar yadda mai unguwar Tudun Maliki si wato Aminu Isa Yusuf yake bayyana mana
16: jiya da daddare an kira na ake cewa da ni akwai gida a unguwa ta da Allah ya jarabe su da iftila'in gobara kuma gobara ta kama sosai kusan ta cinye komai ma na cikin gidan kuma ta yi sanadiyar rasuwar mutum uku da akwai mai gidan da akwai ƴaƴansa guda biyu mace da namiji mata gidan ita ma tana ciki amma cikin taimakon Allah ita Allah ya tsirar da rayuwar
0: to ai dama ita dai mutuwa guda ɗaya ce amma kuma sababin takasiran ne da fatan Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe amin yanzu kuma sai su daga cikin masu buƙatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
17: taimako nake nema a wajen ku maga Allah maga annabi bayin Allah a taimake ni larurar ce ta ciwon kafa da Allah ya haɗa da ita wajen ya karata bakwai ina fama da ita to na je na asibiti za a yi mini aiki aikin na ba da wani kuɗin 137,000 sai ta rage ban da ita nake neman taimako a wajen ku bayin Allah a taimaka mini a taimaka mini a taimakan dan Allah
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an gara shirin namu na yau a madadin wanda ya dauka mana shirin akan na'ura Bashir Ali sai ƴan uwa abokan aiki tukur S tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabir Abubakar Sheshi da Aminu Ahmad Lash Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka jama'a masu sauraron mu wanda kuma ke biye da mu ta cikin wannan kafa mai albarka rahmar radio akan mita 97.3 a zangon FM, muna sake yi muku marhaba musamman a cikin wannan shirin damu na addini da rayuwa, da fatan Allah ta'ala ya mana jagora kuma ya dora mu akan hanya madidiciya.
1: Amin.
0: Kamar yadda aka saba, muna tare da Dr. Saifullahi Tahir Uthman, ɗaya daga cikin wanda muke gabatar da wannan shiri a tare, wanda kuma muna tattaunawa ne akan gudunmawa da kuma rayuwa ta al-Imam Shafi'i, inda shirinmu da ya gabata mun fara tattaunawa akan rayuwarsa da yadda ya taso da yadda ya nemi ilimi. To yau ma dai da yadda Allah ta'ala akan abin da ya shafi al-Imam Shafi'i din zamu dora. Amma kafin nan zamu koma zuwa ga shi Dr. Saifullahi domin ya tunatar da mu lambar waya da za a iya samun mu akai, sannan kuma mu ji abin da zamu tashi akan sa. Bismillah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum.
2: Za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka: 07077795939, ko kuma a lambar waya 081474777. Akarwakan lawo, a sati tukan da suka gabata an dauko bayani akan wannan babban malami wanda yake ɗaya daga cikin manyan maluma na wannan addini namu na musulunci, waɗanda ake alfahari da su da kuma gudunmawar da suka bayar. An dauko mana tarihin haihuwarsa da yadda aka haife shi da kuma tasowarsa da ainihin rayuwarsa. To, akarwakallahu, shi wannan babban malami, kamar yadda da yawa muke ji ana faɗin wato irin iliminsa da tumbatsarsa, musamman abin da ya shafi fannin usulul fiqh. To shin malam, wace irin gudunmawa ya bayar a wannan fanni wajen kafa fannin da kuma ci gabansa da haɓakarsa? Za mu so mu ji wani ƙarin haske za a yi mana a wannan gabar.
0: To, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shirinmu da ya gabata, daga cikin abubuwan da aka ambata, mun ambaci yadda al-Imamu Ahmad yake ganin cewa al-Imamu Shafi'i shi ne mujaddidi a ƙarni na biyu na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ko kuma yace, lalle Allah yana aiko da wanda yake jaddadawa al'umma addinin ta bayan duk shekara 100, wanda malamai suka tafi akan cewa a ƙarni na farko na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin wanda ake ganin ya samu wannan daraja da falala shine Umar dan Abdul Aziz, shine jagora, sai kuma waɗanda suka raka shi ne daga sauran shugabanni da malamai. To, a ƙarni na biyu, kamar yadda al-Imamu Ahmad ya ambata, yake cewa yana ganin Imamu Shafi'i shi ne gaba da kowa a abin da ya shafi jaddada wannan addini na musulunci. Saboda al-Imamu Ahmad gaskiya yana ganin girman al-Imamu Shafi'i ƙwarai da gaske, saboda ya san shi kuma ya gane irin baiwar da Allah ta'ala ya yi masa. har ma al-Imam Ahmad yana cewa shi al-Imam Shafi'i filosofun fi arba'atin, wato filosofa ne a cikin abubuwa guda hudu. Yace fil lughati, a cikin yare, wato a yaren Larabci, waqtilafin nasi, da kuma sanin mazhabobin malamai yadda suka sassaba da junan su, wal ma'ani, da kuma sanin ilimin balaga, wal fiqhi, da kuma ilimin fiqhu. To dan haka al-Imam Shafi'i ya zama abin da ya shafi usulul fiqhi, kusan ana ganin cewa shine wanda ya bude kofa kuma ya kafa ka'idoji da harsashen da akan su ne malamai daga baya suka zo suka yi ta gini wajen fahimtar wannan addini. Kamar yadda malamai suke cewa man aradal fiqha fa huwa alatun ala al-Imam Abi Hanifa, wanda duk yake so ya koyi fiqhu ya gane yadda nasosin shari'a suke cikin al-Qur'ani da Sunna, to yana cikin iyalan Abu Hanifa. Suka ce kuma man aradal hadifa fa huwa iyalun al-Imam Malik, wanda kuma yake so ya fahimci hadisi ya san Sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, to yana cikin iyalan Imam Malik. Suka ce wanda yake so ya san sirar Annabi shi kuma fa huwa iyalun ala Muhammad ibn Ishaq, to sai suka ce wanda yake so kuma ya san usulul fiqh fa huwa iyalun ala Muhammad ibn Idris, wato al-Imam Shafi'i kenan. Kafin zuwan al-Imam Shafi'i ba wai babu usulul fiqh bane ba, akwai usulul fiqh, kamar yadda kafin zuwan su irin Abul Aswad Ad-Du'ali da makamantan su ba wai babu nahwu bane ba, akwai shi, amma a fito da shi ya zama cewa ka'idoji ne, alfa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun har zuwa ƙarshe. Wannan ba a fito da shi ba sai da irin su Abul Aswad Ad-Du'ali suka zo. To haka nan shi ma usulul fiqh ba wai babu shi bane ba, amma a fito da shi a yi masa ka'ida, to wannan falala ce da Allah ta'ala yi wa shi al-Imam Shafi'i. Kamar yadda Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, wanda ya yi ilimin kafiya ko arubi da ake fada, shi ma ai ba wai zuwa ya kirkiri wani abu wanda babu ba, a'a ya tarar da abin amma mutane ba su fadaka sun gane yadda za a kusanto da shi ta yadda kowa zai iya amfana da shi ba, shi kuma Allah ya ba shi wannan. To haka nan ne shi ma al-Imam al-Shafi'i game da abin da ya shafi usulul fiqh ba wai kirkirar sa yi babu shi ba. Shi yasa mai littafin Maraqis Su'ud yake cewa wa ghayruhu kana lahu saliqa bi awwal man dawwanahu fil kutub Muhammad ibn Idris al-Muttalibi wa ghayruhu kana lahu saliqa mithlu alladhi lil'Urb bin Khaliqa, yace farkon wanda ya dawwana usulul fiqh a cikin littafin shi ne al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Muttalibi. Sai ce wa ghayruhu kana lahu saliqa, waninsa ko ya kasance ɗabi'a ce a gare shi, ma'ana malaman da suke kafin Shafi'i sun fitar da hukunce-hukunce, sun ba da fatawoyi, kuma sun yi amfani da ka'idoji na usulul fiqh, amma ba dole a ce sun ambace su cewa abu kaza ga yadda yake, abu kaza ga yadda yake ba, amma kuma sun yi aiki da su a aikace. Saboda haka shi yasa al-Imam Shafi'i ba karamin kokari ba, kuma abin nan da yana dawwana usulul fiqh ba haka kawai yayi ba, dan malamai a irin wancan zamanin ba kasafai sukan yi karambani wajen yin wani abu ko jijjiwa haka kawai, mutum da rawar kai ya tashi ya je ya ce ya bari ya je wani abu wanda karshe zai iya zama ma kawai kwaba ce. Malamai a wancan zamanin sun samu kyakkyawar tarbiya, ba sa irin wannan. An ce dalilin da yasa ya rubuta littafin sana'ar risala, wanda a nan ne ya fito da ka'idojin da suka shafi usulul fiqh, abokinsa ne abin nan Abdulrahman ibn Mahdi shi ne ya roƙi cewa ya kamata ya rubuta littafi a wannan ɓangare, saboda ganin yadda in ya tashi yana bayani abubuwa suke fitowa kuma suke zamowa masu sauƙi, ta yadda ɗalibai waɗanda ba su tumbatsa ba za su iya ganewa cikin sauƙi. to shine shi Abdulrahman ibn Mahdi ya nemi cewa al-Imam Shafi'i da zai rubuta littafi tunda an zo ana magana an kafa hujja Imam Shafi'i zai ce ai wannan am ne ga abin da ya taksisin sa ko kuma ya ce a wannan amr ne to me amr yake nuna yana nuna wajibi ne ko yana nuna mandubi ne da sauransu da sauransu to wannan ta sa Abdulrahman ibn Mahdi ya nemi cewa al-Imam Shafi'i ya kafa ka'idoji na usulul fiqh ko kuma ya rubuta littafi wanda ya kunshi ka'idojin usulul fiqh wanda kuma shi al-Imam Shafi'i din yayi haka saboda haka al-Imam Shafi'i ya ba da gagarumar gudunmawa kusan wannan shine aikin da ya bambanta shi da sauran dukkan malamai da aka yi a wannan zamanin nasa in ilimin fiqh ne akwai wadanda suke sa'annin sa a fiqh wala allama akwai wadanda suka dara shi kuma ma ai a cikin zamanin san ya mai a karatu a wajen waɗanda suke malaman sa ne kamar al-Imam Malik da sauransu na daga malaman da ya karatu a wajen su ko a Makka ko a Iraki da sauransu irin su Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani duk waɗannan suna cikin malaman sa haka nan in ana magana a wasu sassa na addini ko hadisi ko kaza duk akwai waɗanda suke ko sa'annin sa ko waɗanda suke ƙasar da shi ko waɗanda suke sama da shi amma ina ne yake da meza menene abin da yi wanda wasu ba su yi ba shine wannan ilimi na usulul fiqh da ya fito da shi wanda a cikin littafin ar-risala dukkan abin da ya shafi usulul fiqh ya fi yawa amma kuma malamai suna cewa ilimi guda biyu ya kafa wanda za a ce shine wanda ya kafa ginshikin su na farkon wanda ya fi shahara wanda shi muke magana akan shine ilimin usulul fiqh na biyun kuma shine ilimin usulul hadith wanda ake cewa mustalahul hadith to ai a cikin ar-risala din shi al-Imam Shafi'i yayi magana akan wasu mabahif kan wasu mas'aloli da yayi bincike akan su ya tabbatar da ga yadda suke wanda kuma wani adadi daga cikin su sun shafi ilimin hadisi ne ko kuma usulul hadith ba usulul fiqh ba misali akan wannan kamar abin da ya shafi kafa hujja da wato khabarul ahad ko abin da ya shafi kafa hujja da al-hadithul mursal al-hadithul mursal shine tabi'i ya kawo hadisi ya dauka kashi kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya ambaci sahabin da ya gaya masa ba to shi kafin zuwan al-Imam Shafi'i a wajen kamar al-Imam Malik yana cewa al-mursal hujja wato mursal za a kafa hujja da shi a wajen al-Imam Malik haka nan Abu Hanifata An-Nu'man yana ganin cewa za a kafa hujja da al-hadithul mursal duk suna ganin hujja ne amma sai al-Imam Shafi'i yazo sai wani gyara wanda yace ba za a kafa hujja da hadisi mursali ba so abinda suka kalla idan tabi'i yace annabi ya ce to ai tunda babu wani a tsakanin sa da annabi sai sahabi dan ba mu san sahabi ba ai ba matsala bace ba wannan shine point din da suka kalla dan haka suka ce za a iya kafa hujja da hadisi mursali to amma al-Imam Shafi'i sai ya wani abu sai ya ce a ai mursalin ba dole ya zama mutum daya bane tsakanin shi tabi'in da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba dole ya zama daga tabi'in sai sahabi ba tayi wannan tabi'in yaji daga wajen wani tabi'i ne wani Allah shi ma yaji daga wajen wani nabiyu sannan sahabin sannan manzon Allah to waɗannan guda biyun kuma muna so mu tabbatar da su wane ne su domin riwaya ta inganta to tunda ku akwai wannan ihtimalin shi kuma annabi ba a jingina masa magana wanda ba a da tabbaci akan ta domin wannan yana cikin abin da zai jefa mutun cikin halaka manzo Allah ya faɗa cewa man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin aw al kadhibain wato duk wanda ya jingina min wata magana wanda ana zaton tayyu ba gaskiya bace ba kuma amma shi sai ji jingina min to manzo Allah ya ce ya shiga cikin makaryata shi ko man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk yayi min ƙarya in ji annabi muta'ammidan da gangan to ya nemi masaukin sa ko matsuguninsa a cikin wuta duk wanda yazo jingina ƙarya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka yazo da babban laifi kuma makomarsa ita ce wuta kamar yadda manzon Allah ya ambata to saboda haka al-Imam Shafi'i ba wai ilimin usulul fiqh kawai ya zuba a cikin risala ba akwai abin da ya shafi ilimin musalawul hadith ko kuma usulul hadith to amma ilimin usulul fiqh shine yafi yawa kuma kusan shine dalilin da yasa Abdurrahman ibn Mahdi ya nemi cewa ya rubuta domin akan abin da ya shafi ilimin hadisi da sanin yadda ake gane mai rauni da ingantacce wato da shi Abdurrahman ibn Mahdi da al-Imam Shafi'i kusan suna tabaka daya ne yawa to amma a gefen abin da ya shafi wannan usulul fiqh din shi al-Imam Shafi'i yana da tazara kwarai da gaske
2: na'am
0: to kuma abin da ya kawo usulul fiqh din nan ba wani abu ne usulul fiqh ba wato ka'idoji ne wanda da su ne za a iya gane addini gane wadda ta kamata irin yadda magabata suka fahimci shi misali daga cikin abubuwan da ake magana akan su a cikin usulul fiqh al-am al-khas al-amr an-nahy da sauransu wato idan aka zo ga wani nassi nassin nan ta iya an yi umarni a cikin sa to nassi nawa ne aka yi umarni a cikin sa ai Allah ne kadai ya san iya nusus din da suke an yi umarni a cikin su ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna a cikin suratul baqara kawai wani malami yana cewa fiha alfu amrin fiha alfu amrin wa alfu nahyin suratul baqara kawai wani daga cikin malamai yana cewa akwai umarni guda 1000 a cikin ta akwai hani guda 1000 a cikin ta to duk sanda aka yi umarni shin umarni yana nuna dole a yi ko umarni yana nuna mandubi ne mutum yayi zai samu lada in bai ba za a ce ga alhakin da yake kansa ba idan aka yi hani shin hanin a cikin hadisi ne ko a cikin alqur'ani ne wannan hanin yana nuna haramci ne ko kuwa a'a yana nuna karhanci ne cewa mutum in wato ya nisaci abin amma idan wato ya nisata za a bashi lada amma in ya aikata babu wani abu shine cewa makaruhi ne haramun kuma in ya aikata za a bashi alhaki in ya nisata kuma shi ma za a bashi lada saboda ya bar abin da yake haramun to wannan kaga nasoshin da suka zo ko suka kunshi umarni ko suka kunshi hani ai Allah ne kadai ya san yawan su to yaya za a yi a tantance umarnin da yake cikin nan na wajibi ne umarnin da yake cikin nan na mandubi ne hanin da yake cikin nan na mustahab na makaruhi ne ko ko na haramun ne wannan usulul fiqh ne zai baka wannan rariyar da zaka tace ka tankade ba duk inda kaga an yi umarni bane zai nuna maka cewa wajibi ne ba duk inda kaga an yi hani zai nuna maka cewa haramun bane ba ta yiwu ma a cikin inda aka yi umarnin kuma an nuna ya nuna cewa umarnin ba na wajibi bane ba tayi a cikin inda akai hanin ya nuna cewa hanin ba na wato haramci bane ba
2: na'am
0: to haka nan nasi zai iya zuwa am ayi magana wadda take ta shafi kowa da kowa to sai ya zama cewa amma kuma a wajen aiki ba kowa da kowa wannan abu ya shafa ba ya shafi Zaidu banda Amr misali to usulul fiqh shine zai baka dama ka iya gane cewa wannan nassin da yazo wanda yake gaman mu yana nan yana nufin kowa da kowa din kowa ya shiga ciki ko ko a'a an kebance ko ko ma a'a tun asali wannan nassin ba wai ammun makhsusun bane ba ammun ne urida bihi alkhusus dan wannan kusan suna daga cikin abubuwan da Imam Shafi'i ne ba ya fara fadar su da wannan siga din wato akwai abin da yake amni makhsus amini amma an zo an kebance shi akwai kuma wanda amun ne urida bihi alkhusus wato tun asali da aka fade shi da siga ta mutane da yawa ta cewa da yawa za su shiga karkashin abun amma kuma wani muayyani ake nufi alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan Imam Shafi'i yace wannan amun ne urida bihi alkhusus tun asali alladhina qala lahumun nas waɗanda mutane suka ce da su ai wani sashi ne na mutane inna nasa qad jama'u lakum, ana cewa sunan sa wane ne, Ibnu Jamil, mutun ne wanda indi ana so labari ya dawo tsakanin Laraba a wancan zabanin da ka ga masa zai iya zuwa ko ina ya sana ya yada wannan abun. Inna nasa qad jama'u lakum, nan ma ai annasa din ba wai kowa da kowa ake nufi ba, wata tawaga ce kawai ta ƙarshen da Abu Sufyan yake jagoranta, amma an ka dauki kalmar annasa ta farko an sa mata alif da lam, za ta nuna mutane da yawa. Ta biyu ma an sa mata alif da lam, amce za ta nuna mutane da yawa. Saboda haka usulul fiqhi wato kamar mabudi ne da wato yake bude maka kofofin nasoshi na shari'a ta yadda zaka yi fillafilla da su. Kowace gaba ka dauki abin da ake bukatar ka dauka daga cikin ta, kuma a bisa yadda magabata suke kallon nasi, ba wai kai yadda zaka fahimce shi ba. Shi yasa usulul fiqhi babu yadda za a yi wato a iya fahimta addini ba tare da an dogara akan sa ba, dole ne sai an koma gare shi sannan za a iya fahimtar nasi na shari'a ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna.
2: Insha Allah. Allah wa gije saka da alkhairi.
0: Amin amin.
2: A masu bibiyan mu da sauraron mu ka a shafa za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka: 0707 77 2939, ko kuma 0811 74 77 77. A har ila yau dai kuna tare da wani shiri na addini da rayuwa. Na ga kamar kira ya shigo mana. Za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar yadda aka karanta: 0707 77 2939, ko kuma 0811 74 77 77. So a karan wakannan a cikin bayananka, wato idan muka lura an yi bayanin irin wato baiwa da Allah ya wannan babban malami al-Imam Shafi'i wajen wato ainihin ilimi da kuma fahimta da Allah madaukakin sarki masa baiwa har ya ba da gagarumin gudunmawa a wannan fanni. To amma sai ya fahimci wani abu, wato bayan wannan fanni na usulul fiqh da irin gagarumin gudunmawa da ya bayar, ya nuna cewa su magabata wato suna zurfafa ilimi kusan a kowane bangare, dan daga baya da kai da wannan kuma gudunmawarsa abin da ya shafi musdalahul hadith, to nan ma sai na ga wato ba karamin gudunmawa ya bayar ba. Su in aka kalli ma'ana irin iliminsu da irin mu kuma yanzu na ƙarshen zamani, yanda ake ƙara takaita abubuwa musamman a zamanance karatun zamani, in ka zo za ka yi karatu ko za ka yi kana neman wata shaida, tunda yanzu karatun ya zama na shaida sai ga ana ta cewa sai kawo su kom ka ka wani takaici ka takaici ko a ce in wata area dai ake so wai a nan
0: kawai za ka iya
2: za ka yi. To amma sai daga an shiga ana ta bayanin yanda wato a can ma ba a bar shi a baya ba, a nan ma haka dai gudunmawa malam wani jan hankali za a yi ga al'umma musamman kuma ɗaliban ilimi wajen dagewa da kuma ƙoƙarin kwaikwayo, ko da dai ba a kai kamar su wannan magabatan ba ya zamo a kwaikwayo su wajen wannan.
0: To gaskiya ne wannan maganar da kai, kamar yadda mawaƙi yake cewa fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu, ko kamanta amma ba ku kasance kamar su ba irin su Imam Shafi'i din kai kamancece ne ya da mutanen kirki, wannan rabauta ce. To amma wannan abin da ka ambata, bismillah,
2: assalamu alaikum.
0: To wannan abin da ka ambata na cewa in aka duba irin su al-Imam Shafi'i za a ga ba wai abu daya.
2: Assalamu alaikum, mun kira shi.
0: Bismillah.
2: Assalamu alaikum. Ya sake katsewa.
0: In aka duba za a ga cewa su ba irin na yanzu bane da za a ce misali wannan ya ce banta da fiqhu wannan ya ce banta da hadisi wannan a fiqhu ma iya area kaza wannan a hadisin ma iya area kaza su ba irin haka bane ba su su ne ake cewa ulama'ul mawsu'iyun wato malamai ne wanda suke kamar encyclopedia ne kusan komai da komai akwai shi to anan abubuwa guda biyu ya kamata mu kula da shi na farko akwai wanda Allah ya ba su zuzzurfar fahimta da kwakwalwa mai karfi wanda za ta iya irin ayyuka da kuma nazarce-nazarce waɗanda suke masu fadi kuma ta iya dauka to irin waɗannan gazawa ce mutum a cewa ya takaita akan wani ilimi guda ɗaya ko biyu ya kamata ya zama alim ne mawsu'i ya fadada yadda magabata suka fadada yanzu yadda ka fada Imam Shafi'i din nan in ana magana usulul hadith da shi kansa hadisin malami ne wanda ya kai iyaka ya kure malaji a ciki hatta ma ilimin alqur'ani shi kansa don ya haddace alqur'ani tun yana matashi sosai sosai so saboda haka wanda Allah ta'ala ya bashi irin wannan baiwar ya zama yana da mawhiba yana da kwakwalwar da take riƙewa kuma take fahimta to bai kamata ya takaita kansa a wannan tsarin na karatun zamani na cewa ga wata area kawai a nan ne ya kware ba duk da in ya kware a iyalan din ba laifi bane ba to amma kuma ya fadada wajen sanin sauran sassa din tunda zai iya kamar yadda ake cewa
2: alaikum assalam wa rahmatullah to alaikum assalam wa rahmatullah wa yake tare da mu
1: alhamdulillah ikona magana ga naba mu ne ko fa kira ku ga kura
2: to mala yana jin ka
1: farko dai sai amma da fatan halake
2: masha Allah
1: fatan sai da wanda ke da lafiya wannan ya ji akwai ta
2: ubangiji amin to amin amin Allah malam wannan fatan alheri ya maka
0: to Allah ya saka da alheri muna godiya kwarai yau kamar yadda aka faɗa wanda yake yana da abinda za a iya cewa kamar capacity na cewa ya fadada din ya zama malami mawsu'i to haka ya kamata kada ya takaita akan wannan bangaren banda wancan amma wanda ya zaba cewa a fahimta sa average ce bismillah to ya ni
2: na nuna mai saman kuma shi wannan tun da zai ke gwada na gane lamba wallahi
0: to kafin abubuwan waisu wannan yadda aka faɗa wanda ya zama cewa fahimtarsa ba irin mai ƙarfi din dan bace wannan ba laifi ya ɗan samu wata area ya zama cewa a nan ya makale ta yadda zai ta bincikensa a wajen ya zama abin da iya kenan to wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske don yanzu wannan in ka ce ya je ya fadada din wala Allah sanadin kuma ya shattate ke dan kuma ya zama cewa bai yi wani abin arziki ba amma duk wanda zai iya to wannan hanyar ta magabata ita ce hanyar da ya kamata mutun ya bi wallahi
2: Allah ya saka na alkhairi
0: amin amin
2: to har ila yau akramaka Allah wata tambayar da take da alaka da wannan yanzu shi wannan ilimi a cikin bayananka ka faɗi muhimmancin sa na usulul fiqh da yanda yake taimakawa wato malamai da ɗaliban ilimi wajen fahimtar nasoshi na shari'a da kuma inda ya kamata ma su dinga ajjara soshin da inda za su yi aiki da su to kafin tambayar assalamu alaikum wa yake tare da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka ku da dare
2: barka dai
3: wani lafiya na ga ya aiki
2: alhamdulillah waye akan layi
3: kana tare da Abdulrahman ya yi Suleiman ya ka sai daga ƙaramar hukumar Dora
2: to Malam Abdulrahman malam yana jin ka
3: to da farko ne wa malam fatan alkhairi kuma ubangiji Allah ya saka masa da gidan aljanna
2: amin amin
3: ubangiji Allah ya bada daraja daraja wannan jirage na ku da albarka
2: amin
3: tambayar da zan yi shine malam ga yan uwa da rabai ilimi musamman yanzu wanda ke taso kuma suna da bukatar tattara ilimi da yake da kamnonin nan da aka malam yake tattara to amma kuma idan suka abin da nake nufi shine farko da karatun alqur'ani sannan ko wannan bangaren sai kaga abin ya tare dawa ba na ba cika dauka ba to amma kuma zuciyar san ta yi to wace shawara malam zai bai wa irin mu da masu kwadayin wannan abin
2: to amin amin mun gode insha Allah mallam ya ji to amin dai dan wani Allah mallam yana da alaka ma da bayanin da ka gama yanzu
0: gaskiya ne
2: gaskiya ba lalle ya riska ba
0: ni gaskiya
2: ga ina son wai kamar su wasu su suna sha'awar su yi karatun fannoni da yawa to amma kuma kamar kwakwalwar
0: ku da yawa abin gaskiya ne to ai ansa wannan
2: wani yana kuma shi
0: to bismillah
2: assalamu alaikum barka dai wa yake kan layi to malam Nasiru ko da gwaro eh malam yana jin ka na'am ko kana kusa da radio ne ka dan hatsa gefe eh idan kana kusa da radio sai ka dan matsa na'am idan na'am da shida in yi saki matan su saki uku wani ya ce ta tafi gidansu
0: da shi da wanda ya ne
2: da wanda ya daina sallah duk ɗaya ne to malam ya ji ka to malam ya ji ka haka ne to ba komai yanzu ne malam zai baka amsa insha Allah haka ne hello to malam ya ji
0: to wannan tunda ya riga ya kama suna da nasu yadda ya
2: yi
0: ba sai ya kama suna ba to amma malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin malaman da Allah ya ba su fahimta akan usulul fiqh yana da fahimta daidai gurgudu kuma ya karanci wannan fanni na usulul fiqhi abinda na fi zato galibi wani lokacin abinda yake jawo sabani salon yadda aka yi magana da kuma abinda ake nufi da ita da yadda kuma wani lokacin shi mai saurare zai iya fahimtar wani abu da ba haka bai magana yake nufi ba duk da ban ji wannan maganar ta shi mala bakar guru ba amma na san cewa tunda fasara alqur'ani yake yi kuma galibi da littafin tafsiri a hannunsa wanda shi ya rubuta to na fi zaton abin da ya faru shine yana nufin idan mutum ya saki matarsa wanda za ta zauna ta yi idda a gidansa ina fata an gane wannan shine hukuncin shari'a ko da sakin ba'ini ne ma ba zai iya komo da ita ba za ta zauna ta yi idda a gidan
2: yanda Allah ya faɗa
0: kamar yadda Allah ya ya ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda inda dai ka faɗa din nan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin
2: wa ma dalla ya faɗa wannan
0: to ai ka ga fassarar wannan ayar yake yi saboda haka ba magana da yake yi a nan shine ka saki mata kuma sai ka ce ba za ta yi sallah ai afuwa ba za ta yi idda a cikin gidanka ba
2: ta fita ta
0: baka waje wanda a wajen malaman fiqhu wato gidan ko da haya kake biya a daidai lokacin hayar ta kare wajibi ne ka jaddada ka biya kudin watannin da za ta yi wannan idda idan kuma gidan zai zama cewa misali an tashe ku a daidai lokacin dole ne ka kama mata wani gidan da za ta yi wannan iddar saboda Allah ne ya ce lalle ka bata inda za ta yi idda din to saboda haka idan mutum ya saki matarsa sai kuma ya ce da ita ta tafi to wala Allah abinda shi mallam yake so ya nuna wato idan ka zo misali ka ce ka fasa yin sallah ko wani abu ne ciki
2: Allah ya ce kai
0: umarni ne na Allah yadda in ka ki yin sallah za a ce ka ki umarnin Allah to haka in ka ki barin ta ta zauna a cikin gidanta to ka ki umarnin Allah shine abin da mallam yake nufi to amma wato abinda wani Allah kai tsaye za a iya fahimta wanda ba mai ilimi ko wani abu ba zai iya fahimta abinda kai ka fahimta daga maganarsa to amma kada ka ɗauka cewa haka yake nufi ina da yaƙini 100% ba haka yake nufi da maganarsa ba ai ya san cewa mace idan an ce da ita tafi gidanku ai ba ma saki bane wannan sai dai in mutum ya nufi saki da yin haka to ya za a ce wannan kawai ya zama
2: ne sai ya nemi bayani ya
0: shi saboda haka tunda shi saki yana da lafuza waɗanda suke abinda ake cewa alfazu talaq as-sariha wato kalmomin saki wanda suke da an faɗe su wannan ba a buƙatar ƙarin bayani akwai kuma alfazu talaq wanda suke kinayat ne kinaya ce tana aiwa sakin kake nufi tana kamar cewa tafi gidanku sai ya ce to malam da kace ta tafi gida me kake nufi ka sake ta yace a ina nufin ta je dai ta gyara halinta ba saki bane a ina nufin na sake ta shikenan sai a bar shi a saki sakin nawa kake nufi ɗaya ko biyu sai a tambaye shi sai ya faɗa da sauran so saboda haka ni akan kalla abinda nake fata kada kai gaggawa cewa malam Abubakar Gumi ba shi da usulul fiqhi ya daidai gurgudu yana da usulul fiqhi ya karanci wannan bangaren sai dai salon yadda malam yake yin magana wani lokacin wanda wato bai fahimce shi ba zai gane maganarsa ba bari in faɗi wata magana tasa wadda ta shahara wadda kuma akan usulul fiqhin ya gina ta wanda kuma ko yanzu aka dawo da ita tana jawo cece ku ce shine yana cewa siyasa ta fi sallah wannan kalma in ta ce a haka to da yawan mutane za su ga cewa abin nan da ka faɗa kamar san rai ne to amma bana akwai abin da yake nufi
2: na'am
0: mai malam yake nufi shine cewa idan mutane suka ki samar da shugabanci na kwarai to wannan zai bayi zuwa ga ginshikin addinin ma zai rushe domin idan baka samar da shugabanci na kwarai ba ana iya samun shugaban da zai zo ya ce a daina sallama ba mun gani ba a tarihi a nan Turkiya Mustafa Kemal Ataturk ya zo ya ce kada a ƙara kiran sallah an yanzu haka a wasu kasashe a nan cikin kasashen Afirka, kasashen Larabawa irin su Maroko da makamantansu, akwai abubuwan da suke na hukunce-hukuncen shari'a duk an musu iyaka wanda an takaita su sai abinda iyasar hakunan kai suka yadda za a yi. So saboda haka shi abinda malam ke nufi da wannan magana ta sake nan cewa ku tsaya ko da za a ce an kafa layin ƙuri'a kuma an kira sallah, inda ya bayi cewa ku tsaya din shi zai samar da shugabanci na ƙwarai, to ku tsaya ku samar da shugabanci na ƙwarai, ku zo sallah ko ƙara'i ce kwayi.
2: Na'am.
0: To amma kaga sai ya ce siyasa ta fusa
2: garin mutane ko
0: saboda haka to irin waɗannan kuma suna nan da yawa a cikin maganganun malam bakar gumi ba waje ɗaya su wanda bai fahimce shi ba, kuma da ba shi ba Bakano bane ba. Ai masakwace ne, wanda je sakwace musu irin wannan da can cikin sauki za su iya ganewa, amma wala Allah irin usulubin da yake amfani da shi din wannan ta sa sai ake fahimta sa wani lokacin amibai. Da haka dai ina fatan shi wannan da wannan tambaya din ya sake komawa ya ji wannan abin sa'a din zai tarar cewa ai magana yake akan cewa bayan an yi saki to a bar mace ta yi idda a gidanta, in ka ce ba za ta yi ba to kamar ka ce ba za ka yi sallah ba ne ko duk dan umarnin Allah ne, ba wai abin da yake nufi ba, abin da yake nufi
2: ba ya ce wa tafi gidan shi ne,
0: yawa ba abin da yake nufi kenan ba, wallahi
2: a ran kiran yana shigowa.
0: To bismillah,
2: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum
2: salam. Ya katse kuma lokacin a karama kalla irin wannan fatoyin da ake rubuta wa malaman sai ga ko kuma lokacin ma yana tsakiyar karatun za ga wani ya daga hannu yana tambayar, wallahi Allah ko malamin ya kai la'akari da shi kansa mai tambaya
0: kwarai kuwa.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam.
2: Barka dai.
1: Na fara hannun lafiya.
2: Lafiya kalau. Wa yake kallai?
1: Kuna magana da Jamilu Bala'in Samakauran Mata.
2: Malam Jamilu, malam yana jinka.
1: To, da farko dai na malam fatan alkhairi.
2: Masha Allah.
1: Sannan kuma zai ji daɗin shirin da ɗan kaɗa, ɗan da ya daɗa ne ban ji dai farkon shirin ba, to amma na ɗan fuskanci kamar yana ƙarin bayani a kan maganganun wannan maganganun malam.
2: Na'am.
1: To ne na tambaya ce waje akwai abin da ban fuskanta ba, amma yanzu ya fuskanta da ita, shi ne nake so akwai abu nake so a ɗan ƙara min bayani.
2: Na'am.
1: Yanzu na fuskanci magana da ita cewa siyasa ta fi sanna ɗin ne, to ka san shi kamar yadda mutane suke in zai da irin wannan bayanin haka ba mutum ba zai taɓa fuskantar abin da mutum yake yi ba, to ka ga amma haka yanzu da haka mutane sun fuskanta. To akwai wata magana kuma da ita ma ina so na rasa gane me yake nufi da wannan magana.
2: Na'am.
1: Sai na ji magana da kunne na a cikin program ne sa irin ka cika sa nake kawai da aka masa tambaya shi ne yake ce da aka jawo wata aya. To ni baran yi da zan baran ya kawo aya da yanzu, amma sai ya ce da wannan aya za a gara cewa gwamnatin sa da nan jarida. To ka ganin ma abu ne wanda zai shiga da mutane su in dai ba bayani a kai ba mutum ba nan zai fuskanci malam da yake rike a nan gurin ba, kuma muke so da malam ya san kawai mana bayani a nan fuskantar da mutane.
2: Na'am.
1: Allah ya kai malam gida lafiya.
2: To amin amin amin ya dalla muna godiya ba ne. To karanto
0: wato wannan ita ma maganar da ka faɗa cewa za a ka ce ba za ka iya kawo ayar ba, amma duk da asali mun fita daga topic ɗinmu garin waccan maganar, to amma bayan da muka iya mu ƙarasa ɗin a haka tun da wasu abubuwa ne mun ce addini da rayuwa duk waɗannan ɗin za su iya shiga ƙarƙashi. Magana cewa a ce da wannan za a fahimciwa ɗan ɗariƙa abin nan Kirista ya fi ɗan ɗariƙa, ai an san cewa malam Bakar Gumi ba shi da ra'ayin kafirta ƴan ɗariƙa. To daga nan za ka gane ba wai yana fifita shi Kirista ɗin akan ɗan ɗariƙa gaba ɗaya ba ne ba, domin ba inda ya taɓa zuwa da wani ra'ayi na cewa ɗan ɗariƙa kawai duk ɗan ɗariƙa, in dai ba misali mutum wani abu yi wanda Al-Qur'ani ya ce yin wannan abin kafirci ne, ko sunna manzon Allah ta ce yin wannan abin kafirci ne, kawai ya jingina abin da cewa ɗan ɗariƙa ya ce wannan kafiri ne, ai ba shi da wannan ra'ayin. Kuma wannan zai ƙara fito maka fili in ka san ra'ayoyin nasa zaka san cewa ai shi ya bada maganar cewa idan aka zo a waje guda Kirista ya tsaya takara musulmi dan dariqa ya tsaya takara to ɗan izala kada su zabi Kirista su zabi dan dariqa ai wannan ma maganar malama to kaga in ka san wannan magana za ka gane a can ba wai yana fifita wato Kirista akan dan dariqa bane gaba ɗaya ta yiwu ban san me magana ba ta yi misali ayyuwa an yi magana kamar misali warhabaniya tanibta da'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi Allah ya sa annan ne wannan bayanin misali a cikin abubuwan da suke a dariqa wasu za ga cewa sun dauko su kuma suna nema su mai da su kamar uniform ya zama addini na kowa da kowa wanda in ma wani baya yi sai a dinga yi masa wani gani gani to kuma wannan abun wanda Allah wani ne kawai ya fahimta zo da shi to kaga kiristoci suna da irin wannan amma da suka yi wannan suka ce rahabaniya dinnan su sun faɗi cewa ba Allah ne ya saukar da ita ba rahabaniya da kiristoci suke yi mutum ya ce ba zai aure ba saboda tsabar takawa da tsoron Allah ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi su saboda haka galibi in ka koma abin nan sai ya ne kanar za ka gane ba wai fifita ta gaba ɗaya yake yi ba Allah ya ganar da mu
2: amin amin amin to ne ya katse a kan wakan Allah muna ba oke to assalamu alaikum
4: assalamu alaikum barka da
2: barka dai wa yake kan layi
4: eh kwalifi ko kan gura mata ko
2: kuma na'am
0: to line da ya saki yau kamar an
2: yi sai
0: ga kuma lokacin
2: malam ba mun maganar wato shi wannan ilimin usulul fiqh da kuma yanzu a zamananci wannan wanda suke ganin cewa ya kamata ai tajdidin sa ko a sabunta wasu abubuwa wannan da ya gashi kira yana assalamu alaikum na'am wake magana to ma na sir gurzani na'am na'am
4: ai ga musu gurbani Allah ya yi shi a cikin wasu kayan da ba kuma abin da muke gani shi ne
2: amin
4: yayi abin da rafi ya kada kan so da ni ma mun sai ne yake cewa duk malamin da ya magana akwai ya ka dauka akwai ya ka ajiye musu dangin mahaifi wannan kabarin shi ma ba da ni ne kabarin manzo Allah
2: sallallahu alaihi wasallam haka
4: shi ma wannan ko malamin mali da shi ya kawo ne yake cewa ma mali ya ku duk magana ke mali akwai ya ka dauka akwai ya ka ajiye masa abu
2: haka ne
4: shi ma abin ce
2: Allah ma Nasir malam ya ji ka inda kare shi ne zai maka
0: yauwa to ba Nasir abinda nake cewa anan kai ba tunda ka fahimta
2: ya ce ya fahimta
0: wannan ai abu ne sauki ai dan adam ajizi ne bai cika tare yake bai cika goma ba zai iya tuntube zai iya fadan wani abu amma muhimmin abu abin da nake so ka gane shi ba wai anan daidaita girman sallah da daidaita girman a'a duk maganan umarnin Allah ke yanda wancan umarnin Allah ne sallah ma umarnin Allah ce to wannan magana yake amma shi kansa ai bai rashin fahimtar da wannan magana za ta buyan masa cewa sallah ginshikin addini bace ba sallah ne fun baranta ya fi lifin wato fitar da mace daga gidanta da kanta idda ya san wannan dari bisa dari yawa amma kawai maganan da yake so ya ga maka anan yanda ka san wancan umarnin Allah ne wannan ma umarnin
2: kuma ta kowace fuska ba san ka saba umarnin
0: yawa kuma yadda ka faɗa yanzu ai kaman abin ya haɗu da wa'azi so ake kada a yi din al'adar mace ai wannan ka fakkiya wace mace shi take zama a gidanta ta idda wanda miji ne yake sakin mata sai ya ce ta zauna ta idda a gidansa
2: sai dai dai
0: ai to kaga saboda haka kenan wani abu yake so ya ji hankalin mutane amma duka ba wani zance mai tsayi in dai ka fahimci cewa kaman tuntuban harshe ya samu to ai kaga shikenan wannan dama ko wannan kadan zai iya samu ba kuma wani abun mamaki bane ba
2: wannan ga lokaci ya to
0: to lokaci ya riga ya tafi ko
2: minti uku ma
0: to
2: ana wancan bayanin magana tajdidin wallahi
0: tajdidin wato usulul fiqh gaskiya ne to wannan magana ga Allah tana da dan tsayin da ba za mu iya yin ta mun TV ba amma bari mu bincine ta wallahi Allah in Allah ya sa muna da rai sati mai zuwa sai mu dan fadada akan ta wato a yau bayan abin da shi al-Imam Shafi'i yayi na kokarin zuwa da wannan ilimi na usulul fiqh wanda ya zama shine kamar wato rariya da ake tace na soshi da ita wajen me za a dauka me za a bari kuma kowanne aka dauka ina za a ajiye shi to a yau an samu wadanda suke kirayi kirayi cewa ya kamata a sake sabunta wannan ilimin na usulul fiqh to amma wadanda suke da kirayi kirayen kusan sun kaso gida uku ko wani abu da ya kama da wannan akwai wanda in ka kalli maganar su tana da wato tushen da zaka mayar da shi wanda mai kyau ne akwai wanda kuma maganar su yan tamuri ne kuma shi ilimin usulul fiqh inda yana nan to ba za a yi tamuri a addini ba saboda akwai ka'idoji da dole sai an bi su sannan za a kafa hujja da nassi to kuma in dai za a bi su duk wanda yake dan tamure ne ba zai iya da an zo yana kafa hujja kamar din yanzu irin yan kala kato din nan da suwa to wannan ba a usulul fiqh ko rawin tsintsiya ba su kai ba saboda kawai birkane su suke da kan su irin wato kidahuman jahilan da ba ma wannan da zaka bata lokacinka akan su to akwai wadanda suke ta wannan bangaren wanda suke yan tamure ne amma ilimin usulul fiqh ya hana su su yi abin da suke so da haka suke cewa a sabunta usulul fiqh din akwai kuma waɗanda suke wato ba duka usulul fiqh suke magana akai ba
2: na'am
0: wasu gabobi a ciki musamman abubuwan da suke a yanzu aka same su a da kusan malamai ba su yi magana akan su ba to yadda na baya suka fitar da waɗannan ka'idojin me zai hana a yanzu a sake fitar da wasu to amma dai da na faɗa tun da gabace wadda take da muhimmanci wanda Allah mu barta zuwa shirin mu na gaba sai mu dan faɗaɗa bayani akan ta idan Allah ta'ala ya kai mu lokacin mu ya riga ya kare da haka a madadin injiniya da ya sada mu da ku bari mu koma zuwa ga Dr. Saifullahi sai ya mana sallama marfi salamu alaikum
2: to masu kallon mu da sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan shiri fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana muku mai zuwa lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi.

يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد